0: bitaw, mga kaigsunan. Ha? Anong kadugay man ninyo mahumadag investigasyon? Now, bot bang ipasabot mahigala nga dinhi karon, makaduda na ng inyong ginahimo nga trial by publicity kini? Oh, nga inyong ginahimo di karon mahigala is puwersa kini aron nga dauton ang usa ka apelyido, usa ka pangalan, ha? Diha karon sa ginaingon mga kaigsunan nga political demolition. Oh. Kang ilad ba nining itabua mga kaigsunan? Ha? Sa tinudlan nalipay na mi diri sa Davao gumikan kay naa makita namo kining mao mga projects. Damoron ta mi nga malipay nga naa mo diha karon nga ga-imbestiga bidaw. Imbestigahin ninyo na lang, tiwasan ninyo. Kaya nasugda naman eh. Namubo naman kuno mo tubig tapos tiwasan na lang ninyo nga makaligo mo. Nahumod naman mo, kinanglan na lang mo musalom. Oh. Kung mahuman ang project sa gobyerno, dili ba doon naman ko mga inspeksyon ni Ana? Kini ba nga mga inspektor sa DPWH kung pasado ba ning naisikutan nga usa ka proyekto bago pa man kini i-turn over nga to sa gobyerno, it's either provincial or sa local government. Di ba? Meaning, kay na turnover na kini mga kaigsunan, it means to say, pasado ang naisikutan nga proyekto, mga kaigsunan nga gi-construct sa usa ka kontraktor. Now, kung doon na may questionable, di akaroon mahigala, gukda ninyo ang kontraktor o ang mga inspektor sa DPWH, imuha man ang opisina, Vince Dizon. Ha? Gukda na, hikti na di akaroon, o imuha ka ng bitayon, o imuha ba ka ng simintohon, di akaroon, himuha ni mong wall, kining mga tabaghak ng mga inspektor nga nag- submit og report nga to sa iyang director sa departamento nga bakak fake. Di ba? Gifalsify ang proyekto, mga kaigsunan. Mauna siya. Now, mauna siya mga katropa. Sa matag higayon nga mahuman ang usa ka proyekto ang gobyerno aduna gayu formal nga inspeksyon, validation og turnover process, process. Sa gipanghimo nga proyekto gihimo sa DPWH o COA sa Commission on Audit sa dili pahingpit nga bayaran ang ginatawag nga mga kontratista kontraktor mga igso. Kaya kung substandard ang ginahimo sa kontraktor ang DPWH o ang taga COA mangimbestiga na mao gani na nga doon na sila ginatawag diha nga project boring. Ilan ang boring, ilan ang bangagan, ilan ang mga higalang barinahan, kanang ginapangsiminto diha nga kung ano, kalsada o unsa ba nga mga gipangsiminto nila. Para sa pagmamatuod nga ligon, no? Dili substandard ang mga proyekto nga gitukod sa gobyerno. Now, doon ay mga ginatawag nga mga pamagi kung giunsa nila na lusutan ang standard nga proseso sa inspeksyon. Doon ay kining ginatawag mahigala nga due tagging fraud or fake coordinates mga kaigsunan kana karon ang problema. No? Ang DPWH na gamit kuno due tagging technology diin nga gihatagan o gihinganlan kinahanglan nga magkuha og litrato sa proyekto nga doon ay GPS coordinates or latitude o longitude. Aron nga ba matud-an nga anagayod ang struktura sa saktong lugar. Now, mao ni karon na nadiskubrihan sa DPWH ug NBI nga gimanipula kuno gifalsify ang mga due tags sa photos. Pananglitan, ang litrato sa usa ka simentadong dike sa laing probinsya o rehiyon maoy gi-upload sa sistema. Apan ang gibutang nga GPS coordinates dito sa natudlo sa Davao City. Sa ibabaw sa papel o sa computer screen, makita nga humana ang proyekto apan ang aktual nga sapa, sagbot o kakahuyan pa di ay mga kaigsoon. Amo na yun nakita. Nakinsa man yung problema. Problema ba ni sa tuyo ninyong digong o pulong o problema ni sa DPWH? Oh. Lutosan na ninyo kada mga taga-DPWH nga maoy ga maniobra ni anak. Eh, wala gina sunod-sunuran sa presidente, wala gina sunod-sunuran sa kongresista. Sila-sila rin nagamugna, di ha? Ang inahatagan o trabaho nga inspeksyonon o siguro ang tanan nga mga proyektos gobyerno ang taga Department of Public Works and Highways. Karon, ang pangutan na, unsa gihimo sa taga DPWH? Dison, nga ka? Oh. Ha? Trabaho doon ni kinsa ni mga problematic ng mga tao diya karon sa imong buhatan. Mangita ka pag laing tao ka pasangin lang nga naraman sa imong kilid, pwede raman mo ng sipaon, pwede raman mo ng tukon. Oh. Mubalik ta mga kaigsunan ko din sa itong panaguban sa programang Bullseye man lamang sa mga paibalo, gikan sa Technical Department. Oras, alas 8:07 na sa buntag, mas maga isuwit sa ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Clarex!
4: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
10: Santon Plus Gold.
9: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
10: Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
1: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision Next, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available

0: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Pusay!
4: Balik na ta diri oy. Higugma mag kanunay mga kaigsoonan murag gutomon bi apunta. Batiyon po biya taguto man eh. Isang pa huga, kanunay kang higugma mga kaigson o niya. Wa kay hab-hab, wala kay trabaho po. Nagkadali lang kayo mga katropa. Good morning day karon kay sa Sir Gilbert de la Cruz. Good morning mga katropa. Si Dumon Imat, good morning. Ronnie Peho, good morning mga katropa. Listening while namasada. God bless the two of you. Ako rin din tao ng isa karon. Oh. Kaya wapaka-anhi karon ng atong kaoban si katropang Alan Abais. Good morning katropang Brick, si Irving Foro. Sir Irving, good morning. Or ma'am, no? Okay. Si Sir Reynaldo Dizon. Good morning, Sir Alan. Oh, good morning, Sir Reynaldo Dizon. No? May buntag ni mo diha. Naminaw karong buntaga mga kaigsunan. Okay. Mga katrupa, no? dito karon sa kuan kay naiuban mga tao, mahigil lang sighab-hab, mahigil lang maglisod na kuno ni sila, gilis ilang pagkaon. Naiuban nga mga tao, mahigil lang yan ang pagkaugma, murag busog gihapon, no? Uy, basin, wala ka ka kuan, wala ka ka pang kuan, pang buhos, no? Oh. Delikado na mga kaigsoonan basin unya og magsakit dunay sakit kas tinain na hino. Inumin og Santon Gold Coffee Mix may gala isa sa mga pamaagi diha. No ngano man gumikan kina diha karon ang maayong pagpanghilis sa imong ginakaon. Ha, taas kay ni sa og fiber mahigala kini bang chia seeds. Naana siya mahigala isip pa one of the kini bang content or sangkap mga kaigsoonan ko. Diya karon sa tuwang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Nagka-problema mo? Nagka-constipate mo? Ha? Nagka-tubol mo mga kaigsunan? No? So, diri karon mga katropa, ang maayo nini nga inumo nimo karon o tambal mga kaigsunan, kininang kape. Kining Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Kaya maunin siya ang dunay kini dunay taas kay nga fiber makatabang ni sa saktong paghilis sa imong mapagkaon makapugong sa kinibang constipation. May daghang mga kaigsoonan ko bitaw nga magreklamo nga kuan kana bitaw nga moingon sila nga hala tulo na ko kaadlaw nga wala ga kalibang. Wa pa mo na hadlok ana basin unya og ma ha ma kuan mo kana bang mapuison na mo mahilo na mo. Ha? Wa mo ganahin nga magbalik-balik na ng baho sa inyong tiyan, mapadulong ato sa inyong baba. Ha? Wa ni tao nga matubang sa inyo kay unsa na ni mo ginhawa, mura na ni kuan. Oh. Lain na kayo, lima ka tulog ka kaadlaw, wala ka bawas. Delikado kayo na mga kaigsunan. So therefore, mo ang tambag sa inyong nga inumi ka na o Santon Gold Coffee Mix. Mga kaigsunan, gumikan kayo na ay chia seeds diha mga kaigsunan ko. Nga taas kayo kini og content sa fiber ha mga kaigsoonan para hilison kanang dugay mahilis nimo nga mga pagkaon mga kaigsoonan no. Now gawas niya na kining chia seeds pon mga kaigsoonan ko nga sangkap aning atong Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoonan siguro wala mo nakakita gagmay kini siya nga liso gagmay kini nga liso mga kaigsoonan no kini bang chia seeds nga kuan kana bang brown ang kulor mga kaigsoonan duna ni siya omega 3 mga kaigsoonan gagmay ni nga liso pero dunay di basta-bastang powerful mga kaigsoonan kung nga content diha karon nga makataba makabag sa imong kasing-kasing. Gumikan kay duna ni siya kining ginatawag nga omega 3 aduna kini good fats na makatabang sa pagpaubos, sa bad cholesterol. Aron malikayan ang sakit sa imong kasing-kasing makaigsunan. So manina kanindot aning ato ang kape karon mga kaigsunan sa Santon Gold Coffee Mix. Unya, mabod ni ang nakatabang, di karon nga mula hutay imong energy. Ang imo bang energy and stamina mga kaigsunan iyang pa kuno no? Iyang lahutayon. Ha? Ipagawas niya ang imong natural nga enerhiya. Diya sa lawas may gilahinong dan nga dili ka daling kapuyon sa imong tibok adlaw nga mga gimbuhaton. Bantog ra may gila kay tiska kay tagaron kay duha nakaduha nako. Oh, napagisubra diri oh. Nakaduha nako ka pouch mga kaigsunan. Sa kinibag Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Ambot lang si Ma'am Tia Alcaraz kung nakainom na baka ni kape karon no? Naminaw man ni si Ma'am Tia Alcaraz Dagway. Dinapita sa Panakan. May buntag ni Ma'am Tia Alcaraz. Sorry ma'am ha, kay nalimutan ako itong akong kuhan, katong ako ang order na si Moha. Karon na lang sigurong October 10, ma'am, no? October 10, kay kuhan na siya. Kanabang doon na may okasyon, ana. Dito sa Moang kuhan. Sigurado na na, ma'am. Kay September 20, kung nung dato, birthday sa Moang kuhan. Kung pag-umangkot. Oh, order unta ko da, nakalimot inoong ko da. No, oh, saon ta man ni ma'am nga ang kalimot way gahon. Oh, so sige lang ma'am kay maka-order ko diha karong puhon karong October 10. Hapit naman. Pizza 29 naman ta karon. 11 days to go na lang mga katropa no. October 10 na. Palihog daw ko ma'am ug kuan. Prepare lang pohon kay ako lang sunduon diha sa duol sa inyohang lugar no. Sinimina ron si Ma'am Matia Alcaraz sa mga katropa. Okay. Now balik ta diri karon mga kaigsunan ko sa tuang panag-uban. Di na puta karon sa uban pa nga mga isgutanan nga tunghatagan og pagtagad no. Kay mabungog na ko aning istorya mahigala aning mga kuan ay mga inspection sa taga DPWS ultimo ang ato mga taga DPWS sa Davao Region Mahigala murag ako naluoy na ko nila no kay at nakita man nila nga na may mga project wala may gosay ingon pagani si Dison pagani mismo nag-ingon Mahigala nga dunay konpirmado nga ghost pero tuwa dito sa Davao Occidental Davao gyapon mo man gina-highlight ko na dito sa national mga kaigsunan kay ang mga taga national ang mga taga Manila, wala kay balo Mahigala kining kining Occidental, Davao Occidental is a province of Davao Region. E doon naman ko'y Davao. Oh, di ba? Oh, dani Davao de Oro. Kanya to, Compostela Valley matana. Compostela Valley lang. Karon gihimo na po nga Davao. Davao de Oro. Oh. So, Davao de Oro, kining Davao del Norte, North Davao man unta North Davao man eh. Davao del Norte gyapon mga kaigsunan no. Province of Davao. So ang mga naa dito makahibalo nga ay Davao gyapon ang unsa ni oy unsa mo? Na ay gobernador diha, na ay mga mayor diha, dunay mga board members diha nga naa. Na ay mga provincial office diha sa public works and highways. Oh, mao na siya mga kaigsunan. All right. Sa pikas gabahin, dinita karon mga kaigsunan sa usa pa ka mga isgutanan nato dinhi karon be. Kay si sa impeachment kuan karon sa kinibang impeachment hearing karong adlaw mga katropa. Ilan na kunong patubagon si Basti Duterte? No? Naghangyo man ni siya og lugway diha karon sa kinibang impeachment inquiry impeachment trial karong adlaw. Okay. Now, sa unsay gusto nila nga makuha kana gumikan kay kuno dunay kontrata ang ginatawag nga GenCorp nga kumpanya nga giangkon ni Vice President Sara Duterte base dito sa iyang Sal-N. Okay. Karon nasuta man po dito sa SEC, Securities and Exchange Commission nga wa man ang pangalan ni Sara ng anhi. Dinag duda na sila karon mga kaigsoonan no nga naligtaan ni eh, no na tingmatahan ni eh, sa Vice Presidente. Abi niya naa pa siya diha pero wa na. Nang question diri karon, kinsa bay masunod ani? Ang Sal-N bakuno o ang kinibang record sa kining ginatawag mga kaigsoonan ko nga record sa SEC, Securities and Exchange Commission. Hmm. Now, doon na pa'y gina-trace nila karon kay di pa'y 2 billion kuno nga minalita-malita mga kaigsoonan ko nga ultimo mga kontraktor mahigala nagpabati na karon og mga testimony di karon sa ilahang social media nga kasagaran mga kaigsoonan nga mahitabo mga kaigsoonan ni adtong panahon ang katuyo ang tuyo lang kuno mga igsoon sumala pa sa mga kontraktor ha. Igagaw po din sa katong kining unsan kining usa sa mga niingon nga tao kuno siya ni Kwan Bagman kuno siya ni Lord kinibang Villanueva kinibang former speaker no. Now okay kadali lang ha kay napatay Kwan din eh. Napakoy gina-check o sa. Okay. Timpa. Dara. Now, muna karon mga kaisunan ang giingon sa dunay kuan ba? Dunay giingon sa pipila ka mga unsan eh, mga kontraktor ba? Nga kining ilang mga allegation labi ng allegation mga higala na ning Mileta Manilita lagi nga giingon nila mga kaigsoonan ko nga gideliver kuno allegedly na pod makaingon ta ba dito sa Vice President sa presidente og sa kay Pulong Duterte murag di na maguni matuhoan ba kay maklaro namang gyud karon mga higala nga pagpanglutos na ginilang ginahimo mga kaigsoonan batok nga to sa mga Duterte. Ila pa na lang mga kaigsoonan ko nga gipaklaro pa lang yun nila ni nga this is not mere a political kuan, a political mission but really a mission for kuan ba, kanabang clearing sa mga issues of corruption mga katropa. Kay mahimo magong sukwahi no? Ama Duterte, dayag na to na since then, nga dili sila gusto o buot nga dunay corruption. That is why, ang mga kontraktor nag-ingon mga kaigsoonan ko, usa ka kontraktor nga akong nalili, pwede na to na ipabati ni taon-taon. Nag-ingon siya nga, ang mission kaniadto sa mga kontraktor is tumanon ang directive ang running og directive order sa mayor sa Davao nga si Sara Duterte mga kaigsoonan unsa man ni kini kuno nga ginatawag mga kaigsoonan ko nga kinahanglan dili substandard kinahanglan tiwason ang proyekto kinahanglan nga masulod diha karon sa kinibang accomplishment date so dili pwede nga malangan mga kaigsoonan. Kay once nga doon ako noy paglangan or once nga doon ako noy kinibang dili pagtibawa sa proyekto, ilang iduso mga kaigsoonan ko nga bawion ang katong pundo, iba pabalik sa kontraktor ang katong nabayad nila, nabayad sa gobyerno ganto kanila. Muna iyang sulti mga kaigsoonan. Di ako na. So, gusto na ko ning paminawan mga kaigsoonan kay kini kunong nahisgutan nga kontraktor igagaw kuno ni sa usa ka kontraktor but anyway diri ta karon mga kaigsoonan na lang sa kini bang paghatag og lugway sa Senate Impeachment Court ngadto sa pagpatawag nila ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Isip usa ka testigo magdala og ubay-ubay nga maligal nga mga implikasyon gikan sa mga tao nga nagakinahanglan sa iyang testimonya. Now, ang gahom sa korte, doon naman na sila mga due process o gahom, no? No, ang pag-aprobar sa Senate President, sa Senate Presiding Officer, Chief Escudero, sa hangyo ni Mayor Basti nga ibalhin ang iyang pag-atubang nining adlaw karon, maabot na gini, no? September 29, nining adlaw og hangtod ugma, pitsa 30 sa kasamtangan nga tuig. Nag-isip ni nga pagpabilin sa patas nga hustisya, due process sa legal nga mga aspeto nga makatarunganon, nga hatagan og panahon ang usa ka testigo sa pagtipo, pagtigom, pagpundok, no, sa mga authenticated na unya nga mga dokumento aron nga masiguro nga husto kini, kumpleto kini sa mga impormasyon nga iyang ipresentar ngadto sa korte. Okay. Now, apan sumala pa ni House Justice Committee Chair Representative Luistro, ang maong sabina niadto nagpabiling nga epektibo og dinalian. Ah, grabe gid nila, no? Dinalian gid ay. Sa ato pa pwede pa to nila nga balibaran mga kingsonan kung sila pa karon ang presiding officer sa kinibang impeachment court, pwede nila nga ipadakop mga kingsonan si Mayor Sebastian Basti Duterte. Kaya dinalian kini. Ha? Nganong dinalian man, bantay bitaw karon og dili mo magdali-dali pangutana karon ni Basti, ha? Ang sapi na ubos ko nun sa compulsory power sa impeachment court, kung dili mo atubang ang mayor nga walay balidong rason, mahimo siyang mag-atubang og kasong contempt. No. Pero sa mananabi, nga gitugutan man ni sa mayor, sa presiding judge. Ha? Mag-judge o sa mag-senador o sa mo? Kumaon. Okay. Now, panagsumpaki karon sa SALN o ang SEC records. O sa kinikilabing dako nga legal nga gilalisan diya karon mahigala sa GenCorp Industries Incorporated, mga kaigsunan. Ang defense sa nagbutyag, gideklarar kini ni Vice President nga gideklarar ni Vice President Sara Duterte ang GenCorp isip iyang business interest sa iyang SALN gikan ni atong 2022. Ang contradiction sa mga record sa Securities and Exchange Commission SEC, wala ko noon ni nagpakita diha karon sa ngalan ni Vice President Sara. Ubisan kinsa nga doon na apelidong Duterte, isip stockholder or incorporator. Oh, nga naman eh. Now, ang implikasyon ni ning legal, ginalantaw din ni karon mga kaiso. Nga matod pa sa mga analysts, no? Legal analyst, ang pagdeklarar sa og asset sa SALN nga wala sa opisyal nga record sa SEC, mamahimo makahulugan og duha ka butang. Posibleng gigamit ni VP Sara ang usa ka trusts arrangement o corporate shareholder aron itago ang iyang direktang koneksyon o adunay seryosong sayop sa iyang deklarasyon nga mamahimong basihan sa unexplained wealth or perjury. Alright. Now, ang pagtigil da karon sa anti-graft mga kaigsunan. Mao ni mga tubagunon ro ni Basti Duterte mga kaigsunan. Ni Mayor Sebastian Basti Duterte posibilidad. No? Ang pagtigi kuno panaglalis ang panagkontra sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019 o kining Procurement Law 9184 mga kaigsunan. Kaysa gipakita nga record sa PhilJEPS nga ang GenCorp nakakuha

0: Ha? Tulog bago ni ano man? Wala ba ni kuan, wala ba ni kining ginatawag nga bidding? Wa ba ni miagi sa bidding process? Ilalom sa Republic Act 9184, kini bang procurement law? Unsa ba? Now, upat kuno ka makontrata ang nakuha sa GenCorp samtang si Mayor Basti na ang nagdumala sa Davao City. Oh, kana. Karon Mayor ha. Mahibala na gini nato karon kung kinsa gyud tinuod nga nakipag-transact diha karon sa GenCorp ngadto sa Mayor kuno galing. Ngadto sa BAC or Bids and Award Committee ug naaman. No? Now, ubos sa Section 47 sa Republic Act 9184, sa Government Procurement Reform Act o Anti-Graft Law, gididaan ang makagamhanan sa pagsulod sa makontrata diin ang mga opisyal o ilang mga suod nga parinte adunay direktang financial nga interes. Mauni karon ang gustong ipaklaro nga atong paabuton hulaton mga kaigsunan gikan kang Baste. Nagpabilin pa kini karon nga hanging mga kaigso na naka-clip hang pa kini. Ug unsay ka maturan aning tanan? No? Ayaw man ta masayod mahigala og unsay nabagi tinod ang pangalan ni Sara diha kay sa Securities and Exchange Commission, wa man dito ang pangalan sa Vice Presidente. Kay mayon ta karon mahigala nga dili direkta nga business interest lang niya ni dito sa ginaingon na dito mga kaigsoan nga dunay duha ka mga basihan no ang posibilidad nga ginalantaw da karon sa pagkuano implikasyon nga wala dito karon ang dito sa SEC no ang pangalan sa Vice Presidente apan na mention ni dia dito karon sa SALN sa base sa analysis nga wala sa official nga record sa SEC mamahimong makahulugan kini sa duha ka mga butang gigamit sa Vice Presidente ni Vice Presidente Sara ang usa sa kining ginatawag nga trust arrangement or corporate shareholder aron nga itago ang iyang direktang koneksyon o adunay seryosong koneksyon diha karon sa negosyo. All right. Now, unsa ba relevance dinhi karon mahigala sa diha karon sa unexplained wealth nga pagtrace karon sa kinibang impeachment court. Okay. Sumala sa mga legal counsel sa prosecution ang pag-angkon sa ni Mayor Basti nga lehitimo ang mga transaksyon apan wala siya kahibalo nga gipanag-iya kini sa iyang igsoon mamimong isipon nga usa ka confession o pag-angkon sa legal nga kapakyasan. Sa balaod ang usa ka mayor adunay obligasyon nga masayod kuno or duty to know mga kaigsoonan sa mga gisudlan nini nga mga transaksyon sa iyang lokal nga kagamanan. Okay. So dinhi na lang karon mga kaigsoonan mahitabo. Unsa ba ni tawag nila karon? Standard of proof ni ang tawag nila karon kay Basti Duterte or kini bang ginatawag na hostile witness. No. Dili siya voluntaryo mo testimonya batok sa iyang igsoon. Apan mapugos pinaagi sa balaod sa pagtubag sa pangutana mga kaigsoonan. So mo ni hostile witness. Dugang pa nini, gimanduan ni Senator Judge Panfilo Lacson ang korte nga ang sumbanan sa impeachment dili proof beyond reasonable doubt sama sa mga kriminal nga kaso sa ordinaryong korte kundi dili ang pagtino kung angay pa ba sa iyang katungdanan ang usa ka opisyal base sa gimbugaton sa ebidensya. Tungod nini, ang bisan unsang seryosong dokumento nga mapamatud-an ni Basti nining September 29 to 30 mamahimong makapakusog o makapaluya baka sa kaso batok kang Vice President Sara. So dako siya kuandri, dako siya diri og papel no. Papel mahigala kining si Mayor Sebastian Basti Duterte. Oops, kadali lang mubalik ta makiksunan dinhi karon sa to panaguban sa programang Bullseye. Manosa sa mga paibalugikan sa Technical Department, alas 8.42 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
1: Kaklarik sana! Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs,

0: Designs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Balik tama ka tropa din karon sa Panaguban. Good morning Sir Brick sa si Lord Alan Velasco, former House Speaker. Salamat ni Ma'am Maria Vicentino. Si Ma'am Maria Vicentino gikan ba ni sa asa ganito ni Ma'am gikan man kasama ni Davao Oriental man siguro ni si Ma'am Maria Vicentino. Good morning ni mo Ma'am, salamat Ma'am. Ha? All right. Na kining mga kuano sahay mga kaigsoonan ko do na tay mga bation sa kuan ba kanabang kalaay kakapoy murag kini ba yang problema mahiga lang atong yatubang sa nasod no murag makadagdag ni kuan ba kanabang stress sa atong lawas no unya delikado kay ning magka-stress ka mga kaigsoonan kay muluya ang imuhang immune system pag once nga maluya ng imong immune system mahiga diha na mo atake ang katong mga nagpaabot gaungong na dito mga sakit, mga kaigsunan. Ilalumpagon mga kaigsunan ko kining imuhang selula. Muna mga kaigsunan ko, nga iwas sa tambag na mong anhino, na para nga maiwasan o malikayan mga katropa, kining ginatawag na ito nga kinibang sakit, epekto mahigala sa kinibang stress, no? Atong kanunayon ang pag-inom pod o kinibang maprodukto sa Yes to Health. Usa na diha karon, kinibang Santon Plus Gold da capsule mga katropa. No? Tungod kay duna ni siya ay makapakusog diha karon, duna ni siya sangkap nga makapakusog sa imong immune system. Duna kini siya vitamin C nga diin maglikay kanimo sa pagtakod gikan sa ubo or baka sipon. Tungod ka na sa kining ginatawag nga Queen of Fruits, mga kaigsoonan. Nga mao kining mangustin. Mangustin, mga katropa, no? Ang mangustin, mao na ginatawag og ang Queen of Fruits. Puno kini sa santons, may gala. Ang mangustin, adunay talagsaon kining oxidants or antioxidants. Na ginatawag kinig santons. Makatabang kini sa pagpakigbatok sa free radicals na mahinungdan nga madaot ang imong selula ug sayo ka nga matiguang. Ha? Mao din ang mga batan-on pa bisan pag 14 anyos ang naong tiguang na. Ha? Na may uban di mga igilan 17 anyos pero ang dagway may ila mura nag 70 anyos. Ha? Excuse me. Ha? Isa day tambal anak bro, brother, sister. Inumin na ninyo karon og Santon Plus Gold mga kaigsoonan. Gumikan kay ang usa diha sa mga hinungdan nga makapabalik sa imuhang maayong hulagway, makapabata sa imo. Kini bang Santons nga makipagbatok sa free radicals nga hinungdan sa pagkadaot sa imong mga selula ug matiguang ka. Now, di pa yung uban mga higala nga matingala sila ba nga labi na sa mga lalaki, mga kalalakinan. Kana bitong inigpangihi nila mga higala, grabe kabuwa niya tapos sa sundon dayon mga higala o kining ginatawag nga mga aliling. Aliling may tawag na sa uban ka ng itom gani nga murag ants, murag amigas nga itom. Oh? Now, pag naana siya mga kaigsunan, or amigason na gani ang ihi ko no, delikado ka di abor. Ha? Delikado imuhang life di abor. Basig inihap na lang adlaw ni mo di abor. Ha? Gumikan kay gipistahan na masalamigas ihi ni mo. Kaya usually, manggod, kining ihi sa tao, mahigala, parat manggit kuno na. Ha? Ah, wapo ko katilaw. Basta ang sulti sa uban kay ang uban po, kinipong uban nga wako nito sa tambag nila nga pag once nga magsakit imong ipon, ilimugmog ko nun ang ihi. Ay nga nung ato pa man kasi kumparat man ang namay asin. Di ba? Ato nalilig ka sa asin, di ay kung gusto ni mo nga tambalan imong ipon nga gasakit. Gangot-ngot. Ha? Nga nung ato man yung kasi ihi nga. Ha? Gibawas naman ang imong lawas. Now, pag amigason ang imong ihi, kuno mahigala, delikado ka, basin o tamis na ang ihi ni mo. O, delikado, nas diabetes di ay. No? Now, ana kanindot diri karon maigala kay kini santon plus gold, mga katropa. Doon na ni siya isang cup nga kinibang ginatawag nga, timanin ninyo ha, bitter melon. Ano sa man yung bitter melon? Muna siyang ginatawag na ito, mahigilag ang palaya. Ako ha, kuha man yung kuanon, ako man yung isalad. Ang palaya makaigsunan, tangan o kamatis, tangan o luya nga, kanabang dais nga luya, dayon na kinibang sibuyas sa kinibang ginatawag sibuyas Bombay, no? Sibuyas. Okay. Muna siya ang palaya. Dayon, limon or baka suka nga gamay, timplahan nimo, asin. Okay, pites, gamay lang. Mm. All right. Makapaubos kini sa asukal sa imuhang dugo. Diman niya? Mao ni makapaubos sa suka, suka sa asukal sa imuhang dugo, mga kaigsoonan. Pinaagi sa pag activate mga higala sa insulin, no? Kaya ang ampalaya na ilhan kini sa tibok nga kalibutan nga na makatabang, mamahimo kini nga makapaubos, no? Sa sugar sa dugo or blood sugar. Pinagi sa pag-activate nini sa iyang insulin. Now, maglikay kini, malikay ka mo, malikay ang tao gikan sa sakit nga diabetes. Kumahon, mga kaigsoonan. So therefore, batasanan ninyo ang pag-inom, mga kaigsoonan, sa Santon Plus Gold, mga katropa. Alright, tawa naman tayo oras, mga katropa. Dinikaroon sa to ang panaguban sa programang Bullseye. Umapuhon, mabalik na si katropang Alan Abay sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Ug alang usab sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas. Inidiyay inyong alagad si katropang Brix Flores sa magbili kini og usa ka maayong buntag dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ug moingon, kamaturan ang sandigan.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Kak Clara, sana?
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Clarex!
14: Exciting!
15: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
13: Da Clarex, sana!
14: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Huwag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Oras habang garinyo sa Windsor.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Exciting!
8: Santon Plus Gold.
9: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdus akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
13: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
12: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3 user.
14: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
18: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
18: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
19: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
19: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
25: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Clarence, Anna.
11: Exciting!
10: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. May City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi og luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer og mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap og pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw og dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata og paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting!
5: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!

0: Exciting time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin, Santon Gold Coffee Mix. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte humarap na sa impeachment trial ni VP Sara bilang hostile witness. Mga negosyong iniugnay kay Vice Presidente Inusisa sa alkalde.
2: Call of the Times, dapat isaalang-alang sa pagkapaliwanag ng voting threshold ayon sa isang abogado.
0: Election lawyer nanawagan sa Korte Suprema na maglabas ng TRO laban sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election.
2: Administrasyong Marcos sasagutin ang 60 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa ng small and medium enterprises sa Metro Manila.
0: Halos 1,000,000 overpayment sa Senior High School Voucher Program. Natukoy na ng COA. 58 benepisyaryo hindi naman ma-verify.
2: Sa balitang regional, Piston Cebu naglunsad ng transport strike kontra sa pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin.
0: Balitang international, Pope Leo XIV aminado na may systematic abuse sa simbahang Katolika.
2: Sa balitang showbiz, SB19 tumulong sa paggawa ng panukalang batas para sa Filipino creatives.
0: At sa sports, katropa, ang Pilipinas na sungkit ang silver medal sa women's doubles sepak takraw sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Tuesday, September 29, 2026 at live mula sa XFM News Center dito sa Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumasa inyo sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iupang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Unahin po natin ang balita. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte humarap na sa impeachment trial bilang hostile witness. Yung mga negosyo na iniugnay kay Vice Presidente Sara Inusisa sa kanya. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Umarap sa Senado si Davao City Mayor Baste Duterte bilang ika-anim na testigo ng prosekusyon sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Setyembre 29. Patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. 18 senator judge ang dumalo sa paglilitis ngayong araw. Iniharap si Mayor Baste upang magbigay ng testimonya kaugnay ng mga kontratang iginawad sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ni Vice President Duterte sa kanyang saliin. Hiniling ng prosekusyon na idiklarang hostile witness si Mayor Baste na kalauna na ipinagbigyan ng Senate Impeachment Court. Dahil dito, maaari siyang tanungin gamit ang leading questions sa direct examination. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Theodore T., tinanong si Mayor Baste kung pamilyar siya sa GenCorp Industries Incorporated. Kinumpirma naman ang alkalde na nabanggit niya ang GenCorp Industries sa kanyang pahayag noong September 21. Nang tanungin kung pamilyar kontrobersya sa naturang korporasyon, sinabi ng alkalde na nakilala lamang niya ang GenCorp matapos itong mabanggit sa impeachment court. Muling nilinaw ni Te kung hanggang sa mga naging reference lamang sa paglilitis ang kaalaman ni Duterte tungkol sa kumpanya na sinangayuna naman ng alkalde at sumagot ng yes. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumating sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para dumalo bilang panauhin sa Day 31 ang pagdinig ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang pagdalo ni Trillanes ay kasabay ng araw na pagharap bilang testigo ni Davao Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth ng kanyang kapatid na si VP Sara. Anya ang kanyang pagdating sa Senado ay bilang pagharap bilang testigo kung hindi dumating si Mayor Baste sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinatawag ng House Prosecution na isang puzzle ang kanilang unti-unting pagbuo sa kabuuang yaman ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinagdudugtong ng prosecution ng mga financial record, salin, bank records at iba pang dokumento para matukoy po kung gaano kalaki ang kabuuang yaman ni VP Duterte at kung may sapat itong pinagmumula ng kita. Sinusuri rin ng mga prosecutor ang paglago ng idiniklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million noong 2007 hanggang 98.66 million noong 2025 at inihambing ito sa iba pang nakalap na record. Kabilang sa mga inihanap na record ng negosyo o kabilang po sa iniharap sa impeachment court ang mga record ng negosyo at bank account ni VP Duterte. Kayo din ang PNP records tungkol naman sa 22 rehistradong baril nito at 29 naman sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Patuloy pa ang pagbuo ng prosecution sa naturang puzzle habang inaasang magain pa ito ng karagdagang financial at asset records sa pagtalakay pa rin sa Article 2 ng impeachment case.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Igreet ni dating o ng dating Integrated Bar of the Philippines Executive Director Attorney Antonio Ligon na dapat isaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon sa pagibigay kahulugan sa probisyon ng konstitusyon kabilang ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial. Sa palayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na living constitution ang batas.
4: It is something that is dynamic. It is not etched in stone. The life of the law is not logic, it's experience. You cannot just interpret the Constitution based on what is just written. It should change based on the call of the times.
2: Iyan po ang tinig ni dating Integrated Bar of the Philippines Executive Director Attorney Antonio Ligon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hiniling naman ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na aksyonan ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na sarsuela dahil umano'y questionable ito sa integridad ng korte. Ayon sa prosecution, maring paglabag sa sub judice rule ang nasabing pahayag at maaari rin itong mauwi sa contempt. Sinabi ng prosecution na dapat pare-parehong ipatupad ang mga panuntunan ng impeachment court, lalo't dalawang prosecutor na ang pinadalhan ng show cause order dahil po sa nila mga pahayag tungkol sa paglilitis. Wala pang pinal na desisyon ng impeachment court kung lumabag sa mga patakaran o nangailangan pa ng kakulang aksyon ng sarswelang pahayag ni VP Duterte.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinukwestiyon ni election lawyer attorney Romulo Makalintal ang constitutional basis ng pagkapaliwanag o pagkapalawig ng termino ng barangay at SK officials kasunod ng pagkapaliban sa halalan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Makalintal na hinihintay pa nila ang aksyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon na humihiling ng temporary restraining order laban sa postponement. Higit niya, walang malinaw na probisyon sa konstitusyon na nagbibigay sa Kongreso ng kapangyarihang ipagpaliban ng barangay at SK elections ng ganong katagal.
5: In case of emergency, compelling reason. Pero kung sakali masyado mahaba and unreasonable, ito, tatlong taong postponement, December 25, dapat meron tayo, 2026. Postponed to 2028. 3 years extension. Yung 3 years, isang term na ng congressman, governor. Pero ito, extension pa lamang.
2: Yan po ang tinig ni election lawyer attorney Romulo Makalintal.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, sasagutin po ng Administrasyong Marcos ang 60 pesos na mento sa sahod ng mga kwalipikadong manggagawa ng small, medium enterprises sa Metro Manila. Sa ilalim ng Sagip Trabaho Program, sasagutin ng gobyerno ang 60 pesos wage increase para maiwasan din ang tanggalan ng mga manggagawa at pagsasara ng maliliit na negosyo. Tatagal ng 3 buwan ang programa mula October hanggang December, habang nag-aanda ng Department of Labor and Employment na mga requirement at proseso para sa mga negosyong nais makilahok. Layunin po ng programa na magbigay ng pansamantalang suporta para sa mga negosyo habang pinoprotektahan ang trabaho at kita ng kanilang mga empleyado.
1: XFM News Nationwide.
2: Dole, employers sa NCR pinaalalahan ang ipatupad ang 60 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Ngayon pinalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer sa National Capital Region na ipatupad ang 60 pesos dagdag sahod para sa mga minimum wage earner. Ayon sa DOLE, dapat ay kasama sa September 30 payroll ang natural dagdag sahod ng mga kwalipikadong manggagawa. Bahagi ito ng ipinatutupad ng wage increase sa NCR, kaya hinikayat ang Asia ang mga employer na itiyakin tama at napapanahon ang pagkakwenta ng sahod na kailang mga empleyado. Nagbabala rin ang DOLE na kailangan sumunod ang mga employer sa umiiral na wage order at yakin natatanggap ng mga magagawa ang benepisyong itinakda ng batas. Para sa nangkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nakita po ng Commission on Audit o COA ang nasa 938,000 pesos na overpayment para sa 58 na hindi ma-verify na benepisyaryo nitong Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Ayon sa 2025 audit report, kabilang sa mga naitalang benepisyaryo ay mga dropout, lumipat ng paaralan at meron ding ibang hindi nag-enroll. Yung iba pumanaw na at yung iba hindi pumasok. Pero kulang ang mga dokumentong magpapatunay na kwalipikado sila sa ayuda. Mayroon ding 5 benepisyaryo na nailagay sa maling voucher category na nagresulta sa ragdagang 14,710 na overpayment. Kaya't inirekomenda ng COA ang mas maigpit na validation at pagbawi ng sobrang bayad. Samantala, iniulat din ng COA na nasa 9,450 sa 14,267 na mga target classrooms ng DepEd mula 2021 hanggang 2025 ang hindi po naitayo, habang 4,817 lamang ang nakumpleto.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon kasabay ng pagkapalawak ng mga programang tutulong sa mga mag-aaral na makahabol sa kanilang pag-aaral. Ayon sa Pangulo, pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa ang budget para sa edukasyon ngayong taon, kabilang ang aral program para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 na nangangailangan ng dagdag na suporta sa pagbasa o pagbasa, mathematics at science. Binigyan din ni Marcos ang bagong K-10 curriculum at First 1,000 Days program na nakatuon sa mga pangunahing kasanayan, kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Sinabi ng Pangulo na bumuti ang performance ng Pilipinas kumpara sa resulta noong 2022, pero kailangan pa rin pagbutihin ang kalidad ng edukasyon para makahabol sa ibang bansa. Tinimok naman ni Marcos ang mga guro at magulang na gabayan ang mga bata sa paggamit ng teknolohiya at hikayatin silang magtanong, maging mapanuri at bukas sa bagong kaalaman.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang NCRPO o National Capital Region Police Office laban sa pagdami po ng holiday crimes, kabilang dyan ang online scams, fraud, pickpocketing, robbery at hold up ngayong papalipit na ang Pasko. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Regional Police Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo na kabilang din sa tinututukan ng pulisya mga katropa ang romance scams, kung saan madalas sumunong target ang managhanap ng companionship at maaring mapaniwala mga scammer online. Nag-aralan din ang NCRPO mas mabilis na koordinasyon sa mga bangko at e-wallet providers para agad maharang o kay maputol ang kainahinalang transaksyon.
7: Patuloy na paalala sa kanila na verify muna natin bago magtiwala at syempre mag-isip muna po bago mag-transfer. Huwag po tayong basta-basta magbibigay ng OTP, ng PIN, or yung mga password at sensitive financial information natin. At syempre, huwag basta-basta magpapadala ng pera sa taong hindi naman po natin lubos na nakikilala. Kapag may duda po, stop na po agad yung transaksyon at i-preserve po lahat ng ebidensya at mag-report po agad.
0: NCRPO Regional Police Office Information Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaalis po ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Maritime Militia vessel at 24 na maliliit na bangka na umano'y nangingisda sa karagatan ng Kota Island sa Kalayaan Island Group nitong Lunes. Ayon sa PCG, namataan ang Chinese Maritime Militia Vessel 9,622 sa layong humigit kumulang 1.2 nautical miles northwest ng Kota Island. Sinubukan ng 5 tauan ng PCG na sitahin ang mga sasakyan dagat ngunit hindi umano tumugon sa radio challenge ang Chinese vessel at sa halip na ay hand signals lamang ang ginamit upang kumpirmahing aalis sila sa lugar. Matapos ang direktang paghamon ng PCG, umatras ang Chinese vessel kasama ang lahat ng bangka nito. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, ipagpapatuloy ng ahensya ang pagbabantay sa paligid ng Kota Island at ang paghamon sa mga dayuhang sasakyang dagat na umano'y illegal na nag-ooperate sa teritoryo ng Pilipinas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 na sa XFM News Nationwide, katropa. Ay pwede makapainig din sa ating balitaan sa pamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang Balitang Regional.
0: Piston Cebu. Naglunsad ang transport strike kontra pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Naglunsad ang transport strike ang Piston Cebu ngayong araw, Setyembre 29. Protesta ito ng grupo laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Bahagi ito ng nationwide transport strike na ipinatawag ng kanilang national office hanggang bukas. Sa Cebu, magtatayo ang grupo ng mga strike centers sa iba't ibang lugar. Kabilang sa kanilang mga hiningi ang 10 pesong dagdag na pasahe, 1,200 pesos na national minimum living wage at magtanggal ng VAT at excise tax sa gasolina at mga pangunahing bilihin. Hinihiling din nila ang rollback sa presyo ng gasolina hanggang sa 55 pesos kada litro. Samantalang kahit may banta ng kakulangan sa mga POV na babiyahe, walang class suspension sa Cebu City ngayong araw. Ayon sa Cebu City LGU, ilang beses nang nasuspindi nitong mga nakaraang linggo ang face-to-face classes dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Bilang tugon, magpapakalat ang lokal na pamahalaan ng 6 na bus mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Layunin nitong magbigay ng libreng sakay sa mga estudyante at magagawang walang masasakyan na ngayong araw. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Pamahagi ng 200 million student allowance ng city government sa Puerto Princesa tuloy na uli matapos ang pagkapaliban ng BSKE 2026. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Tuloy na uli ang pamamahagi ng 3,000 pesos sa bawat estudyante sa lahat ng pampublikong paaralan sa Puerto Princesa City. Ito'y matapos na otomatikong ipawalang bisa na rin ang election ban dahil sa umiiral na batas na RA 12326. Kasama dito ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election 2026. Noong nakaraang buwan, nagsimula ang pamimigay ng student allowance at nahinto ito nitong September 18 dahil sa election ban at marami ang nadismaya dito, lalo na ang mga magulang na nakatakda sanang tumanggap nitong mga nakaraang araw. Kahapon sa XFM Palawan, kinumpirma ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa na may tatanggap o nakatanggap na nga na ilang eskwelahan sa lungsod, bagay na ikinatuwa naman ng mga mag-aaral at mga magulang. Nilinaw din ni Attorney Pedrosa na hindi totoo na pinapatubuan ng city government ang 200 million pesos na pondo para sa Student Assistance Program. Dumadaan lang daw sa proseso kaya tumatagal ang pamimigay na inabot na ng 2 buwan. Umihiling na rin ang City Council sa City Information Office na i-post ang update sa pamamahagi para masundan ng publiko kung nagbibigayan ba o may pagkakaantala na naman na mangyayari. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Barangay Kagawad, arestado sa loob mismo ng compound ng LTO Kalibo dahil po sa illegal na pagpoproseso ng driver's license. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino, XFM Kalibo.
10: Arestado ang isang babae sa kinasang entrapment operation ng mga otoridad sa loob mismo ng compound ng Land Transportation Office or LTO Kalibo dahil sa illegal na pagproseso ng driver's license kahapon, Setyembre 28. Kinilala ang suspect na si alias Annabel, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang insurance company at aktibong kagawad sa bayan ng Numancia sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Kalibo Municipal Police Station, na nadiskubre mismo ni LTO Kalibo Chief Engineer Marlon Velez ang driver's license fixing modus, dahilan upang ikasang naturang entrapment operation. Sa kanila umanong pagsisiyasat, maituturing na lehitimo at pasok sa kanilang system ang lisensya, ngunit ang ibang dokumento sa pagproseso kagaya na biometrics ay kulang o wala. Napag-alaman na nagkakalaga ng 11,000 hanggang 15,000 pesos ang singil ng suspect sa bawat transaksyon. Samantala, nagkasundo naman sila ng informant ang mga otoridad na 12,000 pesos ang ibabay nito para sa lisensya. Pinaniniwalaan na matagal na ang ganitong kalakalan sa lalawigan ng Aklan at maaaring sa ibang rehiyon isinasagawang proseso ng mga transaksyon. Dagdag pa nito na natukoy na umanong lahat na nakatransaksyon ng suspect, gayon din na tinitingnan pa ng LTO Kalibo kung anong magiging disposisyon sa mga nai-release ng driver's license cards. Sa ngayon, inasa kustudiya na ng Kalibo PNP ang suspect at maharap ito sa mga kasong falsification of public document, anti-red tape at anti-fixing law. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
2: Lalaki sa Nueva Vizcaya patay matapos maanod sa ilog. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
11: Patay na ng matagpuan ng kanyang mga pinsan ang isang 52 anyos na lalaki nang maanod sa ilog habang tumatawid sa Barangay Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa Santa Fe Municipal Police Station, nagiinuman ang biktima kasamang apat pa nitong mga kasamahan, kabilang ang kanyang mga pinsan, bandang alas 2 ng hapon sa ilog na sakop ng Barangay Bakneng. Bandang alas 4:30 ng hapon nang magdesisyon ng grupo na umuwi. Gayunpaman, habang tumatawid sa ilog ay naanod umano ang biktima sa kabila ng katamtamang Agos nito. Agad namang sinubukan ng kanyang apat ng kasamahan na hanapin at iligtas ang biktima. Pasado alas 5:40 ng hapon na matagpuan ang biktima ngunit wala na itong buhay. Tinatay nasa 300 metro ang layo ng bangkay mula naman sa lugar kung saan ito inanod. Paalala naman ng mga otoridad na iwasan ang pag-iinom sa lugar nang maiwasan ang mga kahalintulad na pangyayari. Mula rito sa 104.8 RXFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: At katropa, isa ang patay, tatlo ang sugatan matapos pong mahulog at matrap sa balon dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugiganaw.
12: Isang nasuwi habang tatlo naman nagsugatan matapos matrap sa isang malalim na balon sa barangay Balza in Tugiganaw City nitong Setyembre 28 ngayong taon. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktima ang natagpuang walang malay sa loob ng balon at agad ay sinugod naman sa panggamutan. Gayunman, idinagdara pa rin itong death on arrival ng mga doktor. Dalawa pang biktima naman ang matagumpay na nailigtas ang buhay habang tatlo naman ang kabuang naiulat na nagtamok ng sugat sa naturang insidente. Agad namang rumesponde sa lugar ang Coast Guard District Northeastern Luzon Response Team, katuwang ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga opisyal ng Barangay Balzain at iba pang responders. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkahulog at magkatrap ng mga biktima sa malalim na balon. Mula dito sa impilan ng 95.7 XFM, Tugiganaw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa bangundo ito, si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto sa atin sa bansa Intertropical Convergence Zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ganyan din po ang localized thunderstorm. Umiiral naman dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tuluyan ang nakalabas sa monitoring domain ang dating bagyong Queenie dahil dito wala nang minomonitor na bagyo o low pressure area ang PAGASA sa loob at labas ng PAR.
0: Samantala mga katropa, sumigat po araw kanina 5:46 ng umaga at inasa ang lulubog naman ng bandang 5:47 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid sa atin to ng Santon Gold Capsule. Aminado si Pope Leo XIV na may naganap na systematic abuse. O pang-abuso nga po sa ilang bahagi ng simbahang Katolika. Yan ang sinabi ng Santo Papa matapos siyang makipagkita sa ilang biktima ng sexual abuse ng mga pari sa France. Ayon kay Pope Leo, may mga organisasyon sa loob po ng simbahan na naging mapang-abuso bilang sistema. At hindi lamang problema ng mga individual ang naturang mga insidente. Patay sa isang investigasyon noong 2021, tinatayang nasa 330,000 na mga minor de edad sa France ang nakaranas ng pang-abuso na kinasasangkutan ng mga miyembro ng simbahan sa loob ng 70 taon.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz, atid sa atin ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumulong ang P-PAP group na SB19 sa ng panukalang batas o Senate Resolution No. 545 na layong palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga Filipino creative at artist. Ibinahagi ito ni Senator Bam Aquino matapos kilalani ng Senado ang SB19 dahil sa kanyang o kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Lollapalooza noong July.
14: Mr. President, mahalagang kilalanin natin ang mga tagumpay na ito because every time a Filipino artist steps onto the global stage, they open that stage a little wider for the next Filipino who dreams of doing the same. Ito po'y tagumpay, hindi lang ng SB19, kung hindi ng musikang Pilipino at ng buong creative community ng ating bansa.
13: Iminungkahi rin ng senador ang pagbuo ng isang ahensya na tututok sa creative industry at tutulong sa mga artistang nagtatanghal o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi na Aquino na sinusuportahan ng Department of Trade and Industry ang panukala at target nilang maisulong ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 na proteksyon sa buong katawan. Nasugkit ng Philippine Women's Double Sepak Takraw Team ang silver medal sa 2026 Asian Games matapos matalo sa Vietnam sa gold medal match. Nabigo po sina Jean Marie Sokalit at Team Captain Abigail Sinugbuhan sa straight sets 8-15 at 4-15. Kinontrol ng Vietnamese pair ang takbo ng laro para makuha ang gintong medalya. Sa kabila ng pagkatalo sa finals, nag-uwi ang Pilipinas pa rin ng silver. Matapos mga lusot sa finals at talunin ng Laos sa semi-final.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang katropa, 87 days na lang, Christmas na. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, September 29, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: At katropa nyo po, sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM. XFM 99.5. Sa inyong XFM Network. XFM Network na sabayan sumasahing papawid sa mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa Mega Manila. Mega Manila. Pakinggan ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na napapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. XFM News Nationwide. XFM News Nationwide. Kasama ang inyong mga katropa, Buddy Oberas at Brian De Paz. Tuwing alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health, mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga DOH PTAC Certified Naturopath at ang ating po Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bacla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Bagaman medyo umiinit ang panahon at tumutunog ang balita ng El Nino, tayo ho talagang tuloy-tuloy pa rin sa pagsisikap na maagapan ang kalusugan, na hindi tayo magkakasakit, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, mga simple health tips dito po sa ating palatuntunan.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kayo maselan, may po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge siya tayo dito sa ating pong programa. Sa mga nagbabalakuhan na sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide din po. Mga ka-wellness, hanapin lamang ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang Santone Gold Coffee Mix, may bili po yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Market, mga ka-wellness, ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ring i-order online sa atin pong shopping store, online shopping store sa Shopee. I-search lang po Yes to Health 2011.
1: At good news, mga ka-wellness, pwede rin po makabili ng ating mga products sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yan, kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayong makakuha ng discount, special yan na binibigay natin sa ating mga branches. At kung kayo po ay magpapakonsulta din at doon bibili ng mga produkto, meron din kayo makukuhang discount. At speaking of good news sa partner, no, Misael, ano, meron tayong special promo simula po ngayong October. Mm-hmm. Actually, sa ibang branch yata, nag-umpisa na sila.
0: Umpisa na,
1: na pwede po kayo mag-avail ng buy one, take one ng ating Santone Vit-C. Napaka-importante ho ng vitamin C. Dahil ito po ay isa sa pangunahing antioxidant ng ating katawan. So kung kayo po ay bibili ng Santone Vit-C, pag bumili ho kayo ng isang box, ay meron pong isang box na libre. Wow. At kung bibili kayo ng ibang product ng Yes to Health, halimbawa bumili kayo ng Santone Plus Gold, at bibili kayo at the same time ng Santone Vit-C, magiging 50% discount na yung Santone Vit-C.
0: Malaking bagay na yun, Doc.
1: Ganun po yun. Kaya yan po ay puntahan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ang promo ho na ito is until supply last. Yan. Okay. Kaya pwede kayo magpakonsulta din, ha, sa ating mga consultant, dahil marami po tayong modality of holistic healing sa Yes to Health. Kung gusto po ninyong kausapin yung mga consultant natin, I'm sure meron po silang mga nakatakdang schedule, ano, puntahan lang sa mga nakatakdang schedule po at office hours ng ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Oo. So, bisitahan po mga ka-wellness, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kung gusto nyo maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health, lalo na, Doc, yung madalas na uubusan sa mga pharmacies, medyo nahihirapan makabili, ano? Lalo na yung mga coffee natin, nagkakaubusan talaga dahil tinatangkilik ng masa, ano? So, mga nahihirapan maka-avail nito, pwede kayong rumekta sa ating pong mga wellness center. At magpakonsulta na rin. At subukan yung mga services na in-offer ng Yes to Health. Kaya bisitahan po sa lahat ng ating mga wellness center. Narito ang ating pong mga address.
1: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabigay sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule at Santone Gold Coffee Mix. Ang katawang po natin sa pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin ano? All about ano pa rin, gastrointestinal tract. Kahapon na pag-usapan natin mga ka-wellness kung ano yung functions ng ating pong gastrointestinal tract. Ano po yung mga problema na pwedeng maranasan kapag hindi natin naingatan ang ating pong panunaw, ang mga parte ng ating pong gastrointestinal system o yung digestive system po natin mga kaubayan. Ngayon naman sa episode nito, pag-uusapan natin paano natin mairi-reset yung ating pong digestion. Kinakailangan pala ito Doc Algie, ano? Na i-reset din natin yung ating pong digestion. Kasi nga, 'di ba, kung ano yung nakasanayan mo for how many years or how long na doon ka nasanay, pagka magta-transition ka na, medyo mahirap talaga. Yun yung challenging. For example, lang sa mga non-vegetarian, ito, kahit nga sa mga bata, pag

0: hindi mo lagi napapakain ng gulay yan, para sa kanila napakahirap kumain ng gulay. Tama.
1: Totoo yan.
0: Ganon din sa mga ano, sa mga vegetarian.
1: Mm.
0: Pagka papakainin mo yan ng ano, papakainin mo yan ng karne. Isda, karne, mm-mm, hindi talaga yan nila malulunok.
1: Oh,
0: kasi hindi sila nasanay doon.
1: Oh, naalala ko, may nakita ko niya sa Facebook na yung bata pinapakain ng gulay.
0: Oh.
1: Pero yung tili at saka yung iyak niya parang nilalason. Kumbaga, hindi nila na nakagawian.
0: So ganun din sa atin, ano. Sa atin naman, meron tinatawag na resetting our digestion, ika nga. Or resetting our appetite. Kasi ito yung mahalaga, Doc, na malaman ng mga ka-wellness natin. Paano gagawin yun para mas magiging madali yung pag-transition ninyo ng inyo pong diet? Kasi dun minsan, Doc, na ano, dun minsan na-fail ang karamihan, gusto naman talaga nilang mag-change ng diet nila.
1: Tama.
0: Gusto naman nilang isaayos na kung ang papano or kung ano yung kanilang mga kainin. Ang problema, yung pag-umpisa. At kung paano nila step by step itutuloy yung kanila pong diet na yan. Ngayon, Doc, bigyan natin ng kaalaman ng mga kababayan natin. Paano nga ba natin i-reset itong atin pong digestion?
1: Lalo na kapag galing ka sa isang holiday, sa isang sunod-sunod na handaan, na kung saan kumakain ka ng sobra at very
0: halo-halo.
1: Mayroong sugar. At saka irregular yung ano mo. Di ba sinasabi natin lagi na ang hirap-hirap i-correct ng timing ng ating tiyan.
0: Tama, Doc.
1: May mga pagkakataon na kaya nating mag-fasting. Mm-hmm. Kaya nating, yung iba dyan, they do yung tinatawag na intermittent fasting. Na kinakaya nila within 16 hours.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga may 16-8 programs sa intermittent fasting, di ba? Na kinakaya nila. Yung iba nga, kinakaya nilang OMAD.
0: OMAD.
1: So how can we do that?
0: Mm-hmm.
1: Samantalang yung iba naman, malipasan lang ng isang meal, halos mahimatay na.
0: Nangangatog na.
1: Halos nangangatog na. So alam nyo, kaya nating i-reset based on our preference, yung atin pong gastrointestinal system.
0: Mm-hmm.
1: Okay, paano natin i-reset practical, science-based na paraan yung ating panunaw, yung ating tiyan. Ano? Unang-una, i-reset muna natin yung ating eating schedule.
0: Mm-hmm.
1: For example, if you want to return to regular mealtime, kinakailangan hindi biglain. Okay? Kinakailangan dahan-dahan yan kasi alam mo, meron tayong tinatawag na yung regular mealtime kasi nakaset yan doon sa ating tinatawag na circadian rhythm.
0: Biological clock natin.
1: Yan, may biological clock tayo. At yung digestive enzyme release, nakaset din yan. Kaya kahit anong gawin mo na pag-ignore, for example, sanay kang kumain ng alas 12 ng tanghali. Kapag alas 12 ng tanghali, talagang mangangalam yung tiyan mo. Di ba? If you are sanay na kumain ng
0: 3
1: meals a day, 7 o'clock or 6 o'clock in the morning, 12 o'clock, then at 4 or 5 o'clock in the afternoon, di ba? So, nagkakaroon ka ng mahirap pag nalilipasan ka. Kaya una, i-reset muna natin by una is avoid late night eating. Na bibigyan mo yung iyong gut ng 12 to 14 hours of rest overnight if possible. Yun yung ano, huwag kang agad magpalipas ng meal.
0: Ng meal,
1: kinakailangan ang reset mo yung pagtulog mo sa gabi. For example, tomorrow, I'm planning to start my fasting. O kaya yung any kind of program like intermittent fasting.
0: Yes,
1: kailangan mo munang dumaan sa 12 to 14 hours of rest ng iyong stomach. Usually yan gabi. Then kinabukasan, you will start your program. Kaya nga sa Yes to Health, ganyan ang ginagawa natin. Hindi na agad natin binibigyan ng fasting na immediately.
0: So, wag mo muna biglain yung 16 hours na yun if ever gusto mo umpisahan.
1: So, mag-initial fast ka muna, usually gabi, yung gagawin natin. Then, pagising mo sa umaga, first of all, you need to hydrate in the morning.
0: Yeah.
1: Hydrate ka muna. Ang ginagawa dyan, mga 1 to 2 glasses of lukewarm water or warm water para ma-stimulate yung iyong bowel movement. Ayan. Tapos, after proper hydration, mararamdaman mo na nag-move yung ano mo, yung bowel mo. Diba? Usually, yung mga tao, pag uminom ng mainit na tubig sa morning, susunod na yan yung ano, yung parang hinahatak ka na ng ano, ng banyo.
0: Oo.
1: Ganun yun.
0: How about yung iba, Doc? Pagkagising sa umaga, ang bibirahan agad nila ay yung kape. Lalo na yung mga ano, acidic coffee, which is dun sila nasanay.
1: Doon sila kasi nasanay. Pero it doesn't mean na nasanay ka doon, okay yun.
0: Ayun.
1: Oo. Kasi ang katawan natin, mayroon kang routine na in-establish Pero to break that, yung sinasabi natin, you need to start with a basic fast 12 to 14 hours. Okay? Then, first thing in the morning, hydrate, warm water. Much better pa. Yung water is walang kahit na, no?
0: Plain water.
1: Plain water lang siya. Yung iba sa traditional Chinese medicine, they put some salt. Yung tinatawag na Epsom salt. Nilalagyan nila ng konti. So that yung acid stomach natin, using sodium kasi, alam mo, yung salt na ginagamit ay table salt can neutralize acid in the stomach. Oo. So after that, dudumi ka na. Then, ang unang kakain mo sa iyong first meal is supposed to be dapat ay mataas yung fiber. So commonly, ang matataas ang fiber ay mga prutas at gulay.
0: Huwag pala muna pandesal, Doc.
1: Huwag muna.
0: Huwag muna yung mga ano,
1: may isang pasyente doon sa umatendo seminar natin eh. Sabi niya, Doc, alam ko na ano, narinig ko yung benefit ng malunggay. Kaya every day, every morning, malunggay pandesal. Napatawa lang ako kasi ko sa kanya. O yung malunggay doon, parang ano lang eh, parang palamuti lang eh.
0: Kakarampot lang eh.
1: Oo, kaya ang reklamo niya kasi, bakit daw siya constipated? Hindi siya makadumi ng normal. Hindi maganda yung unang-unang pasok sa tiyan sa umaga. So, first thing in the morning, you need to take a lot of fiber. Yun po yun, ha? Ano, mga soluble fiber, galing yan doon sa mga common na sources like yung oatmeal, whole grain na tinatawag, ano, yung mga saging, mga mansanas, chia seed, yung iba. Uminom sila ng chia seed na binabad. Maganda yun. Start in the morning. So, the body have the ability to parang wawalisin mo muna yung mga excess acid na nagiging reason kung bakit kapag nagpa-fasting ka o nag-regulate ka ng timing ng diet mo, ang asim lagi ng tiyan mo. O, di ba? May mga ganun, ano? Tapos, yung mga insoluble fiber naman, usually sa mga vegetables siya. Yan. Yan yung ano natin, third step natin. Okay, then fourth step, para maiwasan natin yung laging parang nag-ano yung tiyan natin, nagre-reklamo, pwede mong pasukan ang diet mo ng mga good bacteria source of food, katulad ng mga probiotics. Diba? Actually, in one study na nakita natin, napaka-healthy sa tiyan ng mga tinatawag na probiotic-rich foods. Ang example niya na alam natin yung mga kimchi. Okay? That's why yung mga Koreans, mahilig sila sa kimchi. Everyday kimchi, di ba? Yung mga yogurt, yung mga kefir sa Europe, yung sokrot. Ano? Tama ba yung basa ko? Sokrot. Ayan. Ibig sabihin, mga fermented na mga gulay na pwedeng makatulong sa digestion. Kasi during normal healthy fermentation ng mga binabanggit natin, nagki-create 'yon ng mga good bacteria. So pag kinain natin 'yon, it will contribute to the gut flora, yung environment sa tiyan natin that make us healthy kasi ang laki ng pakinabang ng mga good bacteria na 'yan to balance the colony of bad bacteria in the gut. Yeah, so yung mga prebiotics na 'yan, iba yan probiotics. Ang probiotic, yan yung mga talaga eksakto may mga good bacteria.
0: Yes,
1: prebiotics naman, yan yung mga pagkain that enhance the ability of that good bacteria to strengthen them and to help them grow. Yung dumami, ano, pagkain. Ano.
0: Hindi sila mismo yung pinanggagalingan.
1: Hindi mismo. Yung mga prebiotic, yan yung garlic, yung mga onion, marami pang iba mga pagkain na soya is one of the best probiotic o prebiotic na tinatawag yung soy product, ano. Ayan. Then another thing to help you reset na hindi ka nag-aacid at parang nanghihina kapag nalipasan ka doon sa nakasanayan mo is siguraduhin natin na hindi tayo kakain ng sobrang bilis.
0: Yan.
1: Okay. Kailangan chew more and eat slower.
0: Ako,
1: kahapon binanggit na natin to, no? Because digestion starts in our mouth. At yung pag-nguya ay nagre-reduce ng bloating. Kaya pala tayo laging kinakabaga, nagbo-bloated kasi yung mabilis pala na pagkain ay siyang pangunahing cause ng bloating, acid reflux at indigestion. So pag ikaw ay kumain, kaya hindi pwede nagmamadali. Di ba kaabo nabanggit natin yan? Kinakailangan walang distraction. Tama yung sinasabi nila na kapag kumakain ka, kumain ka lang. Ang tangi mo lang pwedeng gawin sa pagkain, makipagkwentuhan. Pero yung mag-cellphone or doing habang nag-study ka, kumakain ka.
0: Anything that disrupts.
1: Yes. Yung mga normal talk lang sa family, di ba? Sa harapan ng mesa, wala nang ganun ngayon eh. Na nag-uusap-usap ang family ng magagandang bagay, hindi yung mga bagay na problema. Kasi baka biglang bumaliktad yung lamesa. Ang problema pinag-usapan. Ano? So yun yung ano, kinakailangan daw, relax lang tayo pag tayo ay kumakain. Ayan. And kinakailangan, huwag nating isabay yung mga irritants. Ano ba yung mga irritants? Mga example niya, Doc Misael, na kadalasang sinasabay natin sa ating pagkain. Kaya nasisira tuloy yung panunaw natin.
0: Ilan dyan? Yung mga asukal, refined carbs. Yan yung madalas.
1: Madalas
0: na nakakahalo. Minsan nga, Doc, yan na yung main food natin. Hindi na lang siya kasama. Yun na yung nagiging main food na ini-intake natin.
1: Oo.
0: Eh, just imagine, kung yun nga lang is, kumbaga yung parte nun ay part ng diet mo, it makes irritation dun sa iyong digestive tract. Eh, how much more pagka yun na mismo puro na kinakain po natin, mga kaibigan.
1: Minsan iba, nagsusobdrink sila ng kahit walang laman ng tiyan, di ba? Eh, grabe ang epekto nun. Kasi yung lining ng stomach natin, mamamaga, magkakaroon ng problema. So, yung mga sabi nila, yun daw mga laging pagkain ng mga fried foods, especially deep fried foods, yung mga super spicy. Okay lang naman maanghang, pero pag naman super spicy na yan.
0: At saka kung lagi na rin.
1: Hindi rin healthy dun sa
0: tiyan. Very irritating kasi yun sa tiyan.
1: Yeah. Saka yung mga ultra-processed food, Dr. Sel. Ibig sabihin na ultra-processed, hindi lang isang beses prinoseso. Napakaraming beses na prinoseso para ma-achieve yung ganung klase ng pagkain.
0: Ito lang ay ilan lang, Dok, sa mga irritating foods or irritating drinks sa atin pong stomach area. Kasi po pagka na-irritate na gusto yung lining, yung protective lining. Meron kasi diyan parang mucus sa atin pong sa atin pong tiyan, na yun yung nagpoprotekta laban dun sa mga malalakas na panunaw natin. Pagka yun ay nai-irritate or na nawawala na yun sa mga kaibigan, nagkakaroon ng disruption and also injury mismo dun sa tissues or dun sa muscles ng atin pong tiyan.
1: Ayan. So, iwasan natin na kumain kasabay ng mga known to be irritant sa ating pong mga tiyan.
0: Yeah.
1: And another thing na interesting is, pag kumakain tayo at alam natin meron tayong problema sa digestion, isama natin sa pagkain natin yung mga kilalang mga pagkain na napag-aralan na nakakatulong sa digestion.
0: Yung mga friendly foods.
1: Una-una, yung papaya. Yung papaya, meron siyang isang enzyme na tinatawag na papain. Pag ikaw pala kumain ng karne, ang isa sa pinakamagandang prutas na kainin kasabay nun ay yung papaya. Kasi ang papaya ay may papain. Alam mo ba na yung papaya, yung dagta ng papaya, ay ginagamit nilang meat tenderizer. Sa ibang mga lugar. Yung mga popular meat tenderizer na pangbabad para palambutin ng karne, nanggagaling pala yan sa papaya enzyme, yung papain. Kaya di ba may mga lugar na ang negosyo nila, tatanim sila ng papaya, tapos sinusugatan nila, dagta. Kinagawa pala yung meat tenderizer. So ibig sabihin, yung papain enzyme can help you digest protein. Na maraming tao ang hindi nila kaya i-digest yung protein, especially yung matatanda na, nahihirapan sila doon. So it causes a lot of problem. So isa pa rin yan, papaya, no? With papain. Yung pineapple naman, opinya, meron naman siyang bromelain enzyme. Na itong mga digestive enzyme na to, na papain and bromelain, is importante sa panunaw. Halimbawa, nahihirapan kayong tumunaw ng pagkain, kumain kayo kasabay niyan, mga frutas na yan. Yung iba naman na meron mga dyspepsia, stomach upset, pwede kayo maglaga ng ginger.
0: Luya.
1: At gawin yung salabat at inyong inumin, yung pinaglagaan. Yung iba naman, umiinom ng peppermint. Ayan. At sa atin sa Estrelt, meron tayong isang ready na tea. Yung tinatawag na Santon Gold Herbal Tea. Ang mga sangkap noon is nakakatulong sa tiyan natin. Especially bloated tayo, hindi tayo matunawan. May mga phytochemicals na kasama doon sa mga extract noon na very friendly sa ating pong sikmura. Ayan. At last but not the least, mga ka-wellness, ang paggalaw. For example daw, hindi ka natutunawan. Yung light exercise, like walking 15 to 30 minutes after meal. Actually, nabanggit na ito kahapon. Gusto lang nating emphasize na pag tayo kumakain, we need to, hindi tayo diretso doon sa
0: sa higaan.
1: Kasi bakit kaya ang sarap matulog pagkakain? Kasi nga, ang paliwanag dyan ganito. Ang concentration ng blood natin is drawn from the whole body, punta yan sa tiyan. Mostly, our circulation is concentrating in our belly because of digestion. Ngayon, syempre, pag doon nakakonsentrate, medyo antok ka. Parang ang sarap ng matulog.
0: Tsaka yung ang focus ng nervous system natin nandun sa parasympathetic nerve natin, which yung digestion and rest.
1: Kaya nga rest and digest mode.
0: Kumbaga, nandun yung mode mo, rest and digest. Kaya ang sarap matulog, antok.
1: Kaya di ba yung mga anaconda, pag kumain sila, anong susunod na gagawin? Pupunta na sila doon sa isang lugar, mag-hibernate niya. Tutulog yan, di yung gagala-gala. After meal, iba naman sila. Hindi naman tayo anaconda. Tayo, ang tiyan natin, pag ginawa natin yon, sabi nga nila, movement is needed for digestion. Kasi may nagsabi niyo, ba't yung mga pag mga kumakain sila, natutulog sila, di ka naman ahas eh. Tao naman tayo.
0: Isa pang maganda yan, Doc, maliban dun sa walking after meal, yung during meal mo, maganda raw din na habit na move your calves during meal. For example, nakaupo ka, maliban na iba na nakatayo habang kumakain, meron din kasing ganun na yun yung practice nila. Pero sa ibang family, lalo na yung magkakasama sila sa isang sa isang lamesa na nakaupo, maganda daw na habit na sanayin yung mga ka-wellness. During your meal, habang kumakain ka, move your calves up and down. Yung anong tawag yan?
1: Parang may pumasok sa isip ko bigla.
0: Move your calves up and down. Parang anuhin mo siya, i-move mo siya. Yung makakatulong yun kasi, di ba, ang calves natin, that helps the blood flow pabalik sa atin pong sa ating heart area. Somewhat, yun ay nakakatulong sa proper digestion or to boost our digestion.
1: Kaya pala sa dagat, pag nasa dagat tayo, di ba sa dagat ang setting, hindi naman talaga formal setting.
0: Tama daw ako.
1: Kumakain tayo, minsan naglalakad-lakad, tapos after meal, alam na matulog ka. Punta ka sa naglalakad-lakad tayo. Tama. Iba yung madali tayong magutom, maganda yung ating digestion, di ba? So, it makes sense na sa mga discovery na to na pinag-uusapan natin para ma-reset natin yung ating better digestion. Kasi, ang hirap talaga mga ka-wellness na kapag bloated ka, i-reset mo na, maibalik mo agad sa normal yung sikmura mo. Especially kung yung panghapdi ng tiyan.
0: Yes,
1: ang tagal bago mawala nung hapdi ng tiyan. Hanggat di mo ginagawa yung magandang way to reset yung clock ng iyong digestion.
0: Yan sa mga ka-wellness natin. Ha? Ilan lang yan sa mga bagay na pwede nating gawin to reset our digestive functions, mga kaibigan. At katuwang yan, Doc, pwede lang isabay yung ating mga produkto. Which is, meron silang mga bioactive compounds na nakakatulong somewhat to boost our digestion since meron din itong mga fibers, soluble fibers like yung Santon Gold Herbal Capsule natin. Nakakatulong siya para pabilisin yung movement ng dumi sa atin pong mga bituka. At the same time, meron siyang mga prebiotic kasi nabanggit mo kanina, Doc, di ba? Yung mga prebiotic ay yung mga onions, garlic, ginger, yung natin na Santon Gold Herbal Capsule natin ay meron din siyang ganung mga components, mga kaibigan. At mayaman pa sa mga bioactive compounds na nakakatulong para mas maayos ma-digest yung mga kinakain natin at mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa atin pong mga kinakain.
1: Kaya kinakailangan, kung gusto nyo problema nyo talaga tiyan, common recommendation ko sa Santon Gold Capsule, take it 2 capsules 3 times a day.
0: Yan.
1: Until na matulungan na maging normal yung iyong pakiramdam sa inyong tiyan. Yung iba nagsasabi, para daw silang nagdi-detox. Bakit daw may mga kakaibang lumalabas at hindi nila maintindihan noong ginawa nilang 2 capsules 3 times a day? Kasi ang Santon Gold Herbal Capsule, yung mga extract niyan, pag tinaas mo ng konti yung kanyang concentration, magdi-detox na siya. Tatanggalin niya sa tiyan natin yung hindi kaaya-aya na nagiging dahilan ng problema sa ating mga tiyan.
0: Yun. Kaya sabay niyo po yan. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C naman natin. Napakaganda yan to balance the acidity and alkalinity ng atin pong tiyan. Kasi nga pagka Doc, 'di ba? Pag sobrang acidic na 'yung atin pong mga tiyan, lalo na dahil sa mga kinakain natin or dahil sa mga ipinapasok po natin dito. So nakakatulong po ng malaki 'yung alkaline based na vitamin C po natin to neutralize those acids, mga ka-wellness, ha. Eh samantalahin niyo dahil buy one take one pa naman ang atin pong Santon na vitamin C, mga kaibigan, ha. Available 'yan sa mga wellness center po natin, okay? Dadagdagan pa natin mamaya, mga ka-wellness, ang mga kaalaman kung paano po natin i-reset ang atin pong panunaw dahil napakahalaga nga nito sa pagkakaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness. Magbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: The Secret. The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pag-re-reset ng atin pong digestion. Doc, ano pa yung pwede mong maidagdag na mga tips sa mga ka-wellness natin para mas mabilis ma-reset yung normal digestion ng pangangatawan po natin?
1: Ayan, may mga sinasabi sila na isa daw sa dahilan ng hindi maayos na panunaw at pag-develop ng mataas na acid sa tiyan ay yung stress. Totoo nga naman yan. Sa isang pag-aaral, sinabi nila na yung stress na-alter niya yung gut movement. Kaya di ba minsan, ano yung ibig sabihin na-alter niya yung gut movement? Meron tayo kasing tinatawag na peristalsis movement. Pag isang tao ay under stress, medyo nagiging irritated yung kanyang gut movement. Kaya di ba yung iba parang hindi mo maintindihan kung nadudumi ka o naihi ka kapag ikaw ay stress or excited.
0: Yes,
1: di ba? May mga ganong nangyari. So it affects kasi yung gut and the brain-gut connection, yung tinatawag na brain-gut axis, eh totoo po yun na kung anong meron sa yung condition ng brain natin can affect also the gastrointestinal. Okay? So, pag na-stress ang tao, naapektuhan yung microbiome balance natin. And ang gagawin daw natin kapag tayo ay walang ganang kumain, hindi tayo natutunawan, try to relax. Yung sinasabi ng iba, yung deep breathing exercise can really help na mawala yung stress ng mabilis. At pag nawala yung stress, babalik yung gana sa pagkain at magiging mas maganda yung panunaw. Kumbaga, imagine ninyo na kung ang tao ay nai-stress, nag-iisip ng nalulungkot, nahihirapan yung tiyan.
0: Oo.
1: Hindi siya makatunaw ng maayos. Kaya yung stress eating, instead na maging beneficial yun, nagiging dahilan kung bakit tumataas yung timbang, di ba? Tumataas yung sugar, yung fat sa katawan natin because of that. Kasi hindi nga na-manage ng katawan. Yeah, so, iwasan yung stress, lalo na pag kumakain tayo dahil nakaka-apekto po yun sa atin pong normal na panunaw. And also, kung ikaw ay may problema sa ibang part ng katawan, kaya dapat we need to take care of our liver and other part ng mga tinatawag natin accessory organs of digestion. Kasi ano yan, yung atay, kasama dyan yung pancreas, di ba? Sila yung hindi naman direktang tumutunaw but they produce something that the
0: mga enzymes
1: or digestive system needs para mas maging maganda yung panunaw at makuha talaga yung nutrients. So, ang paborito na ating mga accessory organs of digestion, commonly, yung mga leafy greens. Alam nyo ba na pagkain ng mga dahon-dahon like yung malunggay, yung mga bitter like ampalaya. Paborito ng liver natin yan para mag-function siya ng mas maayos sa pagtulong sa ating digestive system. Sabi nga nila yung mga bitter foods can stimulate bile flow o yung pagdaloy ng bile at production ng bile. Na ang bile naman, ay ginagamit ng ating katawan para i-digest yung fat into a form na absorbable ng ating katawan.
0: At
1: kung nagkakaproblema kaya, di ba, may mga problema sa gallstone, kaya fatty liver, lagi nila nararamdaman yung parang bloated sila.
0: Tama daw ko.
1: Hindi lang basta busog, bloated. Na parang, pag bloated kasi ibang pakiramdam, parang gutom na busog.
0: Oo. Parang gutom ka pero hindi, parang pagkakain ka,
1: punong
0: yung tiyan mo.
1: Kasi nga hindi nagmumove na maayos, hindi ka natutunawan and may kulang sa ano natin. Ngayon, for example, ginawa mo ng lahat, yung reset, yung timing, nag-fasting ka rin, pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang dami mo nararamdaman sa tiyan. Huwag ipagwalang bahala po yan. Kasi ang mga matatagal na mga problema ang nararamdaman ng tiyan, maaaring malalim na problema na yan. So, kailan tayo pupunta sa doktor? Una, kapag meron po tayong persisted na bloating experiences.
0: Yung hindi nawawala, Dok.
1: Hindi nawawala.
0: Kahit na yung iba, sabi na, tumuwad ka lang para lumabas yung hangin.
1: Oo. Kasi daw, pag tumuwad yung hangin, kusang lalabas. Ginagawa natin yan dati. Pero ginawa mo na yon, nandun pa rin. O kaya meron kang matinding pananakit ng tiyan na hindi tumitigil. O kaya nagkakaroon ka ng chronic constipation, nagpapalit-palit, tapos susunod, diarrhea naman, tapos constipation, tapos ang dugo. eh nakikita mo doon sa iyong dumi.
0: Mm-hmm.
1: Eh kinakailangan ng kumonsulta sa isang doktor kasi hindi na simple kapag ganyan yung nararamdaman natin.
0: Yeah,
1: pumunta kayo sa isang doktor, magpakonsulta para malaman niyo kung ano talagang tunay na kondisyon ng inyong gastrointestinal system.
0: Mm-hmm. Baka may nag-uumpisa na mas malalim na problema mm-hmm. doon sa atin pong gastrointestinal tract, ano? Mm-hmm. Especially iba doc, pagka mayroong mga ano, obstruction doon sa kanila pong bituka o doon sa kanila pong tiyan, kaya nakakaranas sila ng constipation or diarrhea or yung iba naman nakakaroon ng stool doon nakakaroon ng blood doon sa stool po nila dahil meron na pala nag-uumpisa na bleeding
1: so
0: na kailangan mapa-check up na yan.
1: Pwedeng almoranas, iba naman itim-itim na tapos anlang salang sa nung dumi yung pala may bleeding ulcer na tapos nangangayayat nangga-anemic hindi nila alam may ulcer pala sila tapos dumudugo na pala. Diba? So yun ang mga kailangan nating bantayan kasi alam mo, ang hirap kapag nagka-problema ang ating gastrointestinal. Kasi nakasalalay dyan ang ating sustansyang nakukuha sa pagkain.
0: Yung lakas natin, nandyan.
1: Yes. Kahit uminom ka ng supplement, kung sira yung gastrointestinal mo at hindi mo naagapan, mahihirapan na ma-absorb ng ating sistema, mga ka-wellness.
0: Kaya alagaan natin, ingatan po natin ng husto ang atin pong gastrointestinal tract or yung digestive system po natin. Mm-hmm. Ha? At kung medyo na-abuso natin ito, for example, for some reason ano, or occasions, ay medyo napapasobra yung atin pong kain at yung load ng work ng digestion natin ay nandun naman, nabanggit natin yung mga ways how to reset ano, yung atin pong digestion para bumalik sa normal yung proseso ng pagtunaw ng atin pong mga kinakain, mga kaibigan, mga ka-wellness at mapakinabangan din natin yung mga nutrisyon na mula po dito. Ha? At huwag niyo kalimutan, isabay niyo yung pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto since meron po yan siyang malaking tulong, napakalaki ng ambag po niyan sa pagpapanormalize ng digestion processes ng atin pong tiyan, mga kaibigan. Yung ultimate trio po natin, nakakatulong po ito ng malaki. Especially, Doc, sa mga elderly person.
1: Yes.
0: Alam naman natin na mga elderly person ay hindi na ganun kaganda yung kanila pong panunaw.
1: Kadalasan compared, sila yun.
0: Compared dun sa younger years nila or compared to other people, ang mga elderly person talaga, yan yung isa sa mga iniinda talaga nila na problema. Ano? Mm-hmm. So, it suits you very well yung ultimate trio natin, especially yung premium D3 natin kasi ito ay tumutulong ng malaki sa peristaltic movement ng atin pong colon. Marami, Doc, yung mga nagtatestify, mga pumibisita sa atin pong gastrointestinal clinic ng mga elderlies na nung makainom sila ng ultimate trio natin, naging maganda yung kanilang bowel movement, naging maayos yung pagkain nila. Ay, hindi lang 'yun, pati yung tulog nila naging maganda, naging normal yung tulog nila. Kasi the more na relax yung katawan natin, the more na mas mababa yung stress level ng ating pangangatawan, mga ka-wellness. Nagiging mas maganda, Doc, yung bawat functions ng atin pong pangangatawan.
1: Totoo yan. Kaya nga pinakang unang consideration na dapat talaga ma-maintain natin na ang stress level, although ang stress can really help naman, pero pag sobra na, diba, ay apektado rin itong iba't ibang bahagi ng ating including our digestion.
0: So yan na sa mga kabayan din, ultimate trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and premium D3 natin. Eh sabayan mo pa nung atin pong mga healthy coffee, dahil ang mga healthy coffee po natin, mga kaibigan, ay nakakatulong din para maging maayos yung digestion po natin. Imbes na dun kayo sa nakasayanayan ninyong mga unhealthy coffees, which is acidic in form, eh palitan nyo na yan ng atin pong healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Meron ang tatanong, Doc, eh, pwede ba yung mga coffee niyo sa mga acidic people o may mga type 2 diabetes na karamdaman, pwedeng-pwede po, mga kaibigan.
1: Yun nga yung design na ating coffee.
0: Yun yung ano nun,
1: yun dahilan. Yung purpose nun. Para doon sa mga taong nagkakape, tapos yun na yung nagiging resulta sa kanila, meron po kayong alternative na healthy na pwede nyo pong gamitin. Santon Gold Coffee Mix.
0: Yun, Kaya sa mga kabayan din, sa mga gusto makabili nito, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, as well as sa mga leading drugstores po natin nationwide. Ano po mga ka-wellness, pansamantala muna tayong magpapaalam. Sa mga kababayan natin ha, na mayroong mga katanungan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Ito po ang text line, 0969-609-6545. Mamaya po sa pagbabalik naman natin, tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo mga ka-wellness, magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zafran Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health, hatog po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katawang po natin para makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay napaka-powerful na supplement ng Yes to Health. Ito yung number one products natin mga kaibigan, na available ito sa lahat ng mga butika. No? Dahil ang Santone Gold Herbal Capsule, purong natural mga ka-wellness. Wala pong halong mga chemical yan. No? Ang gandahan pa sa Santone Gold Herbal Capsule natin, standardized extract yan ng mga powerful herb mga kaibigan. When we say standardized extract, mas mabilis ang absorption nito sa atin pong pangangatawan compared to other forms or ways of extraction ng mga herbs ano na pwede nating mainom mga kasama no. So ang Santone Gold Herbal Capsule natin, very safe siya doc. Pwede mong inumin, walang laman yung tiyan mo, pwede mong inumin na may laman yung tiyan mo. Ganun kaganda yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Isa pa diyan, wala po itong mga contraindications doon sa mga maintenance medications na iniinom nyo or sa mga kondisyon na meron kayo sa ngayon. In fact, nakakatulong pa yan siya if ever meron kayong mga degenerative diseases or yung mga common disease doc ng mga Pilipino ano, diabetes, hypertension, mga inflammatory problems ano, immune system disorders, nakakatulong ng malaki doc.
1: Kasi sustansya siya. Nutritional at hindi ito kailangang ipalit sa gamot ninyo. Ibig sabihin, kung meron na kayong gamot, ito'y idagdag nyo lamang sa inyong iniinom araw-araw kasi iba naman kasi ang purpose ng nutrisyon sa ating medication. Ha? At syempre, ito sinasabi natin kahit sino pwedeng uminom, kahit wala pang reseta yan kasi nga hindi naman nire-required ang food supplement na bago mo inumin ay reseta muna. Ano? At ang kagandahan po nito, FDA approved po siya bilang isang food supplement.
0: Yun ang kagandahan.
1: Kaya napakaganda dahil makasigurado tayo na ito ay ligtas kahit araw-arawin pa nating inumin na hindi nakakapagbigay ng hindi magandang resulta kung isasabay nyo doon sa inyong mga medication existing na iniinom mula sa inyong mga doktor.
0: Ayun. Kaya sa mga gusto maka-avail po nito ha, puntahan ang mga pharmacies and drugstores dyan sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Okay?
1: Pati natin yung ating mga listeners and viewers, especially sa Facebook Live, ano? Yung ating mga masugid na taga-subaybay, si Al Byron, Tina Pertudo Joven, Rogelio Catian Guarin, ganun si Alex Marcelino Saspa, at Ronello Novinario. Yan, Emerson Labrilaso. Ikaw, partner, baka mayroon kang nakita dyan.
0: Si Sir Angelo Fernandez. Ano pa ito? Summer yata ito or late. Kay Ma'am BJ Pastor Haya. Yan, lagi talaga to. Sila ma'am at saka yung mga kasamahan niya nakikinig sa atin pong programa. Ano? At ganun din kila Sir Carlo. Nakikinig din dyan sa printing. Yan, malusog na pakikinig sa inyo dyan. Ha? Mga ka-wellness. At sa lahat, meron pa ba doc na hindi tayo nabanggit?
1: Sabi ni Don Charles Tam, sabi niya dito, watching right now from Bayan Luma, Iwan, Imus, Cavite. Ang ganda talaga ng inyong health advice. Salamat po sa inyong pag-appreciate dito sa ating palatuntunan. Kasi kinakailangan talaga nating ibigay, kumaga. Ito mga binibanggit natin dito, hindi na ito mga bago. Ito yung mga...
0: Refreshment
1: yeah, na lang. No. Na sometimes kapag naririnig natin na natatauhan tayo, nga no. Misa pag hindi nababasa mo lang, parang hindi tumatama sa iyo. Ayan, si Lynn Marie Muanya Lanuza, pwede po ba kinilaw na ampalaya mix, piece calamansi with konti salt mix with Bombay slice? Yes! Napaka-healthy niyan. Napaka-healthy niyan. May tanong nga sa akin, ano bang difference daw kung yung nakalagay sa Santone Plus Gold, kakainin na lang namin. malaking difference kasi ang standardized extract na nasa Santone Gold Herbal Capsule, siya po kasi ay ang dosing na medyo concentrated.
0: Concentrated,
1: Minsan kasi tayo, hindi naman tayo nakaka-consistent sa pagkain ng ampalaya salad, di ba?
0: So, minsan, pahirapan pa.
1: Iba, talaga walang time mag-prepare. Pero if you are taking supplement like Santone Gold, ang kagandahan doon, consistent din yung pagpasok ng nutrients galing doon sa mga nami-miss natin na mga pagkain sa ating araw-araw na pagkain. Kasi minsan, kung anong available dyan at mura.
0: Yun lang,
1: Para makaraos lang, yun yung kinakain natin. Kaya pwedeng-pwede po, Ma'am Lina Lanuza.
0: Kung kaya nyo yun, kasi yung iba dok, hindi tayo, yung ano, number one na hindrance sa kanila is yung lasa. Kasi nga, mapait nga naman talaga.
1: Oo, ano? Totoo naman.
0: Pero
1: talaga,
0: kung kayang-kaya nyo, meron yung iba, nag-i-enjoy sila dun sa pait ng fruit ng ampalaya, and sinasalad po nila yun, eh napakaganda po nun. Lalo na kung kaya nyo pong araw-arawin, ano, if you have the resources, ano, na mapagkukunan or kakayanin nyo sa preparation, eh napakaganda po nun, mga kaibigan. Ano?
1: Ayan. Bago natin sagutin yung mga text message natin, si Sir Lorenzo Pablo, ay binabati din natin ng isang maligayang panunood sa ating pong programa.
0: Ayun. Okay, Dok. Ito, merong mga nagtanong dito, mga listeners po natin. Gaano po ba karami ang suggested amount ng kaning puti para po sa isang stroke survivor? At nangangati po ang paligid ng aking mga mata at nagluluha. Pwede po ba akong uminom ng Vision X Plus? Salamat po. Taga Batara sa Palawan po.
1: Ayan. Unahin natin yung tanong kung pwede siya uminom ng Vision X Plus, nangangati yung mata. Pwede po, ano? Kasi yung Vision X Plus, meron siyang apat na sangkap na ito ay pangunahing nakakapagbigay benepisyo sa mata, no? Lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. So, karamihan ng mga tao, hindi naman pinipili ang problema sa mata na pwedeng uminom ng ating Vision X Plus. Lahat po ng problem sa mata or preventive sa mga problemang pwedeng tumama sa mata, pwede po kayong uminom ng Vision X Plus soft gel capsule. Sa pagkain naman ng kanin, since pag na-stroke na po kasi tayo, kumbaga, yung need natin for energy, ibig sabihin, hindi ka tayo katulad ng mga nagtatrabaho, hindi ganun katindi yung need natin for so much carbohydrates. So, I think in a day, huwag kayong sobra sa ano. Ako, kung ako tatanungin nyo, honestly, one cup of rice a day is better kung white rice, ha? Kasi marami pa namang ibang source ng carbohydrates. For example, sa breakfast, bigyan siya ng kamote, bigyan siya ng oatmeal, pero kung talagang hindi kaya ng walang white rice, kahit one serving of white rice lang. Sabihin nating mga one cup. Ang problema yung one cup talaga.
0: Siniksik.
1: Mataas pang pa. At least one cup doon.
0: Yung mga, ano, mga 100.
1: Alam yung mga grams. Koreans, pag pumunta ka sa Korea, even in Japan, ang dami nilang maliliit na sa atin, ang plato natin, palakihan eh. Sa kanila, ang liliit. Yung kanin nila, cup naka-separate lang. O nakalagay lang doon. Yun yung standard na pag sinabing one cup of rice, doon ang galing yun eh. O, yun po yung ano ninyo. Kasi marami pa namang ibang source ng carb na pwedeng ipakain na healthy na hindi po, pag-stroke na kasi, ang hirap ng panunaw niya. Commonly, ang problema nila, Dr. Michelle, constipation.
0: Tama,
1: di makadumi ng normal. So, bigyan nyo sila nung madali nilang madadigest.
0: Kasi, Doc, di ba, pag na-stroke, merong mga nerve din talaga na naapektuhan.
1: Yes.
0: Which is connected dun sa kanilang, either sa digestion nila or dun sa kanilang bituka.
1: Totoo po yan. Kaya pag ikaw ay nagka-problema, na-stroke ka, minsan yung ibang mga pasyente, umiihi, dumudumi, na hindi nila namamalayan. Kasi may connection nga, yung sinasabi natin, yung brain-gut axis, connected yan eh. Yung ating, kaya nga yung tiyan natin, they call this the second brain. Diba? Kaya nga, ano, apektado po talaga yan. So, ingat sa pagkain ng mahirap i-digest at kulang sa fiber.
0: Kung kakayanin pa niya, Doc, mas okay pa, mag-brown rice na lang sila. Brown rice, kung kakayanin.
1: Actually, may bago ako nabasa eh, na-publish sa US na yung pinopromote sa Amerika yung unpolished grains, katulad ng unpolished rice o brown rice, na isa sa pinakapangunahing source ng nutrients na kailangan natin everyday. Kasi hindi lang kasi yung carb ang habol mo doon. Yung mga B vitamins din na nandun at saka yung fiber.
0: Meron akong ano yan, Doc. Diba, ang mga stroke survivor, minsan, ang isa sa struggle nila is yung chew, pagnguya ng pagkain. Ang ginagawa dun sa ano, dun sa brown rice, biniblend ng konti. Hindi yung purong-puro. Hindi yung pinong-pino. Biniblend ng konti na pagka pinakain mo siya, kahit pa paano, meron pa rin siyang mangunguya kahit konti. Tapos, lunok na kaagad.
1: Kumbaga parang imamastik it ng konti sa laway. Tapos
0: malunok na. Kumbaga hindi ka na mag-effort ng gusto to chew those unpolished rice.
1: Oo, totoo yan. Yung iba kasi ayaw nila kasi matigas daw. Tama nga naman yung ginagawa natin, ang advice natin, either gumamit ka ng pressure cooker o kaya naman, i-mix mo siya sa white rice.
0: Yan, oo.
1: Para hindi naman yung white. Ang white rice kasi masarap kainin yan kahit dami-dami natin nakakain
0: na
1: Oo, diba? Kasi malambot. Ang problema, pag nasobrahan tayo, tataas talaga yung tendency natin sa pag... Kasi excess sugar means fat in the body.
0: Tama. Okay, eto. Another inquiry. Doc, ano po ang pagkain ang hindi pwede sa may goiter? Thank you po. Nasi po ito from our land.
1: Anong klaseng goiter meron kayo? Mm-hmm. Siguro yung hypothyroid. Ano? Mm-hmm. Kasi pag goiter, ibig sabihin, commonly yan, ano? Yung hypothyroid.
0: Inactive thyroid.
1: Inactive thyroid. Mm-hmm. So, ang mga hindi pwedeng kainin, yung mga goitrogens, yung mga goitrogenic foods. Ano? Ang dami niya ng mga goitrogen. Ibig sabihin, humahad lang sa production ng thyroid hormones. Oo. Para may eksakto kayong listahan, mm-hmm. kasi I will not rely on my memory, mm-hmm. Check nyo lang.
0: Goitrogenic.
1: Ano yung mga goitrogenic foods? Mm-hmm.
0: Pero merong ibang mga merong ibang mga goitrogenic foods like yung nabanggit natin yung nakaraan, yung cabbage. Mm. Isa yan sa goitrogenic foods.
1: Huwag lang hilaw.
0: Pero pagka niluto nyo siya, nababawasan yung kanyang ability to hinder the production of thyroid hormone. So, ibig sabihin, nalilesen yung pagka-goitrogenic foods niya.
1: Yung mga cruciferous family of vegetables. Tama ka yung pag niluto mo, pag kumain ka ng hilaw noon, mas mataas
0: ang goitrogen.
1: Pag niluto mo, hindi na ganoon ka problema. Kaya
0: damihan din.
1: Tsaka pinakang diyan, pinakang the best, actually sa hypothyroid, ang pinaka the best kainin talaga yung mga precursor ng thyroid function.
0: Yes,
1: kasi hindi naman sobrang madami talaga yung mga goitrogens, unless yung binanggit natin kanina. So kain kayo ng mataas yung mga magnesium, o yung mga seaweeds, di ba? Binibigay yan ng mga pagkain para sa mga hypothyroid, yung may mga goiter. Dahil yung may mga natural iodine content, ini-enhance niya. Kailangan kasi ng thyroid yun, yung iodine. Para magamit niya sa kanyang process sa pag-develop ng o pag-produce ng ating mga thyroid hormones. Mm-hmm. So, yun yung mga dapat nating gawin. Saka iwas din tayo doon sa mga pagkain nagsusuppress ng normal function ng mga hormonal gland kasama na yung thyroid. High sugar, kailan lang nila nakita na ang sugar pala, hindi lang sa diabetes na apekto, pati pala sa lahat ng organs that are involved in hormonal, yung pag-release ng hormone sa ating katawan, nakaka-apekto rin pala ang sugar. Mm-hmm. Kaya hinay-hinay lang sa sugar, lalo na yung mga highly processed food, ultra-processed food, punong-puno na sugar po yan.
0: Plus, pa kasi yan, di ba, pag hypothyroid ka, napakababa ng metabolic process ng katawan mo. Mm-hmm. Ngayon, sasalpakan mo ng mga mga pagkain na kung saan kinakailangan i-process ng gusto ng katawan. So, tumatambak ngayon doon sa pangangatawan natin.
1: Kaya pag hypothyroid, tumataba, di ba?
0: Oo. Sobrang bilis ng pag-gain ng weight nila. Kung kakainan mo pa ng mga highly processed foods or mga sugary foods na yan, mas lalong bibigat yung sistema mo.
1: Kabaliktaran na naman ng toxic goiter, yung hyperthyroid. Na hyperthyroid naman, masyadong wasting yun. Nagkakaroon ng pagpayat, laging mainit ang katawan. Parang kabaliktaran nung isa. Hypothyroidism.
0: Ang mga kontra naman yan, Doc, yung mga stimulants ng mga pagkain. Anything that overstimulate your body.
1: Bawal na magkape.
0: Oo, hindi talaga hindi pwede doon. Gamit kayo, Santon Gold natin, pwede yan. Sa mga kababayan natin na merong hyperthyroidism. Now, Doc, another inquiry. Para po saan ang soya sa Santon Plus Coffee? Pwede ba sa diabetic type 2? FE po ito ng Manila.
1: Yes po. Yung soya po, nilagay natin doon kasi alam mo, maraming mga tao, hindi sila makakuha ng sufficient protein, yung tinatawag na essential amino acid. Mm-hmm. So, ang proteina po mahalaga sa katawan, kaya ang isa sa pinakang magandang source of protein sa plant kingdom, hindi karne, yung soya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag uminom kayo ng soy, ating Santon Plus Coffee Mix na may soy powder, para kang kumakain din ng counterpart na protein sa ating katawan. Kaya pwede sa bata yan kasi tama, wala siyang mga stimulant. Soya ang kanyang base, may mga herbal extract siya. At ang soybean is magandang fiber, magandang prebiotic, at napakataas ng kanyang mga hormone precursors at yung kanyang protein na supply na pinibigay sa ating katawan. Kaya napaka-healthy ng Santon Plus Coffee Mix na meron tayo dito sa Yes to Health.
0: Yun, so mga kababayan natin, ha? Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, yan yung mga healthy coffee ng Yes to Health na pwede po ninyong pagpilian, mga ka-wellness.
1: Si Ma'am Amore Onarum, parang binaliktad lang. watching daw from Palo. Ano, Palo Leyte?
0: Palo Leyte siguro.
1: Oh, si Ma'am Lee naman, sabi niya, nagpa-check up ako sa Yes to Health dito sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, 3 times. Sunday na po ako sa clinic dito sa Cebu.
0: Ah,
1: 3 times na Sunday na. Oh. Oy, tuloy niyo lang yan, Ma'am. Mm-hmm. May mga consultant naman po tayo dyan.
0: Yan, okay. So mga kababayan natin, ha, bisitahan niyo ang mga wellness center po natin. Mga wellness clinic ng Yes to Health para po sa personalized program na pwedeng ibigay sa inyo at para sa mas mabilis na gamutan ng inyo pong mga karamdaman. Ha? As well as sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga Yes to Health products plus yung ating promo na buy one take one Santone Vitamin C natin ay available yan sa lahat ating mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ng oras natin. So, mga kawalas natin dyan, eh, pansamantala muna kayong papanam. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe.
1: O, maraming salamat po ha sa ating mga taga-subaybay, saan man po kayong lugar nakikinig. Sana po yung nakapagbigay tayo ng makabuluhang talakayan kasi napaka-importante. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. And we need to empower our self na maalagaan itong kalusugan natin. Dahil wala namang ibang mag-aalaga dito, no? Kundi tayo rin. So, thank you very much for always listening to our program at pagtangkilik sa ating mga produkto. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating po mga programa. Ganda rin po sa lahat ng nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa lahat mo nang tumatangkilik din ang ating pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Sa mga susunod, makabanata ng ating pong programa, makarinig po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building. Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to Life! Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo!
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyab nga 13 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay!
4: Pero kung bungod, ito'y mga higala.
3: Hawa!
5: Mga katrupa, exciting!
6: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.

in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.

0: and offerings waiting for you this October.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Good news! Sa M. Luelier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Leptospirosis, isa sa mga sakit na nakukuha dahil sa paglusong sa tubig baha. Ang leptospirosis ay mula sa ihi ng daga at iba pang uri ng hayop na may dala ng bakterya na Leptospira. Pumapasok ang mga bakterya na ito sa katawan ng tao kung may sariwang sugat o kung makakainom ng tubig na kontaminado ng Leptospira. Iwasan ang nakamamatay na sakit na ito. Huwag maglaro sa tubig baha o kanal. Tiyakin na malinis ang tubig na iniinom. Magsuot ng guantes o bota kung lulusong sa tubig baha. Kapag lumusong sa tubig baha, siguraduhin na magbanlaw at gumamit ng sabon na may antibacteria para maagapan o maiwasan na magkasakit ng leptospirosis. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay ang mga sumusunod: lagnat, pagsusuka o pagtatae, sakit ng ulo at katawan, panginginig, paninilaw ng balat at pamamantal, at pamumula ng mata. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital o health center kung may mga sintomas na ito. Maaari itong makapinsala sa bato, atay at utak kapag hindi agad naagapan. Huwag ipagwalang baha ang mga babala, alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
4: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
5: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon.
6: Muling nagpatuloy ang impeachment trial matapos ang lunch break kasunod ng pagtalakay sa 19 na dokumentong dala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na may kaugnayan sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon sa prosekusyon, 15 sa mga dokumento ang tumutugma sa naunang ipinakitang records ng Phil Jeffs witness na si Rendel Sopeña. Samantala, 4 na purchase order ang hindi natukoy sa naturang testimonya. Sa kalaw nito ang ilang transaksyon noong 2023, 2024 at 2026. Dalawa sa mga dokumento ay para sa 2026, nalabas sa 2022 hanggang 2025 period na binanggit sa prosecution documents at pahayag ni Mayor Baste. Git naman ng defense, hindi umano tama na sabihing wala sa Phil Jeffs o hindi na ipakita ng ahensya ang 4 na dokumento.
5: Sumayin nyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
3: Mga kailangang gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Bago ang bagyo, makibalita at mag-monitor ng weather updates, paalala at anunsyo, alamin sa inyong komunidad ang mga emergency at evacuation plans. Siguraduhin na maayos at matibay ang bahay at kumpunihin kung may mga sira. Dapat nakahanda ang go bag at kumpleto sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga alagang hayop ay ilipat na sa itinalagang safe areas. Pag nabisuhan na, lumikas na agad at magpunta sa itinalagang evacuation center sa inyong lugar. Habang bumabagyo, maging kalmado, manatiling nakaantabay sa mga balita at updates ng bagyo. Pag malakas ang ulan at hangin ng bagyo, patayin na ang main switch ng kuryente, pati na rin ang gripo. Gumamit ng emergency lamps o flashlights, mag-ingat sa paggamit ng apoy. Lumayo sa mga bintana na babasagin.
7: Pagkatapos ng bagyo, hintayin ang pagdeklara ng otoridad na safe nang bumalik sa inyong tahanan. Huwag lumapit sa mga nagtumbahang mga puno, mga nasirang istruktura at linya ng kuryente. Mag-ingat sa pagkumpuni ng mga nasira sa inyong bahay. I-check kung may mga basa at nakalubog na mga electrical outlets o appliances bago i-on ang kuryente. Sundin ang mga paalala at panuntunan ng inyong lokal na pamahalaan para maiwasan ang mawalan ng mahal sa buhay. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng kulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.

Breakfast with Erica Balantas.

0: One hit after another, and here's more on XFM. Playing only the best, best music. XFM. XFM.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Taon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong gimintay, napaharot o glapas tab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong pangkugo gripong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa mga ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa Patpat Malay-Balay Pili.
1: Zantown Plus Gold, tatak yes to health. Zantown Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantown Plus Coffee Mix kamo.
3: Zantown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw, premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantown Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa unong. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

adlaw adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo. The best and the latest songs dito lang sa katropa mong istasyon.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
7: Mga katropa, exa!

0: Yes! You know how to play chess! Stand still, mother!
1: Solve ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa SFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kaya sa Axel Humawan, kaning akong kaunti, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong ginom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
15: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpipili sa mga butika.
17: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Canti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita'y free check up. Og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
10: Ang kaning ako mga mata, sir. Naigo ni Oxilhit katong nagula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdaho nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko ug no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi ug akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
2: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.
18: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bosh, abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. XFM.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, slay ang ka epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod yun.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka masayrog sayo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ako sa balay makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Paid.
11: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paid, ang sabot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Paid, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bilis sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Santon Herbal Soap.
15: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o og consultation every Wednesday, Thursday, Friday og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
12: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporeña, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. XFM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clair Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusto ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni Ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
13: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, at tropa mo.

0: klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, sa tropa mo. Playing only the best and best music. XFM. XFM.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Mga katropa! Exciting dito!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, Arce?
3: Ah, cuman kapitan.
2: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent rebaka.
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong ginom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o nga, hindi pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: Kinhi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi o Ginhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw, sadaling ko. Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be? Baga ko nun na, be.
2: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
1: Mayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon, magparat. Sakit kayo mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana, o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanin.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer's...

nga pala kay Ruby Lynn na nagre-request ng kantang ng hihinayang dahil hanggang ngayon ay in love pa rin sa kanyang ex-boyfriend. Right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

right, 14 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig right now. Hay nga pala, once again kay Robbie Lynn na nagre-request ng kantang Nanghihinayang kanina pa lang. Umiiyak, sumisigaw ng hustisya. Hay Robbie Lynn, naiintindihan kita at nararamdaman ko ang sakit ng nararamdaman mo ngayon. Sa lahat ng mga broken-hearted right now, I want you to know that Jesus loves you so much, alright? And palagi niyong tatandaan na kung nasasaktan man kayo ngayon, na kung sakaling hindi man mawala-wala yung pain na yan, ibig sabihin lang, may purpose si Lord sa pain na yan. Okay? So enjoy the pain. Enjoy the brokenness inside, okay? And I know, mahirap, masakit, pero divert yung attention mo. Ay, ganun pala. Oh. And, hi nga pala kay Mikay. Hoy Mikay, ikaw talaga, no? Bata ka. Did you love, ano ba yung dapat gawin? Kasi gustong-gusto ko na. Oh, naaalala nyo ba yung caller natin noon? Noong last month na sabi niya, naa-addict ako sa sex, did you love? Oh, diba? Yung caller, naaalala nyo pa ba yung caller natin na na-addict siya sa sex? And ayun nga, ano daw ang sikreto para hindi ma-addict sa sex? Oh, kasi nahihirapan na siya. Sige daw, Pien. I-text ninyo kay Deji Love unsa ang inyong ma-advise sa atong caller last month, no? Nga kanang kasi sinabihan ko siya, wag ka munang makipag-sex. O mag-fasting sak. Og naa kay, og naay mga nagpa-char-char, og naay mga nag-text-text sa imuha. Okay, just enjoy replying. Pero kung mahimo ayaw reply, kung mo reply man ka, and relax lang, ayaw ng mga patulan na nimo to da, di ba? Pero kung mahimo, ayaw lang sa patuli. And thank God, no, nga iya hapong tuman ang advice ni Deji Love. See, mag 1 month na, nga wala siya nakipag-sex. O, di ba? Ganun lang yun. Alright. And this time, babasahin natin ang love story ng ating letter sender. But before that, gusto ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa. Of course, maraming salamat po to our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo. Our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Ma'am Rowena Duwalyo ang may-ari ng GM Car. And yes, Honorable Esther Angoy. Honorable Nickel Sway Baguio. And the Tagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan. Maraming salamat po. And this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Ang ating letter sender na si Mika, na nagmahal, na ghost, nakipag-live-in, nagmamakaawa sa isang lalaki hanggang natapos sa hindi na naniniwala sa love at sex na lang natira. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Mika. 26 years old, taga-Mati, Davao Oriental. Nagka-boyfriend ako, Deji Love, the ghost, pero iniwan. Siya ang first boyfriend ko. Tawagin na lang nating pangalan niya ay si Ken. Deji Love, 3 years kami college sweetheart. Siya ang gumagawa ng assignment ko at talagang palagi akong pinapakilig. Binibigyan ng flowers, chocolate, and kung ano-ano pang mga regalong nagpapakilig sa isang babae. Deji Love, akala ko noon si Ken na. Kung kaya't binigay ko sa kanya ang aking pagkababae nang walang pag-aalinlangan dahil mahal na mahal ko siya.
Did you love nag-enjoy kami ni Ken? Sa sex, sa bonding moment, at marami akong mga pangarap para sa aming dalawa. Like pinangarap ko na ang bahay namin, future namin, lahat para sa aming dalawa. Pero isang araw, DJ Love, hindi na siya nag-reply. Isang araw lang, sabi ko, baka nalobat. Pangalawang araw, wala pa rin contact sa akin. Pangatlong araw, block na ako, DJ Love. At hindi ko na ma-reach out ang lahat ng mga social media accounts niya. No call, no text, and no sorry, ghost DJ Love. Parang multo. DJ Love, 3 years namin, 3 years, bigla na lang siyang nawala, na parang bula. Umiiyak ako, DJ Love, 4 months, and araw-araw akong nag-o-open ng FB, araw-araw akong nagpo-post ng mga sad songs sa my deco. Umaasa na makita niya at bumalik sa akin. Nagmamakaawa ako, DJ Love. Nagchat ako sa dummy accounts. Pero sabi ko sa kanya, Ken, please, balikan mo ako. Ano bang kulang ko? Sabihin mo naman, babaguhin ko. DJ Love, sin zone lang, DJ Love. Parang wala, dead ma. At doon ko unang natutunan, DJ Love, na pwede ka palang iwan ng walang dahilan. At pwede ka palang magmakaawa sa taong walang naririnig. Fast forward, DJ Love, nakipag-live-in ako, nagmahal ulit. And yes. Akala ko, DJ Love, ako, siya na. Kasi nga akala ko hindi na ako magmamahal. Pero DJ Love, dumating si Jerome. 25 years old, nagtatrabaho sa Capitol. Si Jerome, DJ Love, ay maporma, marunong magluto ng adobo at sinigang. Sabi niya sa akin, DJ Love, Mika, iba ka. Ayoko nang ligawan pa. Kung okay lang sa iyo ay mag-live-in na tayo para makilala natin ang isa't isa araw-araw. Sabi niya, DJ Love, mahal kita kaya nakikiusap ako sa iyo. Pero DJ Love, takot ako sa una. Pero pagod na akong mag-isa sa apartment. Gusto ko ng kayakap sa gabi, gusto ko ng may kasamang kumain. Kaya oo, DJ Love, nag-live-in kami, pumayag ako. 6 months kaming masaya, 6 months kaming nag-enjoy. Sabay pa kaming nagluluto, sabay kaming nanonood ng Netflix, at akala ko kami na forever. DJ Love, minahal ko siya ng sobra. At dahil mahal na mahal ko siya, lahat ginawa ko. Yung tipong gigising ako sa ng 4 a.m. para ipagluto siya ng baon. Yung tipong kahit pagod ako sa trabaho sa mall, ngingiti pa rin ako pag uuwi siya. At sa kama naman, DJ Love, sobrang ginalingan ko talaga. Lahat ng performance ginawa ko para sumaya siya. Kasi DJ Love, takot na akong iwan ulit. Kaya ginawa ko lahat para hindi siya umalis. Pero DJ Love, ganun pa rin. Pag masyado kang nagmamahal, masyado kang natatakot. Isang gabi, DJ Love, umuwi siya ng lasing. Bigla na lang niyang sinabi sa akin, pagod na ako. Hindi na kita mahal. At sorry, nagsawa ako.
Gusto ko ng bago. Gusto ko ng maging malaya. Deji Love, nagulat ako. Bakit? Kaya lumuhod ako, Deji Love, sa harap mismo ng pinto ng apartment na pinag-ipunan naming dalawa. Sabi ko, Jerome, huwag mo akong iwan. Ano bang problema? Anong kulang? Nagluluto naman ako, naglalaba naman ako, binibigay ko naman lahat sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Babaguhin ko, magpapasexy ako, magpapaputi, gagalingan ko pa sa sex drive. Huwag ka lang umalis. Deji Love, nagmamakaawa ako, umiiyak ako. Humahagulhol ako sa kakaiyak. Niyakap ko ang mga paa niya. Dahil mahal ko siya at ayaw kong mawala siya, Deji Love. Pero tinanggal niya ang mga kamay ko at sabi niya, Mika, awa na lang ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi na love. At tama na, please. At umalis siya, Deji Love. Dala-dala niya ang isang maleta, yung speaker na regalo ko sa kanya nung anniversary namin. Ako na iwan sa sahig, nakaluhod, nakikinig sa katahimikan ng apartment na dati maingay sa tawanan naming dalawa. Deji Love, tatlong linggo akong nagmamakaawa at Deji, araw-araw akong nasa labas ng building ng office nila. Dala ko ang pagkain at sabi ko sa guard, Kuya, pakibigay kay Jerome at pakisabi naman miss ko na siya. Hindi niya kinuha ang pagkain, Deji Love. Yung huling chat ko sa kanya, DJ, sabi ko, Jerome, kahit kaibigan na lang, kahit tawagin mo na lang akong pagkailangan mo, wag mo lang akong burahin ng tuluyan. Pero DJ Love, black na rin ako. Kasi nga, wala na daw talaga siyang nararamdaman sa akin. Yun pala, may bago na siyang mahal. Deji Love, pagkatapos ni Jerome, parang may namatay sa loob ko. At sabi ko, ayoko nang magmahal. Kasi pag nagmahal, ako, masasaktan lang. Kaya ginawa ko, Deji Love, baliktad. Hindi na ako naghahanap ng love. Sex na lang. Sex na lang sa lalaki. Kung may manliligaw, hindi ko na pinapatagal at sabi ko, kung gusto mo ako, o sige, pero wag mo akong mahalin. Sex lang. Deji Love, umiikot ang mundo ko sa sex. Lunes, iba ang kachat. Martes, iba ang kameetup. Miyerkules, iba ang kasama sa hotel. Hindi ako bayaran. Hindi ako prostitute. Pero parang ganun na. Dahil binibigay ko ang katawan ko ng walang bayad. Para lang may umakap, may kahalikan, may kasex, satisfied sa akin kahit isang gabi lang. Pero isang gabi, Deji Love, isang gabi. Pagkatapos kong umuwi galing sa isang lalaki na kasex ko, humaharap ako sa salamin, hubad ako, Deji Love. Pero hindi sexy. Pakiramdam ko malamig mag-isa. At bigla akong umiyak. Malakas kasi na-realize ko. Hindi pala ako malaya. Nakakulong pa rin sa takot na maiwan. Kaya inuunahan ko nang iwan sila bago pa nila ako iwan. Pagod ako, Deji Love. Pagod na ang buhay ko. Pagod na ang katawan ko. Pagod na ako sa kakaisip. Kaya hindi na love. Sex na lang. Wala nang love. Kasi, DJ, kahit ilang lalaki pa ang humawak sa balat mo sa gabi, pag umaga, ikaw pa rin. Mag-isa, magtitimpla ng kape mo.

Realizing, Dejila, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito kasakit? Walang nagtatanong kung kumakain ka na ba? Walang magtatanong kung okay ka lang ba? Walang lalaking nagpapahalaga. Sex lang, Deji Love. Walang love. Ngayon, Deji Love, hindi pa ako handang magmahal. At okay lang, kasi feeling ko lahat ng mga lalaki manggagamit at manluloko. Maraming salamat sa pakikinig, Deji Love. Maraming salamat sa XFM na andyan yung programa na kung saan natutulungan ako. I love you, Deji Love. Ako nga pala si Mika, isang avid listeners. Alright, Mika, maraming salamat sa pakikinig right now at mamaya magbibigay ako ng advice. I'm your DJ, I'm your ate, your friend forever. I love you.

nga pala kay Rosemary na hanggang ngayon na natiling brokenhearted dahil still in love pa rin sa kanyang ex-boyfriend na si Ricky Fuentes. Ricky Fuentes, mahal na mahal ka na Rosemary, right here, right now.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule. Na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindiya mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa ex.
17: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.

0: Alright, 45 minutes past the hour of 7 and this evening. And meron po tayong caller online. Hello? Hello? Hello, sir.
1: Hello po, ma'am.
0: Ayun. Sir, you are brokenhearted. Bakit po? Yes po.
1: Ulaw.
0: Ayoko ulaw. First time ni mo? First time ni mo mutawag?
1: Dili mo eh.
0: Ah, dili. So, kadaghan na ka nanawag din, he?
1: Ay, wait, what? First time.
0: Ah, first time ni mo manawag. Sige, dili ta ka bitinon sa imuhang first time, sir. Sige, sir. Share na sa imong love story. Sa. Broken-hearted ka, di ba? Sabi mo broken-hearted ka. Gibulagan ka sa imuhang uyab?
1: Oo, ma'am. Gibulagan.
0: Ano man? Na siya'y lain? Na-inlove siya sa lain? Or naikulang sa imuha, sir?
1: Basin? Lain, ma'am.
0: Ah, na siya'y lain? Ano man? Nakay pagkukulang? Or nagbinuang ka?
1: Wala mo, ma'am.
0: Unsa sa may rason? Unsa yung rason? Nga nung gibulagan ka?
1: Nagibulag ko.
0: Kay?
1: Ubang na na siya.
0: Nakibulag siya kay naana siya ilain.
1: Wala mo po eh. Ganun.
0: Sir, palayo sa monitor. Kay, di ta magkasinabot niya. Gawas ka ng para kay imong choppy, magud ka ayo. Okay na, sir. Oo. Nga nung gibulagan ka sa imong uyab, unsay reason? Naakay pagkukulang? Nawala. Alright. Oh, yun. Nabitin ako sa first time mo, sir, ha? Okay. Alright. And 47 minutes past the hour of 7 in this evening. And magbabalik po tayo, okay? Patuloy ko lang ipi-play ang kantang ito right here, right now.

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso riya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay,
3: exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran. Sa akong ribs bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinag-nibis niya, kinawala. Magod, basta ka ako usalag ko kung matistimunin niyo. Ano nga, minut yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko

0: Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ako kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahin na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.

6 minutes past the hour of 8 and this evening, and thank you for making us number 1 background on your radio. And hi nga pala kay Rudel Opinaldo, hi lang ga. Maayong pagpaminaw. Wow, nakakataba naman, Rudel, ng Visayan Village. Oh, nag-iisang avid listeners talaga naman. Alright, and gusto ko lang po salamatan ang bumubuhay ng ating programa to our Vice Mayor Attorney Lingling Estabillo, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Bagyo, and our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Latagong Police Station Chief of Police Sir Bahan, Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car. Maraming salamat po. And this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender na sobrang nasasaktan. Umiikot na lang ang mundo niya sa sex dahil sa brokenness inside. Mika ng Mati, Davao Oriental. I love you lang ga. Salamat sa pagsalig kay Deji Love, ha? Mika, gusto kong ipagsigawan ngayon sa buong mundo na hindi ka marumi. Pagod ka lang, at ang pagod na babae ay hindi kailangang husgahan, kailangang yakapin. At ngayong oras na ito, just imagine na, niyayakap ka ni Deji Love. Alright? Payakap! I love you, Mika. Naiintindihan ko kung bakit umabot ka sa point na sex na lang, wala nang love. Ayaw mo nang magmahal. Kasi syempre naman, di ba, dalawang beses kang nagmakaawa sa lalaki para mahalin. Kay Ken at Jerome. Tapos pareho ka pa, ring iniwan. Kaya naisip mo, sige, hindi na ako magmamahal. Katawan na lang ang ibibigay ko para hindi na ako masaktan. Mika, gaya ng sabi mo sa salamin, malamig pag mag-isa, kasi hindi sex ang kulang sa'yo. Pagmamahal ang hinahanap mo, hindi performance. Ito ang payo ni DJ Love sa'yo, Mika. Pakinggan mo sana ako, ha? Please, makinig ka ng mabuti. Tigilan mo na ang pagmamakaawa sa mga lalaki, sa kanila at sa sarili mo. Mika, yung pagluhod mo sa pinto, yung pagdadala ng pagkain sa Capitol, yung gagalingan mo sa kama, hindi yan pag-ibig, anak. Yan ay takot. Takot na maiwan ulit gaya ng ginawa mong audition ang katawan mo. Tandaan mo, Mika, kung kailangan mong magmakaawa para manatili ang isang lalaki, hindi kanya mahal. Naaawa lang siya at ang awa na uubos. Gawin mo ngayon, Mika, ang try mong i-block sila kahit na binlock ka na nila, okay? And hindi dahil galit ka, pero dahil kailangan mong isara ang pinto na matagal mo nang pinipilit buksan. Burahin mo sa chat history, hindi para kalimutan, pero para hindi mo na balikan tuwing gabi. And i-detox mo muna ang sarili mo sa sex na walang puso, okay? Mika, sabi mo, Lunes, iba ang ka-chat. Martes, iba ang ka-meet-up. Hindi kita huhusgahan dyan, my dear. I love you. Oo, alam kong ginagawa mo yan kasi gusto mo lang may yumakap kahit isang gabi. Pero Mika, habang ginagawa mo yan, mas lalo mong tinuturuan ang utak mo na halaga mo ay nasa katawan mo lang. Subukan mo ito 10 days lang. Okay? Kahit 10 days. Try mo lang at 10 days na walang sex. No cuffling, no one night stand.
Hindi dahil bawal, pero dahil kailangan mong makilala ulit ang sarili mo na si Mika, na mabait, matino, at mahal ni Lord. Oh, kailangan mong hubarin para may magstay. Sa 10 days or 20 days, 15 days, na walang ka-sex, matulog ka ng maaga, mag-gym ka, okay, mag-jogging, samati sa Baywalk tuwing umaga. Then mag-ipon ka kahit 10 pesos, 50 pesos a day para sa'yo, hindi para sa lalaki. Pag may mangulila, tawagan mo kaibigan mong babae, hindi lalaki, okay? And mahihirapan ka sa una, I know. Pero pagkatapos niyan, mararamdaman mo hindi ka na giniginaw pag humaharap sa salamin. Gamutin mo, okay? Gamutin mo yung sugat ni Ken kasi doon nagsimula ang lahat eh. I know, Mika, si Ken ang first boyfriend mo. Binigay mo sa kanyang pagkababae mo, lahat-lahat. At pinapakilig ka niya, binibigyan ka ng flowers, chocolate, teddy bears na wow naman, oy, di ba? Kaya biglang, nawala, nasasaktan ka. And Mika, hindi mo pa napupupres na proseso yon, okay? Kaya kay Jerome, sobra-sobra kang magmahal. Kasi ayaw mo nang maulit-ulit, di ba? Kasi natry ko yan eh. Nung una, nasaktan ako sa isang lalaki. Sobra-sobra. Pero medyo okay lang, naka-move on naman. Pagkatapos noon, may isang lalaking dumating, talagang ay binuhos ko lahat-lahat. Oo. And at first parang wala lang, parang hindi ko siya masyadong minahal, parang okay lang. Pero nung tumagal, parang uy, mahal ko na siya. Parang hinahanap ko na siya. No, ayun. So, ako yung naghahabol. Pero iniwan din. Ayoko na. At ayun ang sakit. Sabi ko, anong gusto mo gagawin ko? Pero ayun, di ba? At naiintindihan kita, Mika. I love you. Mika, naiintindihan ko kung bakit ganyan naisip mo. Dalawa, sunod-sunod ng loko sa'yo, di ba? Pero Mika, hindi lahat si Ken at Jerome lang yung nakilala mo. Hindi lahat ng lalaki sa buong mundo manloloko. Marami pang mga lalaki na natitirang matino, okay? At pahahalagahan ka. Kung maniniwala kang lahat ng lalaki manloloko, mamahalin mo pa rin yung maloloko. Manloloko, I mean. Kasi yon lang ang ine-expect mo. Mika, simula ngayon maniwala na may lalaking marunong magmahal nang hindi mo kailangan magmakaawa o magperform. Pero bago mo siya makilala, kailangan mo munang maging babaeng hindi ka nagmamakaawa. Ibalik mo si Lord, okay? Hindi dahil relihiyosa ka, pero dahil pagod ka na. Mika, alam kong pagod ka na. Sabi mo, wala nang love. Pero Mika, may isang love na hindi ka ginoghost. Hindi ka iiwan pagkatapos nan ng lahat-lahat. Mika, mahal na mahal ka ni Lord. Hindi pa tapos ang kwento mo. Yung chapter na sex lang natira, tapos na. Isara mo na yan. Isara na natin yan. Plak! I-close na. Mika, I love you. Nandito lang si DJ Love. Proud ako sa'yo kasi naglakas loob kang magkwento. Ibig sabihin, gusto mo pa rin gumaling. I love you, Mika. And alam kong matutulungan mo ang sarili mo. Alam kong hindi mo pababayaan ang sarili mo. You know what, my love? Hindi lang sex ang mahalaga sa mundo. I know that sex talagang nagpapasaya sa atin, 'di ba? Oo, lahat ng tao nakikipag-sex. Lahat kahit nga mga hayop, 'di ba? Para lang 'di ba mag-enjoy. Kasi nga yung sex naman kasi hindi naman masama.
hindi kasalanan. O kaya nga, dinesign niya ni Lord, diba? Ginawa ni Lord para sa babae at lalaki na nagmamahalan, mag-asawa, mag-partner, diba? Kaya naman, advice sa lahat ng mga naa-addict sa sex, sa atong caller karon nga na minaw, dukay-dukay nga panahon, wala daw na minaw, karon pa. I love you, dear. Kumusta ang life? Nga wala ka sex? Diba? Enjoy? Kasi naman, masarap naman kasi ang buhay single nang walang ka-sex. Huwag niyong i-normalize ang sex. Okay? And huwag kung sino-sino. Again and again, mataas ang HIV cases ngayon sa Tagum. At kung, diba, papatol ka kung kani-kanino na lang, nako, kawawa ka. Hindi mo alam ba, no? O yung kahawak, ka-holding hands mo, yung ka-kiss mo, nako. O, ala, guwapo siya, papatulan ko, o maganda siya, sexy, pero hindi mo alam. Diba? Oo, kaya huwag masyadong ma-attract agad-agad sa physical. Alam kong yung katawan natin naghahanap ng ka-sex, lalo pat single ka, lalo pat naranasan mo ng maging satisfied. Alam ko yan, naiintindihan ni DJ Love yan. Pero mindset, mataas ang HIV cases ngayon sa Tagum. At dahil mataas ang HIV cases ngayon sa Tagum, pipigilan mo yung sarili mong huwag makipag-sex kung kani-kanino na lang. Huwag ma-attract agad-agad sa looks, sa kagandahan at kaseksihan, sa kagwapuhan. Okay? Be behave. And control, di ba? I love that verse. Meron ako nababasa sa Galatia 5.22. Merong verse dyan na sinasabing, control. Self-control. So, ibig sabihin, kailangan mo i-control yung sarili mo. Parang gusto ko na, di ba? Pero kaya mong pigilan. And how? Mag-pray ka lang. And magpaka-busy sa buhay, mag-exercise. O, punta tayo, sabay-sabay tayo, maaga. Jogging tayo. O, pwede kang mag-sayaw araw-araw. Alam mo ginawa ni DJ Love? Nagsusumba si DJ Love araw-araw minsan. Araw-araw minsan. Magsumba lang. Tapos jogging tayo. Ikot-ikot sa buong Tagum. Hanggang sa mapagod ka na. At kapag pagod ka na, gusto mo na lang matulog. Oh, diba? Alright, sa lahat ng mga in love right now, at sa lahat ng mga nakikinig, and by the way, our text line, sa mga gusto pang humabol ng kanilang greetings on air, mamaya-maya, babasahin ko yung mga tinetext nyo dito na nakaka-whirl, ah. Talaga man nawi-whirl ako kung ano-anong mga pinagsisend nyo. Okay, our text line is 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Forever.

Currently 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and gusto ko lang ibigay ang cellphone number ng isang napakagandang single mom na naghahanap ng boyfriend na pwede nang mapangasawa. Alright, ang cellphone number ni mom, 0950-932-6654. Again, 0950-932-6654. And hi nga pala kay Marivic Antipuesto na nag-request ng kantang Stay the Same, dahil broken hearted siya ngayon, right here, right now.

0: 27 minutes past the hour of 8, and this evening, and this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayan po, sa mga tatay din ha, mga papa nato nga di nakasugakod. Mga tatay, lolo nga, gusto pa mo perform to the highest level? Ayan po, bili po kayo ng turbo. Ayon. para happy si Mrs., okay? Para lang na sa mga mag-asawa. Kung minyo na ka, nga, medyo hina na kaayo imong performance level. Ayon po. Palit og turbo and itry para malipay si Mrs. mga kuya. And this time, babasahin natin ang mga greetings on air. Alright, talaga namang okay. Hi nga pala kay Marivic. Marivic, naiintindihan ko ang puso mong wasak ngayon. Okay, and DJ, unsay masulti nimo kay Jitling, ika-third wife? Alright, wala akong masabi, bakit? Ah, okay, yung nag-trending, na third wife siya. Okay naman, respect the culture, okay? Ang ilahang kultura mga langga, ilahang tradisyon nga ingon ana. And yes, respetuhan ninyo. Ay mo, sige, comment din ha. Bad nang sige, bash din ha, okay? Likayan nato ang mang bash, alright? Kasi kultura nila yon. And you have to respect that culture, okay? Oo. And even sa mga mansaka, mandaya, I know, sa akong pagkabalo is that, pwede po mag-minyo o ga, ika-duha, ika-tulo, ika-upat, basta, kung kaya ni mo buhion, imo ang asawa. Okay, and DJ Love, lamian ni mo kaunon. Ay, nabasa ba? Magka-sir, eh. Kasi kaunon. Nawiwirlan naman siya ako dito. Ay, nako. Nabasa na ako. Ah, okay. Ah, okay, Ramay. Nagkaunon ni mo. Sige daw.
1: Ay,
0: okay. Tama na. And DJ Great ko kay Anita Padudog, gagwapa ka, ayo, sexy, walay uyab, pa-play ng Endless Love. Ayun, sayang ang kagwapa nga walay uyab. Joke lang. Alright, okay, hahanapin natin yan mamaya. And hello DJ Love, na ako'y uyab ba? Pero dili magpahilabot ba? Gusto niya pakasal una bago sex? And dapat lang.
1: Ayaw!
0: Ikaw talaga, sir. Dapat lang. Alam mo, sir, yung klaseng babae na yan, matino yan, pag yan. Kasi may mga babae naman talaga na ayaw magpakasal. Gustong sex na lang. Gusto mo yun. Di ba, pasalamat ka. Di ba? Napon yung mga lalaki, ba? Ganang-ganing. Ay, sa? Tilawan sa akong haud.
1: Ayaw!
0: Tilawan sa akong sa iyong lasa. Huwag ganun. Sama na, uy.
2: Secret.
0: Alright, and DJ Love. Okay, nabasa na.
2: You're old.
0: And sana all kay si Jetlyn, no? Ah.
1: Sana all.
0: Sana
1: secret.
0: All.
1: Ayaw!
2: Secret.
0: Okay, and DJ, broken-hearted ka ayo ko ba? Sakit ka ayo. And okay, Maribek Antipuesto. DJ Namino, may din sa Mawa. Blessy, Marie, Judy, nga gwapa ka ayo. Sana all, gwapa. Tulad ni DJ Love. And DJ, karilit ko sa sender. Ho-ho-ho, tungod sa pain, maong bisan kinsa na lang, sex na lang yod. Ah! Pwede ba yun? Ma'am, di naman tamo judge, di ba? As what I have said, ayokong mag-judge. Bakit? Kasi naman, nung nasaktan ka, umiyak ka, hindi ko alam ang sitwasyon mo. Wala ako nung mga nasaktan ka, kaya hindi kita pwedeng i-judge. And kung ano man yung purpose mo, my dear texter, na sinasabi mong naka-relate ka sa sender, kung ano man yung reason, bakit ka sobrang broken-hearted, bakit ka naka-relate na makikipag-sex na lang kung kani-kanino, mo-advise gamay si DJ Love ha. I love you. Gusto ko nga, ma-realize ni mo nga, ang tinuod nga kalipay dili gid sex. Yes, I know is lami na siya. Gusto ka itaana.
1: Okay,
0: opo. But you know, my dear, try ni mo mag-pray, try ni mo mabasag Bible, dira ni mo makita ang tinuod niya kalipay. Eh, okay? Sa lahat ng mga nasasaktan ngayon, sa lahat ng mga broken-hearted, sa lahat ng mga nagsasabing, DJ Love, oy, sex na lang ang naghatag na kong kalipay. Ngayon naman po yung mga lalaki, no? Nga ka nang i-text ni mo, mag-sex ta, oh, good, dayon, ka na pa. Pero wag naman ganun. Ang atong lawas templo ni Lord, wag kung sino-sino pinapatira. Dapat isa lang.
2: You're old.
0: Please, mga dear. Oh, yes, totoo. Totoo. Dapat kung nakay ka sex, isa lang, wag yung kung sino-sino naman. And hi nga pala kay Aaron Embreso, nga virgin pa. Yun, Aaron, ang swerte naman. And hi to sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Tarragona Oriental. DJ pa-play ng Forevermore. Ah, na-play na ako na ganina. And na ako'y uyab, ang akong uyab, walay initial. Okay, nabasa ko na to. Alright, hi nga pala kay Randy ng Panabo again. Nakikinig sa kanyang sasakyan. O, sa mga nag-drive-drive karon, nasa ilang mga sakyanan. O, pwede di ay na. Ako na, curious inoon ko. Pwede pala yun? Sa sasakyan? Kayo talaga ba? Dinumihan niya yung isip ko. Kayo talaga ba? Kayo talaga ba? Ayun. And DJ, nagkita miss akong ex-boyfriend ba? Naulaw pa man ko, oy. Napakwi love. Ah! Maulaw. I don't know. Kung napakay love, ikaw rin may maka-relate, Anna, or ikaw rin maka-explain sa imong gibati kung napakay love. Kung dugay na mo nagkita, iiih, anay nahita po sa inyo, ha, magkita mo. Ang sakit feeling, Anna, no? Nay nahita mo sa inyo ha, yung man gipasakitan kag tama-tama, yung man magkita mo, oh my goodness. Ay nako. Hay nga pala kay Brad Iman Caballe ng La Filipina nga nagfiesta daw sila hakaroon. Ani diri say. Ay nako, sana all. Okay, sa lahat ng mga taga La Filipina, happy fiesta naman. And good evening, pwede anag Ah, okay, naghahanap ka ng textmate. Uyab nga ka ng gwapa. Agay po ng gwapa. Ay po, pangitag ka ng answer, qualifications. Ayun, dapat gwapa, sexy. Di na ko na on-air mo number ba? Joke lang. Okay, so ang cellphone number ni sir, 0958-932-6654. Again, 0958-932-6654. Hi nga pala kay Kiray Sevilla nga nakigbulag sa iyahang boyfriend kay iyahang BF na ay kasex sa boarding house, DJ Love. Oh. So kita o na oy. Kasi na-remember na ako akong friend, si Kasha. Kasi meron siyang boyfriend. At then, pinuntahan niya, i-surprise ni iyang uyab. Siya ang na-surprise. Nakita ni iyang boyfriend, Ito yun, tinawagan ako, saan ka? Nandito sa boarding house. Ito siya sa boarding house, gigakos ko niya, taman-taman, hilak siya. Ito yun. Sobrang durog yung kaibigan ko. At alam mo ba anong ginawa ko? Pumunta ako, nakipagkita ako sa ex ng friend ko. Ngayon, police na. Kasi intern siya noon, criminology. Natawa ako. Kasi after all, dumating kasi sa point na nagka-crush ako sa kanya. Nung inaway-away ko pa siya noon, dumating sa point na nanligaw din siya. At ayun. Alright, may mga experience talaga tayo, ano? May mga kagahapong nagdaan. Okay. Alright, and DJ Love, pa-play naman ng Victims of Love, okay? Ay, actually, nandito yun, no? Oo, na ako'y Victims of Love. Pwede na po natin i-background. Ayun. Greet ang Melinda og Nini nga natigpaminaw diha sa Bermudez Apokon. And ayon Jojo nang mankilaw maayong pagpaminaw. And another single mom na naghahanap ng magiging boyfriend. Ipangmingaw na ni sila ba? Uyab-uyab, ka-holding hands. Okay, yung cellphone number 0950-932-6654. Did you love na ana kay uyab? Pwede ta ka mahimong uyab, bahalag isa ka-adlaw lang niya. Og mabahalag, bulagan ko ni mo para na ako eh. Na kay ex? Sige, gisugot na ta ka. Thank you. Ikaw talaga, sir. Wala na kay ex, sir. Okay, sa lahat ng mga broken-hearted right now, sa lahat ng mga nasasaktan, sa lahat ng mga nagsasabing, pagod na akong masaktan, pagod na akong magmahal, pagod na ang puso ko. Right here, right now, this is your day, G-Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

8:45 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. This program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayan po, sa mga papa din ha, nga di nakasugakod. At ang mga tatay din ha, nga gusto pag yun mo sugakod. O, nga gusto nila ma-happy si Mrs. Ayan, palit og Turbo. Aron malipay ug ma-satisfied si Mrs. Ayan. And hi nga pala kay Jovin. Hi Joven. Joven or Jovin? Ayun. Maayong pagpaminaw, Joven. Alam kong nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon na talagang ipinagpalit ka. Kasi nga, 'di ba, tomboy pa. Pero ganun talaga, kailangan tanggapin ang mga bagay-bagay na hindi na para sa atin. Ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay pagpili sa sarili at simula ng tunay na kaligayahan. Mas mainam na magpaalam kaysa magtiis sa isang relasyon na wala nang pagmamahal. Kaya naman sa lahat ng mga broken-hearted right now, sobrang nasasaktan, durog, at parang wala nang pag-asa. Sabi nga ni Jovet Bitay, ka-apilyado mo si Pastor Bitay, na kaibigan ko na friend Pastor Tauho. Okay. Jovet Bitay, I know. Alam ko yung feelings na ganun. Hala no? Sakita DJ Love, oy. Love ka, ayun ako siya. Gibuhat na ko tanan. Flowers, chocolate, teddy bear, nabuhat na nako na, nahatag na nako na. Date, bisan asa, unsa iyang gusto. Uy, ang muadto ko sa isa ka lugar, mahinomduman na ako siya. Oh, Jovet. Bakit naramdaman ko yung pain mo ngayon? Mag-pray ka kaya? Okay, sa lahat ng mga nasasaktan ngayon, try nyo kayang magdasal. At tanungin mo si Lord, I mean kausapin mo si Lord. Lord, pagod na ang puso ko. Tulungan mo ko. Okay, sa lahat ng mga nasasaktan ngayon, sa lahat ng mga iniwan, ipinagpalit. Oh, wala ka na insulto, Ana Jovet. And Joven. I know, feeling ninyo maramong na-insulto kay tumboy. Usay kulang. Diba? Kasi, kuan man ko. Diba? Lalaki man ko. Naamang ko'y batuta. Kadtong isa walay batuta. Pero nganong kadtuman ang gipili? Usahay nag-self-pity mo. Pero boys, na ipinagpalit ng isang tomboy. Be thankful. Kasi, yung mga babaeng nang iwan sa inyo, ibig sabihin, hindi sila deserving na babae para forever mo. Okay? So, kaya mong mag-move on at makahanap ng babaeng mamahalin ka ng tapat. As for now, mahalin nyo muna ang sarili nyo. Enjoy being single. And be happy being single. Okay? And pahalagahan niyo muna yung sarili niyo. I-date niyo yung sarili niyo. Kumain kayo sa lugar na kung saan magpapasaya sa inyo. Sa mga lugar na kung saan makapagbibigay ng satisfaction. Tulad na lamang restaurant, 'di ba? Yoy. And pasyal-pasyal kung saan-saan. Mag-enjoy. Okay, good night for now, guys. And time for us to say bye. Ugma na pod ha. Uban na ninyo sa Deji Love. And ayaw mo kaulaw tawag kay Deji Love. Okay? Huwag kayong mahiya. Oh, I'm your friend. I'm your ate. Yes, your Deji Love.

love na mamahalin at iingatan ka forever, okay? And ipagkatiwala nyo sa akin ang love story nyo. Talagang iingatan ko po yan. Okay, good night and I love you!

0: sensitive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan.
1: Mm-hmm.
0: Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano. O baka mahilig talaga magkape, pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano. O sa mga kaibigan natin, mga kabayan po natin, ha, masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon, umuulan-ulan, no? Eh, pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
0: Oo naman, wag lang talagang, ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon, mm-hmm, sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger, oo, yung nerve,
1: yung
0: mo.
1: Yung papapawis mo ng gusto.
0: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Oh, pwede.
0: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init, mm, at yung stress sa iyong katawan.
1: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
0: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
1: Oo nga.
0: More on cold drinks sila.
1: Oo. So yan, sa mga kabayan po natin, ha, pwedeng-pwede niyong gamitin ang atin pong Santon Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyo kalimutan, VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili, ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata. Especially sa mga medyo nagkakaedad, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
0: Ayan, yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light,
1: mm-hmm,
0: at saka yung sobrang stress ng ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
0: So kailangan nating gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, Clear Skin.
1: Yan.
0: Yan. Gamitin po niyo, mm-hmm, yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
1: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsan sa ating mga avid listeners.
0: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon, Noah, na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at VisionX Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo'to na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabi-i na.

0: Ay, guot. Guot kay ako ang kuan, akong tiil. Di na siya halos makasya sa kong bangko niya. Katol, pagit akong tilaw. Umniyoy. Grabe naman gini mga kuan. Mutuman ng mga gaba-gaba. Nagubaan sa mga baki. Muna, kay mga kita og baki, si Paon man. Hi, B! Welcome po sa taong programang Putahe sa Gabi. The last, let's see, how many nights left? Wait lang ha. 3 days? 3 nights. 1, 2, yeah. Last 3 nights. Oh my God. Yeah, the last 3 nights po ng Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. May gabi po! May gabi po sa tuang tanan. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po, hang trilas on sa karong kagabi on. Magkuyog-kuyog kita sa tuang nabilin nga tulog kagabi nga panagkuyog sa kahanginan. Ah, mga Cinderella, oy. Kasi yung bumawa, lagi, ay mo gabala ka na, lalagi something after ana. Basing kaluian, basing makabalhin dito, ugan na mga sayo-sayo nga oras nga, di na ta magpulaw. Aba! Bitaw biha, pero wala po kabalo. But still, with the last 3 nights, nga makauban mo na ako, I'll make sure na magka-chismis-chismis kita na naagyapong kita time to kana more spend quality time together while nagkuyog-kuyog po ta sa kahanginan. Ang atong programa, gipaluyuhan sa mga produkto po sa Yes to Health. Ayaw kalimot pampaligon po sa immune system. Ala, karon, parehan na karon, magsakit-sakit ka, kay gakaulanan ka. Sige na nagbayag ulan, no? Inaanag iba sa padulong na mag-December, basta magsikag kaulanan, magsakit-sakit po ikaw. Mayuhan ginanimo binga hina nang imuhang immune system kapag ka nang imong kauban kalinturahon or ubuhon, excuse me po sa mga gakaon, matakda na lang kag dali-dali. Ang tingala ka kay nag-sneeze lang siya sa imong atubangan after 3 hours, ikaw na pod ang nag-sneeze sa iyang atubangan. Paligunang imuhang immune system, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, FDA approved and also halal certified. Safe na safe po gamiton sa itong mga katropang Muslim. Kung gusto mo nga makatilaw sa kaaninot o ka-epektibo yun sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pwede ka mo nga mag-ato sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede po sa South Star Drug, Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and also the Generics Pharmacy. Available ka na siya, biha. Yeah, barato lang pagid kaayo, ma-afford lang yun ninyo at you're ka nang bahala na, oh. Bahala na ka ng magpait-pait basta kay ang atong immune system strong lang gihapon. Live ang inyong Disney Princess for the last 3 nights sa atong official Facebook page. I-search lamang po XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and XFM Davao Katropa Digital. Andam na ba ang ato ang Sir BB Question B? Andam na? Ang atong Sir BB question for tonight. Ah! I feel good. Ang atong Sir BB question karong gabi una. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nga nung dili man pwede, ibuhos ang tanan. Hi na lang. Ngano dili man pwede ibuhos? Lahi po, no. Ang imuhang imong gi sa tawag anak kanang semento nga imuhang gi o imuhang gi mix diha imo na siyang isagol into dire-diretso lang. Na siya pwede kay basig napakay mga holes din ha ang wa imo na bantay basi na pay mga bangag-bangag din ha ang wala pa na fill in unya gihurot na nimo ang tanan-tanan wala na kay mabilin nga imong itapak sa mga bangag-bangag.
1: Wow,
0: that's very deep, baby. Super duper duper deep halag yun. Lalom kaayo siyang pamulong, no? Pero kung imuha bitaw siyang subayon, I think there's a different meaning ani ato ang Sir BB question karong gabi una. Sa inyong mga reaksyon, pwede mo nga mag-text sa 09 ay nako. Ando, B? Ano man to ha? Nabagihapon. Atura. 0945-443-5869. Pwede po mga magtawag ha kay abrihan na tuon niya taod-taod para sa tuang Call Me BB Session. Pwede mo manawag o niya taod-taod o kung ganahan mo nga magtubag sa tuang Sir BB question kung nganong dili man pwede ibuhos ang tanan. 0945-443-5869. Maayong gabi po kang Charlene. Thank you! Mami Jacqueline Labis at ang mga OFW karon nga nasa Hong Kong. Number one, gini si Mami Jackie. Si Ate Mikayla Almavis Romero. Thank you kaya sa inyong always nga pagsubaybay. Maayong gabi diha, soon to be ex-katropa. Sige lang, Sir Bong. May gabi na, Sir Bong, Alexander Umage, Algabri Senior. May gabi na, Sir. Bye-bye na, Gyod. Oh, bye-bye na, Taz XFM. Okay lang, Sir. Ang pinaka-main gid na ato ang focus karon is ang ato ang heart dapat na nagit-gitawag na acceptance. So, ana ra gid siya, B. No bitter moments, no grudges and something, anything else. Mo nang kamubi kung halimbawa mahitabo man sa inyo hanga mawala mo sa inyo ang gitrabahuan, it's either your decision to resign or decision sa company nga ikat ng inyohang connections with them or i-end ang inyohang contract. Instead of magsige mo rant, ana good, ayaw na bi, i-pray nga unta ang imuhang paghawa, makatabang sa ilaha, makatabang po sa imuha. Inga na lang gita, ayaw na yubutang iuga ng, unsay tawag ana oy, bitter moments sa inyohang heart, kaya the more na bitter ang inyohang heart, the more na makarma mo. Diba? Oo, dapat na inyo ha siyang dawaton wholeheartedly. Dawaton ninyo siya with all of your heart kay mo kay na siya ang pinakadako nga sekreto para magmalipayo ng usa ka tawo. Kapag ka mawala ka or nay mawala sa imuha, naagid nay mapuli sa imuha na something mas better sa nawala sa imo. Remember ang gi-promise ato abaya sa Ginoo kay your future will be better than your past. Diba? Ala oy? Ala na siya, mo na yung sikreto no kung halimbawa may tabo man sa inyo ay labi na sa panahon karon grabe ang inflation bi aminon nato daghang kag mga companies karon ang nag-struggle jud when it comes to finances kay grabe gyud ang pagtaas sa mga pamaliton apan nagpabiling gihapon ang sweldo nagkanang lisod kaayo di na nato ma-explain inflation is real and then hi just ko Lord grabe ang pagmahal sa mga pamalitunon karon di ba mahal ang mga pamalitunon pero hindi kanya mahal. Ay, sorry po. Wala na ko tuyo ah. Pero tinungod na siya no sa kamahal sa pamalitunon karon naglisod jud og sustain. Gapaning kamot gihapon ng inyong mga amo din ha ang ma-sustain gihapon ng inyong panginahanglanon. Be thankful kung isa sa imong mga amo or ang imong imong boss gina-fight gihapon ka despite sa kapait sa panahon. Trust me, gapaning kamot kina sila nga maka-provide even gikan sa ilahang mga bulsa just to give you or just to give food to your family. Lang. I-pray lang gyud ang imong success. Wala gyud kanang sa tawag ana oy, kanang diri sa kalibutan mong good be as long as pure ang imong heart. Pure po ang blessing na imuhang madawat. Diba? Ma'am Ann Abapo. Thank you! Magkuyog-kuyog kita gihapon biha. The last three nights ng putahe sa gabi. Ay magkabalakay kay katong inyong gihatag sa mga pamasko ni Double B. Amo gihapon idayon ni Double B ang amo ang mission nga makapakaon gihapon kita mga street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa mga kadalanan. Bibidyaw, pahirma ko sa atong text line. Atong balikan ang ato ang Sir BB question. Nganong dili man pwede ibuhos ang tanan? Ana si Ma'am Ann, kay dili jud pwede ibuhos ang tanan kay sa kamahal sa pamalitunon karon wala jud gud niya gimahal. Hoy! Ha? Si Ma'am Ann ay gabi makakuan. Hugot. Charot. Oy, fair lang sa buhay. Ana lang yun na siya. Bitaw, sometimes, no, mag-question na itong kogolingo na, sometimes it's so unfair, pero, tinuod, magbilin gid ka. Kung si Ma'am Ann, I think ang pasabot ni Ma'am Ani is about self. No? Self-love, self-respect. Example, nagmahal ka, pero hindi ka minahal. Magtira ka manggod para sa imong kaugalingon. Kaya kung hindi ka magbilin para sa imong kaugalingon ang may tabuan na, mahurot lang nimo og hatag sa iya ha, pero wala ka niya kambiwi o ganang enough pod na dapat para unta sa imo. Glenn Tumaki, nang Cebu, may gabi ida sa imo ha. Cindy, asa na di ay ka? Para manggod gihapon ko, pero I think I might be moving to something like a virgin. Naragihapon ko. Oh, ay kabala ka, naragihapon ko. Mayon, tagdili ka. Amutin mo, Armand, uy. Armand, muhawan na lang ko, Armand. Pero labad, gihapon kayo mong mga chat sa ako, Armand. Magbago ka naman, B. Okay, maglisod gapon kong sabot sa mga chat sa ako, Armand. Ay, unsaon na lang mo na to ni Armand, B. Gusto ka nga i-one-on-one, tika? Kani bitaw imong style, Arman, ha? Oy, pwede mo manawag, ha? 0945-443-5869. Abrihan na ako ang linya kay para makatawag na gid mo. And pasensya, ipod ninyo ako ang boses, ha? Kay, ang tinuod, Ana, para makabalo mo sa realidad. Kay, tingala mo, sige kung kapago ka na gabi, eh. My precious. Ang tinuod na kinabuhi ni Kuan ni Cinderella kani kay dili man guguganan mo makaguganan ana. Ang tinuod na life ni Cinderella usa ko ka chemistry teacher. Dili na siya joke. Unya, imbis ka magklase mo siguro pug pangasaba. Morning ingon ania kun tingog usahay mo ani ko dinhi ang apagaw. Pero ang akong pagkapagaw dili gyud na siya mag-stop sa kuha nga magpangga gihapon sa inyo, magpabilin gihapon sa inyo ha, nga makaubon mo matag gabi. Ah, saram ng pagaw, pwede naman guna tunlon. Ma'am Ann, sige Ma'am Ann, walay problema Ma'am Ann, ako kang i-add, ako nalay add sa imo. I-add ka na ako Ma'am Ann ha, taod-taod, aha, to kong cellphone gali. Ako kang i-add, Ma'am Ann, ako yung mag-add sa imo ha, walay laing mag-add sa imo nga nakaputi. Up and down na puti and then naasa likod sa pink nga sakyanan. Hello my ay ala sorry excited. Hello my
1: ay
0: baby. Hinay mo ra jubi. Hello.
1: Yes ma'am. Kana okay na?
0: Yeah, okay na. Hello po. Kinsa ni?
1: Si Katskiri, katong imong bag-ong listener.
0: Kinapawan ba to siya?
1: Yes, kinapawan City po.
0: Ay, may gabi, Idatat. How are you?
1: Yes, thank you. Okay lang, fine.
0: Dobi.
1: Thank you.
0: You're welcome. Unsa man ako ang, unsa man imuhang tubag sa tuwang Sir BB question karong gabi una, Tats?
1: Akong, usa na ko tubagon, usa po, usa ka, kuansa, usa ka maulan nga gabi eh, sa tuwang kanan.
0: Ulan po, Daddy,
1: ha? Ulan po. Ngayon na, nagtuwa kag, biyara sa inyo ang gaulan.
0: Abin ako rin nabasa. Duha man dita.
1: Magpaka nabasa. Ako nabasa sa luha.
0: ay, lahi ragyod. Nano man na?
1: Ay, kumulala ka sa story na to nga, gibiyaan da.
0: Lagi man. Lagi good ka. Ay, yun saon man na. Pero sige lang, dawat-dawat na lang yun to. Ano yung taon?
1: Dawat na lang yun. Saon na yun. Ala, isa pag muligid ka kayo, di naman yan. Wa naman yan.
0: Daw, B. Tubagan na lang daw netong Sir BB question, B. Unsa ikaw na mo, Ani. Ngano daw nga, dili pwede ibuhos ang tanan-tanan?
1: Inalang nila sabi, oh. Kung ibuhos mo ang tanan-tanan, kung sasakwa pag nahitabo, yan, kung ibuhos ka na ko tanan-tanan, di, wala ko, look down kayo karun kung ibuhos ka na ko tanan-tanan.
0: Daw.
1: Wala yun.
0: Usa gid ay unsa gid ay naka-try na ba ka aning gihatag na gid mo ang tanan-tanan sa iyahaw niya wala ka sabah.
1: Oh, but sama ko sa akong istorya gabi eh, nga gihatag na ako tanan-tanan. Pero napasay usa ka napang gyud pipila gid ka. So sa labangod buta na to 100%. So, man, magbinlan ka o mga 20. Teka ng 20, ma-recover pa na ni mo.
0: So, lugar ang 80% is para si Iyaha, unta.
1: Nani, ya.
0: Dobre.
1: Yeah, kung hindi ka magbinit o bisag mga 20% or
0: 15%,
1: eh, looy ka, ika, kung parehaan na yung sitwasyon nga ibiyaan ka niya, eh, porting looyan ni mo.
0: Logi.
1: Kung ako nakadikog.
0: Ay, nanapod ka.
1: Diba?
0: Ayaw lang nga nalagi. Ayaw lang.
1: Diba, kanang example naman. Kanang bang namagoy tawag nga kuan, kanang kanyang tawag sa mga inala ganit nga dayon na yung kunakunag mga dili maayo.
0: Mm-mm.
1: Basta kanang lagi yun mo nga gibuhos tanan.
0: Mm.
1: O di, kanawa, wala yun ha, bilid.
0: Tinuod.
1: Diba?
0: Yeah, kuan ba yan na it takes time ba yan na ayha mabalik sa imuha in tawon.
1: Oh, ganito yan. Eh ibuhos mo lahat masisira ang buhay mo. Oh my god.
0: Ay nako. Ikaw ha, may namimiss tuloy ako sa mga ganyan.
1: Gitaw. Ipagkatawa na tapos sa inaaling niya kabugnaw sa gagabi yun.
0: Kabugnaw bitaw ka, ayo ay.
1: Lagi? Kabugnaw kayo pero ginag. Laban lang.
0: Daw, Bibi, salamat kasi mo ang pagtubag sa tuwang Sir Bibi question ha. Pag-amping ba yadi ha?
1: May ka ng kwan ba? Pwede ko may nangyayo o favor na pag-usad?
0: Ay, sige, unsa man.
1: Basi na yun ang inahanglan niya o ka ng pasay star sa may inyong area na pita para baka laag po ko niya area basta na ay manginahalan o tigmasan niya sa inyong area basta nakay na karam na kuhan kanang sablay masan siya
0: from Kidapawan willing ka mag-travel o bukid nun ayaw makidari
1: makatravel na mag-bukid nun yun na abot nun ako ng inyong balay-balay.
0: Wala ba kay mga connections pa diri like ng mga friends? Sa pagkabalo man gud nako same ani ako ang bash nga si Harold Garcia Ramirez. Na siya murag organization to help each other na halimbawa in need siya og work. I think na ako'y kaila pero akong pangut namino to siya ron si Mark Diaz Valencia. Mark, i-feedback daw ko Mark if in need ba daw mo og masahista kay ako ang amigo nga si Tatsky from Kidapawan. Willing to travel daw siya. Pero Valencia yata, hindi ko sure if hiring sila. Mark, kabalo ko, naminaw ko, Mark. Feedbacki ko, Mark.
1: Eh, kay kwan magulong siya, nakaabot ako o nahadindiin na lang ko o trabaho o masas. Nakaabot ako o Baguio. Nakaabot ako o Nuybisiha. Kabanatuan City. Ang last na ko, Metro Point sa may kwan, Kasay area, sa may Manila.
0: Mm-mm.
1: Tapos, Binian, Laguna.
0: So, willing na po ka nga mag-relocate Riz Bukidnon?
1: Mga ganit nga gusto kong kuhan, basig nga mo'y makakabang mo, pinagi namin yung inyong program para makalimut po ko sa akong mga akong kuhan, dili ba kay basig, kung dili mo ko sa amo, sa dili, parehan eh, ihamaning balay parang magbalik-balik ang mga memories, mga gusto na nakukalimutan.
0: Oh.
1: Pero saan ako, pagkalimot kayo naman kung hindi siya ang panimalay.
0: Maodjod. Lisod kayo nga kada corner na lang, murag ihang baho, imuhang masimutan, no? Sige. Manawagan ta kay Mark. Oh, di na lang ito ni Kanon. Kanang, Mark, naminaw ka karon all the way from Valencia. Mark, i-inform ko, Mark, kung namoy hiring. Kaya ako kang i-direct aning kang Tatsky. No? Kaya para po nga, matabangan ni mo siya nga makamove on, Mark. Kaya kabalo ko nga parehas mong duha.
1: Okay. So, pwede po na ko ipa... Plan po na kung balik ako ang number B?
0: Sige, go ahead po.
1: Okay na?
0: Oh, go ahead.
1: Yes, sa mga... Sinay, parihan ako niya na blind nga naminaw, na gusto mag-ipag-train ako, o balag din blind, basta ka nang butaan, ka nang sinabunon. Need din ako ron ang istorya, kasika-sika, kay siyempre, na ani, yaan ka asawang yun. Gusto mo tawag, muna ako ang number 0910-059-0473.
0: Mm-hmm.
1: Ako mo na, 0910 0573 o nangita po ko o ining work niya sa may area sa inyong banda be, sa may Bukidnon area. Okay ba baka tulog na ikon nga be, baka kaan ko sa Bukidnon baka experience po kong duty o masans clinic sa Bukidnon kaya naka-duty na ko sa Adabaw, naka-duty na ko sa Luzon area.
0: Sige, sige.
1: Kuan ko, all around, kabalo ko mag-istorya o Ilocano, kay Ilocano man ko.
0: Ah, Bisaya na midiritanan.
1: Kasi nga yung mga kuan ba? Kaya, Tagaog, kabalo sa ko Tagaog.
0: Sige.
1: Bisaya, matagod, pero huwag na tayo mga ka-istorya ng mga tagalain nga kuan, Ilunggo, Inana, Tagabakulod, kabalo, yung mga Ilunggo.
0: Ah, sige. Nya B, salamat kaayo ha sa imong pagtawag B. I hope nga nakuha nila imong number. Ako
1: yes, tong okay, dai mo tawag.
0: Ah, pangutana lang ako si Mark. Pwede
1: ko baka request?
0: Sige po.
1: Request lang ko take me I follow.
0: Take me I'll follow. Sige sige.
1: Yes po.
0: Sige, salamat kaayo B.
1: Yes, tagal salamat. Salamat. Thank
0: you. Oy, Mark, pag-update ya Mark. Hello do po sa Tenebrosa family. May gabi sa inyo. Si Texter 8591. May gabi e. Hambot ni mo, Arman. Huwag yapong ko kasabot si mo mga tiniksan, Arman. Magbago ka na, Arman, be. Kung nakakaano ka kasi minsan, nakakalibog. Kung unsa man ang imong mga ginapang pasabot, ang imong mga... 0945-443-5869 Mamaan, nag-PM na, PM, nag-comment ako sa imuhang live, sa imuhang reaction. Ana si Charlene, dili gud pwede ibuhos ang tanan kaya wala na ibahin ang uban. Pwede, pero pwede gud kayo siya, no? Sometimes, kaya namagot ay batasan nga ka ng giver, kaya ito baka ng... At huwag yung dili na ito ibuhos ang tanan para maapod-apod yun sa uban. Pero ang kabalo ka on sa sakit, kanang ginahuna-huna ni mo sila, pero wala ka nila huna-huna. Sakit. Sakit ano, uy. Manang, you just have to be very careful sa inyong mga gapang buhaton sa inyong ginabuhi. Kay dili tanan nga imuhang ginatagaan sa imuhang atensyon, dili tanan nga ginabuhusan ni mo sa imuhang tanan-tanan, tagaan pod ka og same na energy nga imong ginahatag sa ilaha. Sometimes, they will be only using you for their own benefit. Uy, realidad na siya. Kapag ka wala na kay gamit sa ilaha, bay na. Pero nahatag na ni mo ang tanan-tanan mo na sakit. Gibayran ni mo iyang motor. Ana, oh. Gibayran ni mo ang kanang si tawag ana, monthly sa iyang boarding house. Oh, tinagaan pa ni mo siya og allowance. Dobi, pero ang tinuod ana, gihatag ni mo ang tanan-tanan sa iyaha kay ang gusto ni mo nga ma-prove ni mo sa iya nga siya lang yun ang imuhang gimahal, pero ang ending, hindi kanya mahal.
2: Lame kayo!
0: Masakit yun. Ang ending, hindi ka mahalaga sa buhay niya. Oh, hina, sino yun? Ay? Sino yarn? Kisa na? Ha? Gi? Ay, yun lang. O, yun lang. Nakoy, amigo, diri ang dito ba nga nagpag-process sa mga papers? Gigastuhan po ba ito ni mo? O, gigastuhan? Wala. Ah, wala. Gigastuhan ni mo? O, you've spent a lot of millions and dollars. Sana all kain ni si Sterling family, oy. Gigastuhan pa ni, akong kaoban tayo, gigastuhan pa daw niya. Tapos itabangan niya upag-process sa papeles. Hinatod pa sa airport para makabot lang yun ang mga pangandoy. Pero ang ending, hindi ka na minahan. Pagdating sa ibang bansa, ay kinalimutan ka na dayon niya. Please, on air my number. Sugo-sugo, pugol niyo on air. Panawag mo, oy. Tabangi ko nga kanang kuan ako pud mong ma-advertise diri inyo mga number kay kabalo man jud ko nga nanginhanglan na mog love life ron labi na nga hapit na ang December. No, ting love life na gid ba ning December eh. I don't know nga no. Eh siguro kinahanglan ni mog mga pinaskuhan pero yeah, ting love life na po ang December. So galaw-galaw na be. ha? May gabi, ma'am. Ganong magbilin pa man. If deserve, ihurot na ang tanan. Request kog song na Soledad, si June of Bangkod.
2: Thank you!
0: Ay, si June naman, uy. Tanaw na to kung deserve bagyo. Hi, Ate Evelyn! I miss you much.
2: Thank you!
0: Hello, may gabi.
3: May gabi po, ma'am.
0: Ay, abo ka energetic. Hello, may gabi. Kisanay.
3: Glenn Takal.
0: Ha?
3: Maurag nga po na, nawag niyo mo kabi.
0: Pangalagay niyo mo, be?
3: Halang ka kung ikaw na mo eh.
0: Daghan mo.
3: Sorry kayo.
0: Dili, daghan mo ugay itong nanawag sa ko agabi mo nang managna na po lugar ko.
3: Karo ba ako nabot pa may? Karo ko naka-open sa akong
0: di ako po, akong pangutana na sir. Unsa pangalan ni mo, sir?
3: Ay, sorry. Si Glenn ni mo.
0: Ha? Si Glenn?
3: Si Glenn, ah.
0: Ah, taga asa gali ka?
3: Pamilisya ko lang ikaw, usahay lagi mo.
0: Sige na sir, salamat sa iyong pagtawag sir ha. Muta na lang mga itagtarong. Yung po dyan ang kuan ko anong kadaghan ninyo nanawag kagabi. Malayang po kayo magsigip akong panagna. Sama na eh. Daghan lang kayo kung ginahuna-una, sir, ha? Tabangin na lang ko. Pwede na ko ipagpaila-ila. Ikasakit pa ba na sa inyong buot? Oh, dinin ako manawag ni Cinderella kaya maldita kayo. May rapod. Oh, merese. Ayaw. I miss you, Ate Evelyn. I'm gonna be with you only for the last three nights. Bita, baby, tinood na akong nakita sa cellphone o nga... Ano si Tasrin? Ano siya? Wala ko kasabot o dili ala grabe bito no giinan jud kog nagka-amnesya. Dili na siya amnesya bi daghan kog priority sa kinabuhi man gud mo nang dili na nako makuan ba dili na nako mo maisa-isa og kanang ma-remember mo man ako pero kinahanglan magpaila-ila sa mo kay para at least ma-recall pod nako ba kay daghan kog ginahuna-huna just go lord ting exam. Hello may gabi eh. Hello po, may gabi eh.
3: Yeah?
0: Yes, hello? Hinay, mo na, Joby. Hello?
3: Yeah?
0: Hello po, yes po. Hala, uy.
4: Hinay, na radyo?
0: Hinay!
4: Naglalis na. Hinay, na radyo ba?
0: Ano, naglalis na silang duha. Oh, hello, may gabi eh. Kinsa ni eh.
3: Si Randy from Cebu.
0: Ay, Randy, may gabi eh. Ikaw ba niyong asawa ron?
3: Dile, akong amiga ni.
0: Ada, eh. Mo ba? Ay, anam siya sa imuhagod ni Hinay do, imo radyo, kay sabot do kay. Oy, Randy, mo na first time di ka nga dungog sa akong programa na nawag, no?
3: First time, this is Cindy.
0: First time ni muna nawag. Uy, thank you for your run, ha? First... run! Ang pangutana na to, run, nga nung dili man pwede ibuhos ang tanan-tanan?
3: Ako no, sa ako lang ako, ano, dili gino ko ibuhos ang tanan kay, ano, kung ato niya tagtanan sa babae, God, wala nang tayo mabili ato niya, sakit kaya rugi kita makamove on sa... Atong kagulingon nga wa na siya, dapat nga magbili kita katuwa bisag gamay na, bisag 10% or 25%. Ana siya eh, kay para dili ka makita nung maayod, dili si Rila.
0: Dobby, kanang nakasuway na di ay ka nang kanang gihatag ni mo ang tanan-tanan siya?
3: Oo, oh, nakasuway naging kuha na, pero magkaman nga, huwag magi, tikso ang tao din. Gibiyahan na ta, amat magigibiyahan yung tanong.
0: So, ibig sabihin ka, Ron B, single pagihapon ka?
3: Oo, kung magigibiyahan ko, pero karon wala na. Naiiguan ako ron.
0: Pila naman ka kaadlaw, adlaw nga single. Pila naman ka ka bulan, tuig nga single, B?
3: One game niya to, ma... 6 years game niya to.
0: Pila? 6 years?
3: Oh, 6 years.
0: Niya, karon
3: sa akong pagkakuan, nagkakuan siya, naasya karon, nagkubalik ko kontak, pero wala ko isalik si kayo sa iya, ha?
0: Ganun nagbalik mo siya kontak sa imo, o sa dayang giingon di ay?
3: ay nagumusta ay niya na para makuno ko kanang naminyon ko no ako wala eh ang di ko ginahan niya kanang bitawang kwan masubli pang sa una
0: masubli masubli gida daw biog mga yo pa siya og second chance sa imo din gid mo tagaan
3: ah okay na tagaan gid gid ah
0: sumahal so ay pasabta ko so mahal pa di ay ni mo di ay
3: ay din ingon mahal ni gid to parang ako lang ispoiler lang ni para sa usag usano
0: pero ningon man ka kanina nga tagaan gihapon mo siya og chance nga kung ganahan siya mo balik. Oh.
3: Ay, siya din siya. Ikaw man ako ipasamo.
0: Aw. Abi na ko ga kung makigbalik si mo ang ex kita gani mo chance. Basin na kay bag-o nga gihigog makaron.
3: Wala yon. Wala mo ko hindi gumma, bisig ko sa wala yon.
0: Imong amiga day di ha di ay.
3: Ah, ane pag amiga ra gani ako di sindi kay so na kayo nga masalig ka rin nga ito paninoon lang ito kung sa'yo siya
0: kabalo ka Bia
3: ano ako
0: ang tinood na gugmabaya magsugod sa pagiging amiga.
3: Oo tinood yun ang sugod pag amiga pero nung taroon sa nung dugay din sa ingon nga this one to kasmag ka nang this one dito ka nang ingon nga magkwanta mag-mayab ko ni mo o yan rin mag-inyo din mayo na yan ang ato magsituhan sa gusto sa gusto.
0: What if siya'y mangyayab na
3: lang sa... Magdali.
0: What if B, siya na lang mangyayab sa imo ka? Dagang ikikistorya B.I. na... What if lang ha? Siya ang mangyayab sa imo ha, B.
3: Hindi na sa kumingo nga... Oh, hindi na sa kung masakay ako. Maminaw din ko. Hindi na ako sa malipatan.
0: Pero gusto ni mo siya. Bibe. Ingon ba sila kay?
3: Matinuran siya lang. Akong ba ang sugtan pero di siya ingon na ihatag tanan.
0: Hindi, kaya ang akong pangutahan na kaya, baniyan ko sa iyo mga nga, wala man jud ka kay uyab ka ron. What if for example, ang imuhang ka ng love life kay, imuhar ding amiga di ay. Oh. What if ba, ka ng imong amiga din haa ka ron, moro din na imong love life. Unya mo, ingon siya nga, ako nalang mong uyab sa imuha kay, gakahadok naman ka.
3: Ay, manapigay nga nga, wala tayo unay.
0: Wait,
3: unay ta nga. Watay unay. Okay. Kasi mga problema, kung aking mong problema, tamagad yan ako niya. Kaya, ang sa akong problema, tamagad mo kunin mo, di lahin kayo na malikunay ito. Ay, unay ito na naglain.
0: Mas gawin mo ang gudan ng samahan kapag ka maging ka mo, friends mo niya. Jory, sungusungot ko ako ha. Basi mga suko na noon mo di ha.

0: ba?
1: Mga nasad, ano
0: po? Ang ting sa imong balhin na sa layo, mag-anak ang balhin.
1: Wala, dili ko balhin. Wala, wala ko balhinan. Magpuyo
0: ako. Dili na ka, dili na ka, nasa, wala, sa itinindaba, nasa na, sa Bukidnon?
1: Bukidnon.
0: Oh. Oh, eh, oh.
1: Ah, ha? No, no. Nawa siya oy. Masa ba di? Di lang ko manawag, di man ko kasulod, text lang ko. Dili pwede mic. Dili ko mag-announce yung number, dapat tawag yung gado. Hello.
0: Hello. Dam.
1: Mm.
0: May gabi ka ba sa...
1: Dam
0: ka. Dam ako yung magpagod.
1: Okay, dam.
0: Ma'am po, ma'am.
1: Aw.
0: Dili, dam, ma'am, ba, ma'am.
1: Sige, go, go ahead po, sir.
0: Tama kayo magpag-greet, ma'am?
1: Mm-mm.
0: Ah, baby. Sorry, sorry. May magpag-greet. Ah, manawag mo ganun, kaya na mo sa rural gun?
1: Mm-mm.
0: Rural course ba? Pa, shout out mo sa manager na sa rural course na si Sir Andoy na sa Bulwa.
1: Mm-mm.
0: Kunya sa mga inspector niya sa Valencia.
1: Mm-mm.
0: Inspector sa rural o sa Bismin. Export sa rural tours. Ako mong itinghilot sa mga kuwan sa basketball sa rural.
1: Si.
0: Kung sa Dilisa mo at Mindanao Star.
1: Ah. O
0: na sa nakadungog sila sa iyo ha. Sa iyo. Hindi ito may sa diyan sa ginapaminaw mo mo ta ay nagkuhan na sila o dalaga pa daw ka kay isulit sila makitang friend sa iyo ha.
1: Charat! Dalaga pa pero busy man's life oy. Kuang pa ko karon gagang pangwarta pa ko ron.
0: Oh, kwarta. Kuang sa karin sa usa kuan. Pero katong kuan dapat kana man wag magtaila gyud dili kay isip kay magtaila kan na no ni inang pag malita lain pagayo.
1: Sige lang oy do. Kadawat naman ko anay inang kog malita. Okay ra na oy normal. Tinuod pud. Dili man nagikasapi sa
0: pero... kong
1: kaya tinuod man na.
0: Pero dili ba ya? Kung maldita pa di, inalik ka ron di, ipanungan ako. O inalik, maldita pa ka, di ba?
1: Ang anak.
0: Dili ba ya?
1: Gani.
0: Ako ang request niya, paliyog ko sa request nako.
1: Ah, sunod na karantad taad.
0: Okay, salamat.
1: Sige, you're thank welcome, you kayo, o sa mga taga Mindanao Star ha, may gabi sa inyo. Thank you! Maulaw man sa taan yung mga bus drivers na Mino sa taan. Kuan, oh, dalaga pa ko, pero ambot, oy. Mau ganin na siguro no, nga mawala na ko sa XFM, kaya maningkamot na ko nga gusto na ko mag-minyo. Mag-kurenta na rin ba ko? Kaminyuan na bang good ko? Charot! Mangita na siguro kung kaminyuan, ani, kaya wala na. Basi na mo yung mga mareto de sa kuha. Magsaba lang. Gabi eh. Hello, may gabi eh.
0: Hello, Ma'am Cindy.
1: Hi, may gabi eh. Kisagi, ni?
0: Di bali ko, napakul mo ito ganina.
1: Aw, gani. Sige, padayon.
0: Sige, ko na. Si Ronnie ni sa Karkar, Cebu City.
1: Padayon, B. Ang sige ito, ahag ito na po ito.
0: Mukha na lang ko, B. Mukha na lang ko sa muna ko. Hindi sa lang ko, ma-friend ka ng babae lang.
1: Mm.
0: Oo. Kisa ko, maging friend ako, mga babae, no? 35, so 45 lang. Kanang single mom or kanang galaga. Oh. Anak, friend lang. Kanang, kung gusto mo maging friend ako, daran ako, 0950-5223 Kung kayo, tawagin lang niya ko ninyo kung nakuha ninyo kung naman kaya lang interesado didisinde niya. Ma-request ko ka na pre.
1: Sige po.
0: Kanang palang ako. Kanang I Love You by Celine Dion.
1: Para aha man may ipahinungod.
0: Dikit na ko sa akong mga amiga, kamigahan ko sa diya sa may Mindanao o diya sa Bohol. Lahat na lang sa amiga na ko mga babae.
1: Aw, sige.
0: Salamat kayo din si Cindy.
1: You're welcome. Salamat kaayo sa pagtawag ha.

0: kung ipuulan karon ha. Ay, ayan, panawag dia ayan. Kay, parang, ang si tawag ana, para madungog yun po nila inyong tingog. Hello, may gabi eh.
1: Ano man, may gabi eh.
0: May gabi eh po. Ahalik ka. Wala mo ka na sa langob bi, oy.
1: Wala ka na ng mga kamera ko, ma'am.
0: Ha?
1: Mga kamera ko, ano, mahawa naman ka.
0: Kisa mo ni? Tubagas ako.
1: Hello?
0: Oh, namin, nandungo ko ni mo?
1: Yes, pa, yes, pa.
0: Kisa ka ni?
1: Si Mike.
0: Ay! Nung tala ka nga nang muhawa na ko?
1: Yes.
0: Need na ko mag-move on.
1: Wow!
0: Wala lang. For,
1: Move on to each other?
0: Wala din yun, uy. Kuan, it's for a greener pasture. And for the most peaceful environment ever. Ano lang. Love for the country.
1: Wow,
0: na,
1: oh,
0: mora na yung rason. Nalang magugyabong ko, di mo kumawa.
1: Di na ka manawag naman sa Eric?
0: Kana, may wap ako kabalubi. Basin di na, basin oo pa. Mag-announce na ko. Ano, mamingaw ka sa ko, ah?
1: Simple naman.
0: Bakit naman?
1: Always biya panamina sa program.
0: Ay, tad. Pero wala
1: ako
0: pa.
1: Dito nag-request ni Sir John Lee Viking na ibalik sa Cebu.
0: Ama o ba? Look, masataan lang. Okay, palaban naman na yung kang SM, oy. Nga daw, be. Kina, moro man ka ito yung pungutan, ha?
1: Ma'am, pwede na ka mag-rate.
0: Oh, sige po.
1: Greet lang ko ni John Dib Corsilla.
0: Katura?
1: John Dib Corsilla o Janet Diabros.
0: Huwag ni Christine Labarico. Ay na, unhan na, tika. Kabalo na ko asa, padulong na. Okay na to.
1: Ama, pwede ko mo request a song.
0: Ah, sige po.
1: Paubaya lang.
0: Paubaya, aba. Ah, mali mo ni ipahinungod kang kuan. Kang, sa iya, ano?
1: Kamuuna na.
0: Kamuuna na. Ikatipin kay ka, ha?
1: Sige,
0: bye. Ano, oy, ano, oy. So, mali mo nga ingunani, oy. But anyway, B, sige, ha, taod-taod. Magbalik kita sa to ang programang Call Me BB Session. Okay, tanggalon na lang to. Tanggalan to. Ayaw sa. Ayaw kay na yung request diha. Ayaw ka mawa. Kani mga request mo kuna sila kana. Kani kana. Oh. Pwede na siguro ni mo na i-remove ng uban. Ay, ipababa na lang ni mo. Later na lang ito mag-resume. May inom sa akong tubig. Uy, kikatol na kay ako ang tilaok. Ha? Panawag mo niya gapon balik ha? Kabalo ko nagbata pa mo din ha? Uy, si Kuan, si Pads. May gabi hindi ha, Pads. Thank you! Pads, Kent. Kent Bryan. Wait lang sa paper mo sa ko. Sigo. Ito ang pads si Kent Bryan Romeo. May gabi diha pads. Malipayon naman lagi. Alalahin naman po lagi mong profile pic pads. Ay, wait lang. Naman. Ha? Alahi po ni. Pa-shoutout ko Dries Korea na minaw ko karon. Pisa mo ni. Wala mong gudya. Ah, Korea gida ay ni siya. Oh. Hello po sa iyo, sir. Hindi ko alam ang totoong pangalan mo, sir. Kasi parang ano lang man ito. Mga parang mga kuwit-kuwit lang. Naku, kabaloon si pangalan. Ano niya gida ay. Oh, pero kung naman kaya sa Korea karon sir, mabugnaw nga panahon. And I hope you are doing well. Pero bitaw, Bioy, sige, pagbalik na ako. Yung taod-taod at irso mga tuang. Call Me BB Session. Kung asa pwede ka nga maka-express imong emosyon, pwede ka nga mangita og uyab, pwede ka mangita og asawhon nun, pwede ka nga magkigbulag, pwede ka nga mag-rant, anything na gusto nimong buhatan karong gabi o nakauban ng inyohang Disney Princess, naara ko driskid, maminaw ra ko sa inyo ha. Meanwhile, ako sa ning pasudlon, ning request nga kanta sa tungo sa kabibi nga nanawag, Solidad. Ang pinaka-favorite po na akong kanta from Westlife. Alas 9.55 na sa kagabihan. Cinderella Gihapon para sa Potahe sa Gabi.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero migid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikda nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adik to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cash.

0: Ayoko ba ito pagkukul? Mukha sa kanto eh. Balik ta sa itong programa karong gabi una. Ang kutahe sa gabi, ihatod po ka na ito sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po sabon ang ato ang istoryahan, kanang sabon nga makatanggal sa ito ang mga kagid-gagid sa mga baho sa ilok, baho sa imuhang kalawasan, ang number one nga solusyon, maligo, manglugod o paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Alas 10:23 na sa kagabion, hangtod alas 11 kita karong gabi una bi. Para sa tong programang putahe sa gabi, ay kada gabi, day kagapamino. Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you very much. Request kog song na One Friend. Sige, try na to ha. Kung pwede pa na to na siya ma-insert sa to ang time. May gabi po kang Rohel Mina Ana Incorporado. Watching live diri sa my... Cebu City. Salamat kayo, Ma'am Rohelmina, ha. Hello daw sa iyong mga pariente. Si Ventik, si Ate Bibi, si Dondon Ventik, Sonny Ventik, si Sheila and Tata Ventik. O sa mga tanang pariente na ako diha sa Malaybalay Bukidnon.
1: Thank you!
0: Request kong song na Risk It All. Sige, try na to. Panikamutan na to nga. Ma-play na to na siya. Hi, Kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagpaminaw.
1: Thank you!
0: Kinsa na mo puli ni mo? Secret. Naa, ikaw bala ka. Ang mapulis ako is legend. Naging na siya legend. Legendary. Naging siya like nang kung naan ako sa industry for 15 years yan, or nas 20 or 25, I don't know. Basta nga ikaw bala ka, kung di ka katulog sa ko, mas di ka katulog sa iya. Ha? So ayaw jug ka bala ka, ana. Siya, mag-ampo ko para nimo puhon nga matuman unta imo ang mga pangandoy. Tuman na. Puhon, isa lang gid ako ang wish nga matagaan kita og mga grasya kay para pud maka-share kita sa to ang mga grasya sa uban nga nanginahanglan pud og kanang tabang. Mogid kina siyang ako ang advocacy bi kanang maskin walang wala na kay ko, piliun gihapon nako ang mutabang sa laing tao nga walay question. Unsa man ni ang kinabuhi so sa katawo? Ha? Huh? Sama ra na sa basurahan ang sulod ni ini nga mga lata nga kagahapon, butilas kasakit silupin sa pagmahay, kanang tanan kung dili nimo ilabay mo unang magbara sa imong pangandoy. Alam mo ba? Request kog song, I've Been Waiting For You by Guys Next Door. Si Ezekiel Kepte po ng Davao City, Philippines.
1: Thank you!
0: May gabi po sa mga taga Davao City nga naminaw karon. Oy, pwede na mo mutawag ha? Ang ato ang programa, by the way, is gipaluyhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po, gasolina ang inyong gipagita ka ng dekalidad o dili, basta-basta ang brand. Pang-international, pili po ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung ang Shell ang atong istoryahan, tibuok kalibutan gid ni siya. Oh, maski asa ka sa kalibutan na agi Shell, pang international ba ya? Pero kung naa ka dai sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag. We also have branches in Valencia and Riz Malaybalay. Duha ni kabuok ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot para makadaog ka o basig ikaw na po ang sunod nga mag-adto sa Shanghai, China. Pag magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita lamang po ang imuhang Shell Asia app for a chance to win a trip to Shanghai, China. O syempre nga, ganahan po ta ng mga makagawas-gawas na no? Puhon kaluyan. Hindi ko mo announce ni mga number ninyo nga kapangitag text me sa kapuyan ko. Ano wag na lang good mo good oy. Hello, may gabi po.
2: Ay, may gabi.
0: Yes po, kinsa ni?
2: Si Elmo.
0: Elmo po nang? Taga asa po ikaw?
2: Taga Davao.
0: Ay, murag karon po ko makadungog sa imo sir ba?
2: Oh, karon pa.
0: First time
2: nalingaw lang ko paminaw.
0: Ano mi? Kasi feeling anong first time, B?
2: Ha?
0: Kasi feeling anong first time ka nga mag-guan, magtawag. Hello?
2: Yes.
0: Ay, Okay na ka?
2: Okay lang.
0: Aw. Murag seryoso mo kay kapag tingog si Bebe Ay. Murag seryoso kay si Bebe Ay. Oh, nawala na ka.
2: Oh.
0: Ano din mo? Ano din na makakatingog?
2: Wala na minaw lang.
0: Wasa mang giyod. Bitaw, okay ra ka? Kay nang mura lagi ka nang dili ka katingog ay pag mag-istorya tang duha ngano mo na. Oh.
2: Sige na si mong boda na.
0: Kuan, nganong daw, nganong dili man daw pwede ibuhos ang tanan.
2: Dili mo go dapat walay, dili mo go dapat ano, dapat full man jud walay ibilin.
0: Ay, ano ingon ana? What if wala?
2: Kay
0: anong,
2: dapat
0: anong,
2: dapat
0: dili naman lang binlan ang kaugalingon pod.
2: Dapat ready ka every time pag i-full nimo sa siya tapos na-fall back, ready ka mo accept sa fall back.
0: Uy. Binay na mo ta na dre single pa ba daw kuno ka?
2: Double na ko.
0: Ah, double na ka. Ah, wala na guys. Sorry guys. Oh. Ano ka ba kaubang gulay na mo ta na sila kung single pa daw kuno ka. Sorry da. Kwan guys, double na daw kuno siya guys. Sorry. So dapat di ihatag ang tanan-tanan bahala gulay mabilin at least walay magmahay.
2: Yeah, okay. It's a gamble man.
0: Ay, ano day na? Sugal so,
2: oh, so, gamble. So, so dapat ready na ka sa mag-failure kung na-gamble. Dapat accept ni mo na pag mag-failure siya, dawato ni mo siya. So, move on na lang yapan.
0: Ay, uy. Sakit gihapon no, nga dili ka magbilin para sa imong kaugalingon kay willing kang musugal. Pero ang imong gisugalan kay dili willing magsugal para sa imo. Wala gihapon. Sakit gihapon.
2: Wow ba?
0: Nga nung ingon anak mo ng life bino nga ikaw gina parehanin mo o gihatag na nimo ang tanan-tanan pero I think malipayon mo siguro yung love life. Uy, di na lang kung maghugot.
2: Ay, di na maghugot. Ay, naghugot ha?
0: Di na lang kumuhugot, uy. Uy, salamat sa mong pagtawag, ha?
2: Sige, may gabi sa tanan. You guys gusto ka malay-balay o taga Misamis Oriental.
0: No problem, B. Salamat ka, ayo.
2: Sige, sige. May gabi.
0: Oh, sorry mo. Sorry mo, ha? Gapo ka siyang tingog, no? Pero wala naman. Take it naman. Sorry mo, guys. DJ Batagay, kung text me, gano'n ako magiging mo kung anon, no? Bitaw, BB, ambot ni mo, Arman. Arman B, pagbago na, Arman B. My dearest BB, my dearest, alam na, love letter ko. Naka-love letter pa, ah. My dearest BB love, Cindy, I really wanna see you in person and get settled and live happily ever after. Architect Elmo of Cebu City. Uy!
1: Thank you!
0: Ako sa architect, I think this is also one of the reasons why I'm gonna leave XFM kaya gusto na po kong mag-settle.
3: Ma-prison
0: ka! Ay, nako! Bito, Architect Elmo, yeah, pareha ta. Gusto na po kong mag-settle. Imagine, mag-40 na ako. Tapos wala. Mamalay, text meet. Gusto na aning ko, ano, Architect Elmo, kaya nagong nag-start ta sa, ano ba, trabaho usa. Ang ending, o, gibuhos ni mo talang sa imong trabaho, ano yung mabilin sa imo ron? O, dapat giday nga na ibilin sa kaugalingon, bebe, ha? Parehaan ni ron, o, unsa man ni? Si Abigail, Dagudog, Sesi, may gabi ipo, kang King Lloyd, Tukero, Gihulgan, City Negros, Oriental, kusog ka ayo ka diri maatag gabi. Huy, salamat ka ayo. Hello, oy, may gabi idea sa inyo, ha? Salamat ka ayo, ha? Jeffrey Samson, good evening, BB, fourth wife, guru, ang reason sa imong pag-undang. Hoy! Huy, si Bakoy! Hoy, diligay ko. Sorry ha, wala ko'y plano nga, wala ko'y gusto nga ligsan or anyone. Pero kung ako man lang magminyo po, hoy, niya, gusto siya nga magminyo, ikadong ha. Dito na ka, uy. Dili na ko ipagsiksikan akong kaugalingon kung nagplano ko nga dugangan ko ni mo. No, gusto lang ako, ako ara ka, huwag imuharap ko niya, wala ko'y kahati. Yeah. So, Jeffrey Samson, wrong ka diha. Wala ko ingon ana Jeffrey Samson. Mutuop ako nga kanang siguro kay kani ako a kanang career development, professional growth. Parts ako ang job. Magkuan ko bitaw, busy ko everyone, mo nang maghawa ko. Pero nagihapon ko diri unsa demo. Dili nimo ibuhos, lain man bibi dapat magbiling gyud ka. Wala gyud magbiling lagi. Hi, may gabi.
3: Hello.
0: Hello.
3: May gabi.
0: May gabi. Kinsa ni? Oh, nanapod.
3: No.
0: Oh, sumay. Ala, ayo sa Radyo Paminaw, B, kanang diri ka Paminaw sa cell, tawagi balik, B. Tawagi ko balik. Ayo mo Paminaw sa self asa kuan sa radyo kay ang atong tingog diha lag ayo like iwit kayo. Labi nag naa ka sa Cebu o iwit ka ayo gyud, as in iwit ka ayo. Dapat nga diri na lang ka sa cellphone Maminaw. Hello daw. Hello kay Ma'am Erbin, Nakorda sa Dora. Hello po kang Celso, kang Ra, Celso, kay Jack, si Ron J. May gabi idea sa imo, ha? Salamat kayo sa imong pagpaminaw. I-add ko sa Facebook ni mo, just type Ezekiel Kepte. Ako pa lugar mag-add, ribuang ani, uy. Wala, layo kayo kong cellphone. Kabalo mo, guys, dili man ko into, ano, di kayo ko into phone, bebe. Kuan ko ka ng mga sinaunang tao, be, kay ko. Kung magamit lang ko anang phone, ginagamit lang ginako na siya for additional resources, pero dili ko gagamit yung kayong phone. Sorry kay mo, ha? No. Hello?
3: Hello?
0: Pagkaluya na lang yun sa tingog, ani. Oh, masiguro na siya nakaturbo, oy.
3: Oh, gabi na.
0: Ah!
3: I-add ko ba?
0: Ah, huwag man lang pamalihog, huwag man lang pailaila, anak.
3: Huwag na lang gabi na sa program.
0: Usa man na, oy nga, manawag na lang man ta. Manawag na lang man, pa pamalihog, pa. Ay, hayo lilo mo ay. Manawag na lang man gani ka, di pa jud ka magpailaila, di pa jud ka mag sa naman taon taan ni oy. Dili lagi ko ka pang ad, lagi kay dili ko ka Facebook. Dili ko bitaw bi, dili kay ko ka Facebook, bibi sa ko. Yung
3: katungo-dungong sa program.
0: Hello. Wow man yun. Makadungog gihapon lagi ka o Maminaw lagi hapon ka diri sa amu. Aha. Madunggan na gihapon ko nimo si pangluod uy.
3: Man. Ito ko na kanang holy night ha. Pasko.
0: Holy night?
3: O karona. Patukara. Hindi siya kantahon nimo.
0: Hindi mo ka bulo mo kantaan na. Uy, pagaw pa jug kayta. Dahil lang bi, ako na i-play para sa imbi.
3: Pinas ko naman, good bear naman, good bear.
0: Gani, o. Asa naman akong pinas kuhan?
3: Aw, nga, ibitaw ko naman ko, ano, hindi mo yung kamatag.
0: Daga mo istorya, J. Magkaroon ko, an. Wala ko yung holy night. Wait lang, ha. Tanaw na ko, nabok ko yung holy night, diri. Try na ko niya, kung ma-play ba niya siya.
3: Pagmasko.
0: O, daga kay... O, na na, J, o. O, J. O, na-play na ko, J. Mamasko.
3: Mamadungo ko sa radyo ba?
0: O, lagi, o. Sige, o. Sige, bye, J. O, lagi, bye, J.
3: Love you.
0: Kanibito si EG ba? Lagi ko mahimo EG kay kanang kuan jud. Kanibito si EG na sana gid sa ko ginabibi man gud puno na ko ni mo nang langi kay ni. Sige tawag na mo ha. Napamantay tulo ka gabi nga magkuyog-kuyog charot. 0945-443-5869. Nganong nagakasad ba mo? Paghulat sa agad mo din haa. Uy, pag wapata ka balo, basin di ay na madungog lang gihapon ko ninyo. Dili sa ako mag-conclude sa karon, basta kay last 3 nights na lang last 3 nights na lang po sa putahe sa gabi. What's gonna happen is by Monday or I think Sunday naanay mo lingkod, dili pa na ako pwede i-reveal kung kinsa. Basta kay naanay mo lingkod, na mapulis ako ang masabaan pa sa ako. So, dili na mo ma-lonely. Hello, may gabi eh.
4: May gabi eh, baby Cindy.
0: Ah, ala, murag na ako'y sala ni mo, bi. No. Wala ko eh. Sa tinuod ng B, wala yung load among phone. Niya, manawag
4: ulit. Ay, di man ni ako. Di man ni ko. Bibisin din. Okay, si di floor man to.
0: Ay, si... Sorry naman. Pareha mong tingog mang good. Awa. Diba? Mauna kong giingon. Hindi ko managna. Kay pare-pareha mo halos yung tingog.
4: Mga bati yung tingog, bebe sinde.
0: O dili, uy, gwapong tingog ang bebe. Uy, unsa man akong maalagad sa imuarong gabi una, be.
4: Aw, manawag lang sa nimo, kahit mubiya nang na ikaliha.
0: Ayan.
4: Nawa nang nimo, bebe sinde, sa imong tingog nga. Cute kayo po, minan.
0: Mulak di, ay.
4: Kahit lang kung nimo, walin ka.
0: Ala, uy, masakitan mo sa tanong. Ayaw gilak ba? Kay makailag, uy. Ayaw gilak, uy. Madungog, nagyapong kunin mo puhon-puhon, kaluyan sa Ginoo.
4: Sige.
0: Ayaw gilak, hala. Ina ni mo, nga nabi ako nga di ko maghilak. Kira ka, ha? Oh, okay. Nihilak naman, hinoon ni si Zaoy.
4: Ay, baby, sundin. Nakatawa lang ko sa ilong, ba?
0: Ayaw pala ka, madungog palagi kunin mo, puhon. Ha?
4: Ikatulo nang kunin, tawag na kunin mo, diha, baby Cindy.
0: Ikatulo?
4: Oh, katugi taon ng public service, madun sa bukid nun. Tiyo na ko.
0: Ay, oh, tama. Nag-reach out na ba sila? Wala pa.
4: Ay, nagka-kuha nami, nagka-sulti nami.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
4: Di na siya kauli, dali sa kuha na eh. Di siya, kaya kuha na, kumang, siguro lang na.
0: Pait po kayong kalibutan ron. Eh, mahal kayo pa masahib eh.
4: Ikaw?
0: No. Yada, Bi. Maura to. Bi, maura to. Maura na, Bi. Napiba kay Duga.
4: Maura. Maura.
0: Salamat kayo, Bi. Ha, amping di.
4: Ha. Ay,
0: dili.
4: Ay,
0: dili.
4: Uso pa?
0: O, unsa man yung request, Bi?
4: Broken bow, bye.
0: Broken.
4: Lara Pabian?
0: Ah, si Alara Fabian. Sige, ako nang i-play para sa imo, Bi.
4: Salamat, Bibi Simbi.
0: You're welcome, Bi. I will miss you too. Love you.
4: I love you, love you, love you.
0: Love you, Horo.
4: Bye.
1: Thank you.
0: Ayaw ko nyong pahila ka, Bap. Yan, love you ako nyo. Ayaw ko nyong... Ikaw ganahan lang mag-ilak-ilak. Maraman tayo na magkita-kita, anak. Dungog-dungog mga gihapon ta. Magkita-kita lang mga gihapon ta. Wala ka balo. Mas hindi ay... Sa lain nga, in another life. mas maayo, Bi, nga ikaw na lang. Ayaw na, oy. Niyaw kayo kumuhilak, bampod tayo. Nagilak lagi sa magka, oy. Ay, kabala ka, it's not yet the end of the world. We can still see each other. You can still hear me. Sige lang, kay siguro at the end of the program, I might announce kung unsang ako ang Facebook para ma-reach out. Gihapon ko ninyo. Ah, sige mo magpanguyab. Wait ka, ayaw. Kuganaan ang pangkuan kay... Ang ginahanglan ako rong kay kwarta. Kanang sagpaon kong kwarta kay muna kong need kay pang-tuition ako sa kong master. Ay! Hoy, hunong sa oy! Kadagan... Kadagan pa yung motor niya, katawag-tawag si Diri. Hello? Hello, asan na ka? Hello?
5: Hello. Daddy G.
0: Oo. Saman?
5: Isa na, may isang kamok.
0: Ay, okay. Isa na mga kamok. Nga, kisa man eh. Kisa man ikaw, B.
5: Gusto na pa mo namilit.
0: Ngano naman pud ka, uy? Naunsa man ka, uy? Ngano man ka?
5: Ang mabiga naman sa ere.
0: Ay. Ngano man namilit man lugar kang ako rin may manamilit?
5: Apel pud ko eh.
0: Ayaw, uy. Be strong. Magdungog-dungog lagi gihapon. Tayo sad-sad di, ha? Go good pa.
5: Ulis man sad ko.
0: Ha?
5: Ulis man sad ko.
0: Unsa?
5: Always kong kasad.
0: Always kasad? Yan naman.
5: Oh, di kasad yun.
0: Me? Why me? Ano ako? Bagura magay ka nanawag sa kuha niya. Ano magsad-sad naman hinoon ka?
5: Magpalayo naman ka.
0: Dili ko magpalayo. Naragyapon ko sa dool. In kaso kinahanglan ko ni mo, narako dili, I'm one call away. Madungog bang gagapong ko ni Mubi? Ang sama na siya, uy.
5: Hindi kisa din magpalay ni mo.
0: Wala pa ko kabalo. Di ko po na ko pwede i-reveal. Basta kayo na, ah. Eh, kabala ka na, alagi. Sabaan ninyo, diha. Uy, panguli na mo. Ah, mali ka nag-ado-ado, naglaag-laag pa ka, no?
5: Secret.
0: Ah, kalay mo sikit-sikit unsa nang orasa, alas 6:43 na, wapaka gauli. Kung ako yung mong mama o ako yung mong asawa, ikusik ko na na yung mong kuan ba? Kusik ko na na. Okay. Dapat manggood nga yung arong orasa, mag-uli na ang mga bibi.
5: Na may kortiyo.
0: Nga, ah, kasagaran, si kasagaran ba sa mga dugay mag-uli no? Kaya mga single pa. Single pa ka?
5: Yes.
0: Oh, single pa kay nanawag man. Pero ang tinuwag kay di naman na siya single good. Tumbong ta kasi imong asawa bi.
5: Oh, kabot-bot ta kadi di no.
0: Oh, wala pa kay asawa di ay?
5: Wala pa.
0: Ala uy. Naina pud nimo uy
5: manag hatag ka.
0: Manghatag ko. Unsa may gusto day nimo sa usa ka babae di ay bibi?
5: Babae.
0: Binuang ng imong istorya ba? Usay gusto nimo sa usa ka babae kung imong baye?
5: Sorry. Unsa
0: man gina ka ganang dili butan?
5: Ang gusto nako football.
0: Ha?
5: Wala eh. Ang gusto nako football.
0: Fit, abi na ko. Faithful, ah. So gusto nimo ka nang ikaw lang ang sasambahin at mamahalin ing anak lugar.
5: Di po ko ano, di kay ano. Makasarili man.
0: Dili man, ikaw raman, dili man na siya makasarili kay faithful man kaay mo ang gusto. So ibig sabihin, ikaw lang ang kanyang mahal at wala nang iba.
5: Makasarili niya po na.
0: Nga naman, so gusto rin nimo, tagduha lugar ang mo, ayang mahalon, murag kabit-kabit lugar no. Ka, anak.
5: Ayaw ko ingnang, ako lang. Ayan ginikanan, ayan pamilya.
0: Lahi man ang love sa family, lahi po lang love sa ibuha. Anong sabang ka, oy? Pagid ba? Karang po lang yung mga circle.

0: Magtira ka.
1: Sabi ko.
0: Sabi mo nga.
1: Ay, nakalimutan lang ko naman.
0: Niingon ka bang good nga. O, wag mo dong ibuhos ang lahat sa sarili mo kaya magtira ka daw nang sa imo.
1: Oo.
0: Oo. So 100%, bipila bang ibili nimo sa imong kaugalingon?
1: Sa 100%, nara kay bili niya 50-50.
0: So 50 lang imong ihatag sa iya, ha?
1: Okay, what if kung sakitan ka o looy niya?
0: Mo gani. So dapat ibilin sa agad ang para sa imo, no?
1: Natural.
0: Daw, B, kay karon kay single pa manggid ka, ka mo nang saan taman diya, 50-50 lang manggid. O palugar kay plano nga magmahal ng tawag ani? Medyo sayo-sayo pa ba? Kaya wapay Pasko.
1: Pasko. Malapit na ang Pasko. Bayan Nilo.
0: Malapit na nga ang Pasko. Malamig na rin. Parang relasyon mo, diba?
1: Oh. Adi, G, by the way, meron kaya request last time.
0: Kunsa man?
1: Adi, siguro ako break. Please, asong na malapit na ang Pasko. Bayan Nilo.
0: Malapit. Sige, try na ako niya. Pasko, sige. Sige, B, salamat ka sa pagtawag. Yan,
1: thank you. Thank you.
0: Bye. Thank you! Abi na ako na nga tuog na mo. Kapag mata pa, mandiay mo. Cindy, unfair ka. Halo? Ano? Anong unfair naman po kung ano? Ako naman po di mo hanggi. Ako naman po di mo hanggi. Kuandari ha. Unsa di ay Facebook account ni mo BB from Cebu City di ay ni unya na lang pagkuan. Ma'am Cinderella daghan jud mingawon sa imuha. Bye Ma'am Cinderella. All your listeners will miss you padayon sa journey nimo. Request kog song I've been waiting for you. Uy, thank you kaayo ha. Thank you. Wherever I am, dalaon gid ako ang legacy nga kanang kamo gid ang hinungdan nganong na ako diri. Thank you gid kaayo. Wala mo ilang buang ano. Nindot dadon sa but mo Arman. Mga ambot na jugo ni mo Arman. Permitig na ambot akong itubag ni mo Arman na ito karon. Pero bitaw bi oy, hala wala namang day time no. Salamat kasi yung pagstay with us for a couple of ano ha. Musta ka? Kira ko. Salamat kaayo sa inyong pagtambay sa toang programa karong gabi una for almost 2 hours. Ay magkabalaka, we still have tomorrow, we still have Thursday nga magkuyog-kuyog sa toang programang Putahe sa Gabi. Wala pa yung further announcement as to unsa ako ang oras. Wala pa ako kabalo, but most likely mabalhin man ta og time slot, mabalhin man ta og oras, but that's gonna be up until October 23 na lang. Hello. Pero for Putahe sa Gabi ikaron nga week up until Thursday na lang ko. So ang may tabo next week, dili na ako ang yung madungog ani nga programa. Pero dili pwede masad ang mga bibi kay walay dapat ikasad. Hi, hello mga gabi.
2: Hello, mayong gabi. Si Gianni from Jensan, General Santo City.
0: Yes, yes po. Ang saman ako ang maalagad sa mga bi.
2: Kung sa ito ipungutan na ni mo bi, katong ibuhos ito?
0: Muli naman galit ko bi.
2: Muli na ka?
0: Muli na ko. Mating out naman ni.
2: Oo, oh, di ay mag-out. Ako na lang puli na bi.
0: Ali. Ikaw na yung puli na bi. Bito bi, ugma na lang bi ha. Kaya muli naman ko.
2: Mag-uli na ka?
0: Matulog na ang Disney Princess sa kaoy.
2: Grabe, kaysa iyo pa gani. Bago pa gani matawag, uli na ka?
0: Ala, dili, baby, kay mamata pa ko niya alas 12. Remember?
2: 12 kang mata niya, magprograma niya pang gagbalik.
0: Dili, magkuan ko, maghaplas kong lana. Ako ilakaw.
2: Asa ni ka man to?
0: Wala, ay bitaw, out na ko. Kay magkuan naman, hapit naman, mag-alas 11. Muli na ko, manapod, ha?
2: Oh, sige, bye-bye.
0: Bye, B. Love you. Ayaw, nagtubag. Sabang ka sa mga asawa. BB, asa di ay kapadong nga muhawa mang kadiha. This is the question actually na dili na ko ma-answer. And I really do not know how to kanang position myself. Pero just think of it na it's for the greenest pasture ever. Kana ra good. Pero bi magkuyog-kuyog gihapon kita hap until Thursday sa programang Putahe sa Gabi. For now, matulog usa ang Disney Princess. Kinapa ko'y duty alas 12 unyang kagadlawan.

0: Gumiton ako ang lana nga gitunro sa kuha kay para makalaag-laag ko sa inyong mga lugar. Singalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Mike.

Thank you. Thank you.

0: XFM Davao. Gamat oran ang sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangbay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: At sinilyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-ilong ko Samsung Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: Kaklarek sana.
5: Exciting.
2: Exciting.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyot dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: FM. Kakla Reksana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kakla Reksana.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Santone Vitamin.

0: si Orak bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Alan Abayes. Alan Abayes sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Clarex!
6: Exciting!
8: Brix Flores sa XFM Davao.
10: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuuran ang among gibarugan.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarex, Anna.
12: Exciting!
5: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa katropalasay, simpunto sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Headlines.
1: Higala may buntag sa tuang headlines sa karong oras sa tuang balitang lokal. Sa balitang lokal, mga katropa. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa pitsa 30 ng bulan sa September tuig 2026.
0: Headlines.
1: Davao City Mayor Buster Duterte gideklara kining hostile witness sa impeachment trial.
0: Headlines.
1: Tatuwa nga balitang regional. Online threats sa Region 12, misaka na sa 65, uman kini sa Bangga sa Obanga School shooting incident.
0: Headlines.
1: At ang balitang international, ihap sa mga namatay sa baha o landslide sa India o Nepal, misaka na sa 56.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, alas sa Pilipinas men's volleyball team, natapos na ang kampanya sa Asian Games.
0: Headlines.
1: Sa itong balitang showbiz, Casey Tandingan o Glock 99 o Glock 9 magpagawas o bagong kanta.
0: Headlines.
1: Sa balitang LRG, 22 anyos nga mangingisda, tinguhang makabot ang Guinness World Record.
0: Headlines.
1: O sa health alert, mga katropa, colon cancer, posibleng mabatunan sa mga bata. Apan talagsaon.
0: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 30 ning bulan sa September tuig 2026. Inyong tibalitang karong oras sa katropang Alan Abais sa balitang lokal.
0: Balitang balitang
3: lokal. Lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya o pagkusgon ang cognitive function sa auto nga may hinungdan sa pagkawala sa memorya o ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa tuwang nervous system. Okay, Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina, tambal pa, available na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tuwang balitang lokal, gideklara sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Buster Duterte isip hostile witness atol kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapong adlaw, September 29 ning atuiga. Atol sa hearing, gikumpirma ni Mayor Duterte nga kaila niya si Jaime T. Cruz o gagiila usab nga kauban niya kini sa negosyo. O giila nga kauban sa negosyo ni Sara o gaingaman na amigo usab ni FPRRD. Gikumpirma usab nga ang iyang ngalan ni Congressman Paolo Duterte o ni Cruz nga makita sa General Information Sheet sa Chinese Gen B Food Corporation. Gipangutana usab siya ni Senator Judge Alan Peter Cayetano itungod sa gidaghanon sa mga dokumento nga pirmado sa usa ka mayor ug tubag ni Duterte mukabat sa 50,000 ka dokumento ang posibleng mapirmahan sa usa ka local chief executive. Matod pa sa mayor, lisod nga personal nga masusi ang tanang nga dokumento o kumpanya nga dalambigit sa mga transaksyon sa lokal nga gobyerno tungod sa kadaghan sa mga papeles nga ginatubang karon o ginatubang adlaw-adlaw. Padayon sa pagkakaroon ang impeachment proceedings samtang nagpresenta pa o mga testigo o ebidensya ang prosecution o defense panel sa Senado.
0: Headlines Express Balita.
1: Dunga bang hukad sa tuwang balitang lokal ng pagkita og suporta ang mga miyembro sa Davao City Council kang Mayor Sebastian Baste Duterte atol kini sa sesyon sa konseyo niya tong o karong katong o kagapong adlaw September 29. Gipangunahan ni Vice Mayor Rigo Duterte ang maong pagpakita sa suporta diin nag fist sign usab ang pipila ka mga konsyal. Naitabo ginisamtang nga gisalang si Mayor Baste sa Senate Impeachment Court may kalabutan sa mga kontrata sa GenCorp na nalambigit sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Gipanguna ni o gipangutana si Mayor Baste bayan sa iyahang kahibalo sa mga transaksyon sa GenCorp o sa relasyon nini nga giakusahan nga dunay interes usab kang VP Sara.
0: Express Balita.
1: Duga bang hukad sa tuwang balitang lokal, gilaoman nga ilusad sa City Government of Davao ang pinakaunang Davao City Film Festival isip dakong lakang sa pagsuporta sa mga filmmaker o creative talents sa syudad o tibuok Mindanao. Mato ni City Information Office OIC Harvey James Lantix. Tumong sa programa na mahimong ligon nga plataforma alang kini sa mga lokal nga filmmaker o makatabang sa pagpalambo sa industriya sa pelikula sa rehon. Gilauman nga himuon ang film festival sa Marso tuig 2027 isip kabahin sa ika-90 ka mga o 90 nga araw ng Davao samtang magsugod ang promosyon o pagdawat sa entry sa Nobyembre karong tuiga. Ibutyag sab nga kabahin kini sa tinguha sa Davao City nga mahimong sentro sa filmmaking sa Mindanao o mahimong UNESCO Creative City sa Umalabot.
0: Express Balita.
1: Dugang bang hukad sa tonga balitang lokal atong nato sa Santon Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves nga dako kini tabang aron nga protektahan ang imong atay o kidney labi na ang mahiligon mukaon og parat og junk foods. Ang malunggay makatabang kini sa pagdetoxify sa atong lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa mga butika nationwide. Hiniusang gipahigayon sa Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office ang og Life Bank Foundation kun LBF ang duha ka adlaw nga training alang ni sa indigenous communities sa barangay Tamayong Kalinan District ng Davao City. Sulod sa duha ka adlaw miapil sa training ang mga miyembro sa Bagubo Klata og Ubo Manuvo indigenous cultural communities uban sa mga community representatives nga sa gitudluan sila bahin sa mga balaod og responsibilidad sa pagpanalipod sa Mount Apo Natural Park lakip ang wildlife og forestry laws. Gitun-an usab sa mga partisipante ang praktikal nga pamaagi sa pagpatuman sa balaod sama sa arrest protocols, evidence collection, incident documentation, wildlife handling og enforcement simulations aron nga maandam sila sa pagresponde kung adunay matala nga environmental violations matod sa LBF og Manpamo. Ang maong programa nagtumong kini sa pagpaligoon sa partisipasyon sa komunidad sa pagkonserba sa kinaiyahan. Gilauman o gilausab sa Manpi ang dakong papel sa mga lumulupyo o indigenous peoples sa isip. Unang tigpanalipod sa natural resources sa Mount Apo nga gitinguha nga mahimo kining UNESCO Global Geopark.
0: Express Balita.
1: Ato na kita 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Buntago karon sa tuang dungapang balita. 120 ka individual na sikop sa DCPO sa usa ka semana nga pagpatuman sa upat o 4 focused directives mga katrop. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
4: XFM Report. Subling gipamatud-an sa Davao City Police Office kun DCPO ang gipakusgang mga lakang niini sa pagpatuman sa 4 focused directives sa PNP human niini masikop ang 120 ka individual sulod lamang sa usa ka ka semana sa kampanya batok ilegal nga droga gikan Setyembre 20 hangtod Setyembre 26 ning tuiga sa 36 ka operasyon nga nalusad. Nasikop sa DCPO ang 44 ka mga drugista dungan sa pagkakumpiska sa kapin 415 grams nga shabu nga gibana-bana ang nagkantidad og kapin 2.8 million pesos. Lakip sab ang 75 grams nga marijuana nga nagkantidad og kapin 9,000 pesos. Gipakusgan usab sa kapulisan ang kampanya batok ilegal nga sugal diin sa 15 ka mga operasyon nga napahigayon, 25 ka mga sugarol ang nadakpan og nakumpiska ang kapin 6,000 pesos nga bet money samtang 15 ka kaso na ang napasangat ngadto sa korte. Dugang niini, kumpleto sab nga naaresto ang 46 ka mga wanted person, lakip na ni ana ang 20 ka most wanted persons. Sa kampanya batok loose firearms usab, 21 ka operasyon ang nalusad sa kapulisan nga nisangko sa pagkaaresto sa 5 ka suspitsado, diin 5 ka armas ang nakumpiska, 16 ka armas ang voluntaryong gisurrender ug 4 ka kaso na ang na-file ngadto sa korte. Matod sa DCPO, ang maong mga kalampusan resulta sa paningkamot sa mga kapulisan ug sa kooperasyon sa komunidad, mga opisyal sa barangay ug sa Davao City LGU. Padayon usab ang panawagan ni ini sa publiko nga padayong mo kooperar sa mga paningkamot sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa ito nga balitang lokal. Babaeng college student patay, tulo ang angol sa road accident sa Surigao City. Ang Express Balita manukad ni o tricycle driver sa Tagum City wala malipay sa gidak-on sa rollback sa gasolina. Ang Express Balita manukad ni Lar Sanyol.
0: XFM Report. Report.
5: Giangkon sa mga tricycle driver sa Tagum City nga wala sila malipay sa gidak-on sa katidad nga rollback sa presyo sa gasolina nga gipatuman gahapon adlaw, September 29, 2026.
6: Tricycle, balik din sa dati. Kay isa, amo ang karon dagang ipulurong niya. Ang gasolina, mga gayon niya, kila, kandrin, magyapon, kansi kayo.
5: Sigun sa mga driver nga wala makatandog sila na sinating krisis tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina, ang gipatumang ubos presyo, sanglit sintimo lamang kini, itandi sa halos taga 5 pesos nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa miaging semana.
7: Ayaw ko ibalik lang ta sa presyo dati para makalogo ang putli na pumiin ka mauli sa pamilya.
5: Kahit naman ni atong September 15 ng tuiga, gipatuman ang oil hike price sa tibok nasod. Kung diin misaka og 5 pesos, 0.68 centavos ang litro sa gasolina, gisundan kini sa 4 pesos, 0.88 centavos ni atong September 22. Dungan sa pagsaka sa diesel o kerosene, nga may resulta usab sa pagsaka sa mga batakang palaliton, nga nakapasamot sa pito sa kinabuhi sa mga Pilipino. Samtang, ni atong adlaw ng Lunes, September 28, lahi-lahi ang reaksyon sa mga motorista kini human gianunsyo sa Department of Energy kon DOE ang rollback sa presyo sa lana nga epektibo September 29 ngadto na sa October 5. Dinubay-ubay ang nalipay sanglit mios os og 7 pesos 0.57 centavos ang matag litro sa diesel og 5 pesos 0.57 centavos ang kerosene. Apan sa muyo ang tanang adunay mga sakyanan nga gasolina ang tubil sanglit ana lamang sa 24 centavos ang rollback. Sigun sa mga driver sa tricycle, nga dili makatarunganon ang dinaggo nga increase sa gasolina o sintimo lamang ang rollback nga nakapasamot matumpas sa kapait sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan. Sakit usab matod paalang kanila nga mga lehitimong driver nga nag-amping sila mga dungog ang mga negatibong post sa social media kabayan sa isyu sa plitihan. Panawagan sa mga driver ngadto sa gobyerno nga aksyonan ang grabe kamahal sa presyo sa petrolyo og dunggon ang ilang mga mulo sanglit ang ilang matod pampanginabuyan dili makadato kun dili buhi-buhi lamang. Samtang maray mulo sa mga tricycle sa Tagum City ang gingong mga illegal nga namasahero sa dakbayan. Para mulami ang ngisi, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Adto na kay 14 minutos na paglilutok sa ikalasay sa buntag o karon sa tuwa nga balitang regional.
0: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang ato nga balitang regional ato grato sa Xanthone Vitamin C, mutabang nato mga katropa aron sa pagpalambo sa atong immune system aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mapalit na sa mga butika nationwide. Online threats sa Region 12, misaka na sa 65, kuman sa o sa o 120, hindi na lang, mga katropa. No? Babaeng college student patay sa tulo, o tulo ang angol sa road accident sa Surigao City. Ang Express sa balita manukad ni Lemuel Ukay.
0: XFM. XFM. Report.
8: Kalit nga natapos ang kinabuhi sa usa ka 20 anyos nga college student samtang tulo ka uwan pa ang nangasamdan human sa usa ka mangilngig nga aksidente sa dalan niadtong Lunes sa udto sa National Highway kilometer 13 Barangay Trinidad Surigao City. Giila sa mga otoridad ang namatay nga si Faith Angelo Apad Mativo, residente sa Purok 1 Barangay San Pedro Season Surigao del Norte. Si Mativo mao ang nagmanihong sa usa ka itom nga Yamaha Sniper 155. Ang iyang angkas nga si Raisa Joy Mosquito Utuhan, 19 anyos ug usa usab ka estudyante naangol sa maong hitabo. Ang laing nalambigit nga motorsiklo maong usa ka ivory black Honda Click 150 nga gimaniho sa usa ka 17 anyos nga minor de edad ug dunay laing 17 anyos nga angkas. Base sa inisyal nga investigasyon sa Surigao Component City Police Station, parehong nagdagan paingon sa direksyon sa Butuan City ang duha ka motorsiklo. Ang Honda Click nagsubay sa fast lane samtang nagsunod niini ang Yamaha Sniper. Pag-abot sa kurbadahong bahin sa dalan, misulay og overtake ang Yamaha Sniper nga giingong kusog ang dagan. Samtang sa samang higayon, mitipas ang Honda Click padulong sa slow lane tungod kay dunay gipahigayon nga checkpoint operation ang SDN PNP Highway Patrol Group sa unahan. Tungod sa kakusog sa dagan, nasangit or na side swipe sa Yamaha Sniper ang Honda Click, hinungdan nga nawad-an og control ang duha ka driver og nangatumba sa karsada. Tungod sa kakusog sa impact, grabing samad sa lawas ang naangkon ni Mativo og sa iyang angkas. Gidali sila pag-atiman sa Surigao City LGU Medical Team o gidala sa Caraga Regional Hospital. Apan gideklarar si Mativo nga dead on arrival sa doktor. Ang duha ka motorsiklo ana karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa dugang nga imbestigasyon. Samtang ang 17 anyos nga driver og angkas sa Honda Click temporaryong giturn over sa Women and Children Protection Desk tungod kay pulos pakini mga minor di edad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungin sa itong balitang regional online threat sa Region 12, misa ka na sa 65, uman kini sa mga school shooting. Ang Express balita manukad ni Cherish Ligid.
0: XFM. Report.
9: Misa ka pag-ayo ang mga na-report ng online threats sa Region 12 human sa pagpamusil sa Banga National High School ni atong Setyembre 18. Sumala ang Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa PRO 12. Trisay lamang natalagikan Hulyo hangtod Setyembre apan misaka kini sa 65 sulod sa napulo kaadlaw human sa insidente. Kadaghanan sa mga nalambigit ng mga minor de edad na nag-ingon nga nabinuang lamang apan yatiman yahapon kini sa kapulisan. Matod ni Manibog, posibleng nagsundog lamang ang uban sa nahitabo sa Banga shooting o wala gayoy tinuod nga plano sa pagpatuman sa ilang mga hulga. Gipasiugda ni Manibog ang pagpalig-on sa Anti-Cybercrime Unit sa PNP o uban pang law enforcement agencies tungo sa pagsaka sa mga online threats. Samtang ang minor de edad nga nasa kustodiya sa DSWD sa General Santos City tungo sa giingong online threat, ipailawom sa evaluation o assessment subay sa Republic Act 9344 o kon Juvenile Justice and Welfare Act. Mga tropa, alang sa dugang enerhiya o lig-on nga kabukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang dura kita 18 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang national.
0: Balitang balitang national. National.
1: Ang atong balitang national ato karato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas moderate kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract. Detalye sa tuwang balitang national, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
0: Express Balita. Express Balita.
10: Mga katropa, kinansilan ng Senate Impeachment Court ang sesyon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw para bigyang daan ng tinawag na strategic procedural pause. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Renji Tongol, hindi ito dahil nahuhuli ang paglilitis sa schedule. Sinabi ni Attorney Tongol na nauuna pa sa schedule ang paglilitis matapos makapagharap ang prosecution ng 6 na testigo sa loob lamang ng 8 araw. Aniya magpapatuloy naman sa Huwebes mula alas 10 na umaga hanggang alas 6:30 ng gabi ang pagdinig. Ayon sa korte, kailangan ang isang araw na pahinga para makapaghanda ang magkabilang panig sa susunod na bahagi ng paglilitis. Kabilang sa susunod na haharapin ang maraming dokumento at financial technical record ni VP Sara mula sa Anti-Money Laundering Council.
0: Express Balita!
10: Inamin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na hindi niya alam ang business interest ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries bago ito nabanggit sa impeachment trial. Sinabi ni Mayor Baste na kung alam niyang may interest si VP Sara sa GenCorp, hindi niya papayagang makakuha ng kontrata sa Davao City ang kumpanya. Iginit naman ng alkalde na above board o maayos ang mga naging transaksyon ng GenCorp sa lungsod. Ayon kay Mayor Baste, umabot sa 33.2 million pesos ang halaga ng 19 na kontrata ng GenCorp sa Davao City, kung saan 13 ang natapos na at 6 ang nagpapatuloy. Sa paglilitis, napag-usapan din ang pagkakaiba sa pagitan ng deklarasyon sa SALN ni VP Sara at ng mga SEC record tungkol sa kanyang sinasabing pagiging stockholder ng GenCorp.
0: Express Balita!
10: Kwenestyon ng House Private Prosecutor na si Theodore Pedte si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungkol sa proseso ng public bidding na nagresulta sa pagkakapili sa GenCorp Industries bilang nag-iisang responsive bidder para sa food at catering services ng lungsod. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma ni Mayor Baste na isinagawa ang bidding at inilathala ang procurement notice sa Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS. Kinumpirma rin niyang 10.8 million pesos ang approved budget para sa kontrata na siyang pinakamataas na halagang maaaring gastusin ng lungsod para sa procurement. Ayon kay Mayor Baste, galing sa public funds ang budget, habang kinilala rin niya na layunin ng competitive bidding na makakuha ng mas mababang presyo at makatipid ng gobyerno. Iniharap sa pagdinig ang bid documents para sa meal package na may kanin, fried chicken at 500 milliliter bottled water na nakalaan para sa hanggang 60,000 katao. Ipinakita rin ng prosecution ang Resolution Number 11061 Series of 2025 kung saan idineklarang single calculated responsive bidder ang GenCorp at inirekomenda ang paggawad dito ng kontrata. Kwenestyon ni Senator Judge Sirwin Gatchalian ng sunod-sunod na pagkakapanalo ng GenCorp Industries Incorporated sa mga kontrata ng Davao City Government. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nakakuha ang GenCorp ng 19 na kontrata mula sa lungsod sa loob ng 5 taon o mula 2022 hanggang 2026. Tinanong ni Senator Judge Gatchalian kung napag-usapan ni Baste Duterte at Deputy City Administrator Tristan Domingo kung bakit paulit-ulit na napipili ang GenCorp sa bidding. Ayon kay Mayor Baste, ipinaliwanag sa kanya ni Domingo na kwalipikado ang GenCorp at nakumpleto nito ang lahat ng kinakailangang requirements para sa mga kontrata. Nang tanungin kung ilang beses naging loan bidder ang GenCorp, tinaya ni Mayor Duterte na o ni Mayor Baste na 4 na pagkakataon ito at nilinaw na hindi naman palaging nag-iisang bidder ang kumpanya. Ang mga kontrata ng GenCorp ay patuloy na sinusuri ng impeachment court kaugnay ng Article 2 ng kaso laban kay VP Sara na naglalaman ng mga alegasyon tungkol sa kanyang financial interests at corporate connections.
0: Express Balita!
10: Kinumpirma ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na kilala niya si businessman Jaime T. Cruz at naging business partner niya ito. Lumabas ang pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos tanungin si Mayor Baste ng House Private Prosecutor tungkol sa kanyang relasyon kay Cruz. Tinanong din ni Senator Judge Risa Ontiveros kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ni Cruz sa Duterte family batay sa mga dokumentong iniharap sa paglilitis. Ayon kay Mayor Baste, kaibigan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte si Cruz at isa itong kilalang businessman sa Davao.
0: Express Balita!
10: Kinumpirma ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na binigyan niya ng delegated authority si Assistant City Administrator for Administration, Attorney Tristan Dwight Domingo, para lumagda sa mga award at kontrata ng lungsod. Sa direct examination ng House Private Prosecutor na si Theodore Ted Te, sinabi ni Mayor Baste na itinalaga niya si Domingo sa paglagda ng mga kontrata, kabilang ang mga transaksyong sakop ng bidding process. Ayon kay Mayor Baste, ginawa ang appointment para hindi na niya kailangang personal na pirmahan ang bawat kontrata at mabigyan siya ng mas maraming oras para sa iba pa niyang tungkulin bilang alkalde. Gayunman, inamin niyang hindi niya personal na nalalaman ang lahat ng kontratang pinipirmahan ni Domingo sa ilalim ng naturang otoridad. Ipinaliwanag ni Mayor Baste na nalalaman niya ang isang transaksyon kapag dumadaan ito sa kanyang tanggapan o kapag may lumitaw na irregularidad na nangangailangan ng kanyang atensyon. Kinumpirma rin niyang wala siyang personal na kaalaman sa ilang kontratang nauna nang nabanggit sa pagdinig pero mayroong lagda ni Domingo.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Balik sa tuwa diri sa Dakbayan sa Davao. Aduna kita ay 25 minutos na paglabay sa ika alas 6 sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang international.
0: Balitang international.
1: Ang atong balitang international hatog kadto sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang kini sa mata, aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus mapalit na sa mga butika nationwide. Ihap sa mga namatay sa baha o landslide sa India o Nepal, misaka na sa 56. Misaka na sa 56 ang namatay sa India o 14 sa Nepal tungod kini sa grabe nga pagbaha o landslide nga dala kini sa kusog nga ulan sukad September 25. Sumala sa mga otoridad, daghan pa mga residente ang naapektuhan o adunay pipila nga gikataho na missing human sa sunod-sunod nga kalamidad. Nagpadayon ang rescue o relief operations sa mga apektadong lugar samtang gipahimangnuan ang publiko sa posibilidad sa dugang flash floods. Nagpabiling alerto ang mga otoridad aron nga malikayan ang dugang kadaot sa kabdangan o kinabuhi.
0: Express Balita.
1: Gihangyo sa prosecution team sa International Criminal Court ang Trial Chamber 3 nga isalikway ang hagit sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte may kalabutan sa 8 ka mga controversial nga insidente sa kaso Batok Niya. Nasairan nga ang maong mga insidente naglakip sa mga panghitabo nga giila isip incident sa 50 hangtod 57 nga gisupag sa depensa atol kini sa padayong proseso sa korte. Ning kasamtangan, wala pa magpagawas og pinal nga desisyon ang ICC sa maong hangyo samtang nagpadayon ang pagdungog sa kaso. Parayon usab ang legal nga proseso sa duha ka kampo aron nga mapresentar ang ilang mga argumento o ebidensya ngadto sa korte.
0: Express Balita.
1: Kato nga balita nga paugnat sa kusog.
0: Balitang sports.
1: Atong kira to siyempre sa Turbo Man and Answer. Sulit ka kung nakaturbo ka, makatabang sa sex life ninyo mga mag-asawa. Ang Turbo, FDA approved, maong safe nga inumon, magturbo na. Mapalit din sa mga nagunang butika nationwide. Natapos na ang kampanya sa Alas Pilipinas sa Men's Volleyball Team. Sa nagkapadayon nga 2026 Asian Games, human kini mapildi batok sa Chinese Taipei. Nahimong dikit ang laban sa duha ka team diin midaog kini sa decision set aban naangkon gihapon sa Chinese Taipei ang kadaugan sa Pool D elimination round sa score nga 25-21, 20-25, 27-25 o 29-27. Tungod sa sagunson nga kapildihan na pakyas ang Pilipinas sa pagabante sa quarter finals ug natapos ang kampanya nini nga walay kadaugan manunang napildi sa South Korea o gisundan sa kapildihan batok sa China sa straight sets.
0: Express Balita.
1: Sa tuwang balitang
0: showbiz news.
1: Atod ka na ito siyempre sa Claire Skin Herbal Soap. Nag-anunsyo ang singer nga si KZ Tandingan o rapper nga si Glock 9 sa ilang bago nga collaboration nga adunay titulo nga Luha ng Buwaya. Hilauman nga opisyal kining pagawa sa Oktubre 2, pinagi sa nagkadaiyang digital music platforms sa social media. O sa social media post ni KC, iyahang gipa hinumduman ang publiko nga dili dayon motuo sa mga luha ng buhaya nga mao kini ang tema sa ilang bag-o nga kanta. Daghan ng fansub ang nagpaabot sa mga o sa mga proyekto tungod sa unang higayon nga o nagpaabot sa mao nga proyekto tungod sa unang higayon nga magtinabangay ang duha ka sikat nga musikero sa usa lamang kakanta.
0: Express Balita.
1: Sa balitang LRG kon lahi ragyud mga katropa. Atoy kanato sa Santon Plus Gold o ang Santon Vitamin C. Mutabang nato mga katropa aron sa pagpalambo sa atong immune system aron ang pamilya di magkasakit magmalipayon pahinoon kini inom na og Santon Vitamin C ingon man ang Santon Plus Gold mga katropa. 22 anyos nga mangingisda tinguhang makabot ang Guinness World Records. Sa edad nga 22 anyos sa padayon gihapon sa pagpangisda si Captain Demetris Polizoides sa Isteria o Eritrea, Evia, Greece. Niadtong Agosto 13, tuig 2026, milawig siya alas 3:30 sa kadlawon sakay sa iyang kahoy nga sakayan nga Gregorius. Uban ang tulog ka opisyal nga saksi nini. Sunod sa unom nga o unom og tunga ka oras sa siya mismo ang nagmaneho sa sakayan. Nagbutang pa kini og pukot og long line og mibira pagbalik sa mga gamit sa papangisda. Mudunggo siya matagalas 10 sa buntag dala ang iyang nakuha nga isda ug karon nag-apply siya sa Guinness World Records aron nga makonsidera isip pinakatigulang nga aktibong professional nga mangingisda sa kalibutan.
0: Express Balita.
1: Sa tuang health alert. Atul kinato sa Santon Herbal Tea. Inom na sa Santon Herbal Tea mga katropa, labi na kung gahapdos ang imong at tinai. Umikan sa pagkaon o bisan unsa labi nagmantikaon, nindot ang ato ang Santon Herbal Tea. Colon cancer, posibleng mabatunan sa mga bata, apan talagsaon lamang. Posible nga makabaton o makaangkon og colon cancer ang mga bata apan talagsaon kini kumpara kini sa mga hamtong. Lakip sa posibleng risk factors ang family history sa colon cancer o hereditary conditions sama sa Lynch syndrome o familial adenomatous polyposis. Bantay ang mga timailhan sama sa dugo, sa tae o sa hugaw, balik-balik nga sakit sa tiyan, pag-usab sa bowel habits, dili tinuyo nga pagkunhod sa timbang o kanunay nga kakapoy. Apan, mas mapaminusan ang risgo, irekomenda ang himsog nga pagkaon, nga daghan o fiber. Regular nga ehersisyo, gusto nga timbang, nga dunay makadabalda nga sintomas, ipasusi dayon sa mga doktor. Apan mas makaangkon kita sa bagamping kong mag-Santon Plus Gold mga katropa. Dunay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant ang dinhi mga katropa dako kining tabang karon ipagawas ang free radicals o toxin sa lawas labi na niadtong adunay depekto sa colon.
0: Express Balita.
1: Og higala mo itong naglangkob sa ito ang Express Balita karong adlaw. Pitsa 30 na, nimbulan sa September 2, 2026. Good morning sa ito mga nagapaminaw karon sa 89.1 mga katropa sa XFM. Og mayong buntag usab kang Richard Ramos mga katropa, kang Vice Captain Alkinsay. Good morning. Naminaw karon sa Dumalag 2 Matina o Dumalag 2 Matina Playa. May buntag mga taga Matina Playa ha? And Richard Ramos, good morning Brad. Randy Santisas, good morning. And Mary Grace Cruzada and Tia Alcaraz and Jerly NK, good morning natong tanan mga katropa. Masunod na ang The Secret of Health kawan si Doc Remly Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye mga katropa. Yours truly with Bricks Flores mga katropa. Huwag sa ngalan sa tuwang Gritibukang Puwersa sa News and Cardiff XFM Network Philippines. galang sa Rikeo sang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos, Himaya, good morning, kamatoran ng Sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
11: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: XFM.
13: Kaklarit sana.
14: Exciting.
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
16: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
17: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
18: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
19: The Secret of Health.
16: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Vision Lex, daghan ang natabangan.
21: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuwa ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
20: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
16: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
19: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
19: Santon Plus Coffee Mix.
4: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
14: The Secret of Health.
12: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
23: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
25: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
26: Kaklarek sana!
27: Exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, katropa, alas 6:47.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Weather update. Weather update.
1: Ikaw lang buntag sa tuwang weather forecast sa Davao City karon mga katropa. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa 30 ni bulan sa September 2, 2026. Daytime high of 32 degrees Celsius sumalapas sa bagasa nga tong kainiton karon. Adunay partly sunny skies kita sa adlaw sa buntag o kanang buntaga. Og paghatag kini og rason nga adunay scattered thunderstorms sa kahaponon. Ang chance of rain is around 40% to 45% mga gadropa.
0: Weather update.
1: Welcome sa itong programa nga Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga people, mga my friends, nato, kamusta mo, mi amigos y amigas, welcome sa ato mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalumon, mga kaluman sa matagal lugar, o probinsya na itong rayon ng Davao del Norte, Davao del Sur, o Davao Oriental. Ito ang sa mabot at ang pagsibyaw sa kapanginaot nga kanunan kitang buligan sa grasya sa tuwang labaw magagagahong. Ito nga safe and sound sa matagusaka destination, pasod gawa sa tundagpen sa durian. Ko ang pulo moranig kat

0: nakakulong, ang nagkulong siya mga tropa, para Japon taga gobyerno. Ang ituuhan mga katropa ang kining aligasyon ni Laila Dilimacuy. Good morning mga katropa, dito maglangan at tuwausap nga welcome karo mga katropa ang ato ang sparring partner mga katropa, ang boses ng XFM. Katropang Bricks Flores, good morning.
1: Good morning, Katropang Alan, busis ng madla, Katropang busis Alan,
0: ng
1: no?
0: Madla, Dani.
1: General Palparan, good morning.
0: Ako lang kuan kining hinulaman kang Bito Palparan.
1: Yunana pud bitaw ang attire ni General Palparan, no.
0: Oh, bagulang bud ni appear ba ko pagtan-aw nako sa kuang aura karon ko. Pantay mo ra pihar pati sa hinapay.
1: Bitaw. Katropa idlo gid ni mo si General Palparan.
0: Ya malaan pud tag si kuan si Ernie Baron.
1: Wither lang. Good morning sa tanan nato nga makaigsunan dinhi karon sa tung dakbayan sa Davao. Of course sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. Kumusta mo mga katropa? Giulan ba pud mo? Kay kagahapong adlawa mga katropa diri sa amuang lugar, grabing bunok sa ulan oy.
0: Ani ulan ba diri kagahapon?
1: Aga ulan.
0: Abi ko man nang baha lang to siya.
1: Abi nimong talig sikreto ulan na to.
0: Ulan na ito. Basta kay nga mga iring o gamang mga itoy lagi nanuksok oy.
2: Pinaw.
0: Nagdalugdog man.
1: Nagkok ay nalugdog ba? Grabe na abi lagi murag roaring above the clouds ang kining thunderstorms. Good morning sa tuwang mga kaigsunan karon na of course sa tuwang mga kaigsunan katropang Alan gikan sa nagadayang nga mga probinsya sakop sa Davao region. Og Davao Oriental, diri sa dapita sa may Davao de Oro mga katropa nato sa Davao del Norte, kumusta mo? Maayo ba ang ato ang kahimtang sa panlawas karon? Ato ang mga kaigsunan diri dapita sa may Davao del Sur, kumusta mo? Ang lugar sa mainit nga lugar sa Davao region kining Davao del Sur katropang Alan. Labi na kining lungsod sa Matanao, kining Kiblawan.
0: Wala ulan dito.
1: Padada, I think hoping na gaulan dito. Piesta ra ba dito kagahapon?
0: Pizza 29, tama, no?
1: Piesta dito kagahapon. Ako ang kumpare na ko nga silingan ako nga pag umangko ni kanhing kuan ba? Kanhing city treasurer? City treasurer? Nga si Papa Triola. Ay, niuli git siya dito. Ay, namiesta git siya dito sa Padada. Yun, lungsos sa Padada.
0: Lahir daw glasa ang litson dito kaysa sa Tres Tuas Davao.
1: Pinoa! Kwan, kanang kalderitang kambing, lahi.
0: Ang kalderitang kambing.
1: Kanabang ambot o nga nung nga mura magnaigatas ng ilang kalderita dito?
0: Tugon na sa tubig.
1: Tuwas tubig, no? Okay, medyo, kwan naman ang tubig dito ko, timplado ng daan.
0: Timplado ng daan.
1: Di na kinangat. Oh, wala, di na kakinhan lang mag-asin.
0: Wala na. Para tatabang-tabang.
1: Di na po ka magbutang o kaswit eh. Kaya medyo marag may pagkayilo-yilo man.
0: Di na dapat klorinan.
1: So, good morning kaninyong tanan diha mga kaisyon na napipiesta diha sa lungsod, sa Padada, sa Davao del Sur. Sigurado ta, abuta dito. Sinong Ede Riula na diha na pita. Mayong buntag ninyong tanan.
0: Ede Riula, buntag.
1: Napipiesta ninyo ha. Diha na pita sa may Padada, Davao del Sur. Og ingon man usab diri dapita sa may Davao Occidental, kumusta mo? Kamo ang nag-inusarang lugar sa Davao region nga gigamit ang Davao City nga dunay flood control. Abi ba nato katropang Alan kung diri gid sa Davao City nang flood control? Ingon man si Secretary Vince Dison nga so far ang klaro doon sa Davao Occidental.
0: Wala gani. Karon kay nahibalo na sila asa dapit ang Davao Occidental.
1: Kibalo na sila. Ang mga taga Manila manggod pagka mulito kag Davao katropang Alan,
0: Davao City na.
1: Davao City na dayon. Abi nila kanang Davao Occidental, Davao City na siya. So good morning kaninyong tanan diha mga katropa.
0: Good morning, good morning. Good
1: morning. Ato natong hatod kaninyo ang kining ato ang mga balita. Ug kini usab ang ato ang programang Bullseye.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Like, share, and follow mga katropa sa ito ang XFM Davao Katropa Digital nga Facebook page sa mga katropa. O kini ito ang programa gikan po ni sa Yes to Health Incorporated. O ginguman sa kape ng Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kung feeling drained at work mag-ug ka, it's time for a coffee that does more than wake you up mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ni sa mga butika nationwide. Kaya ko ang gitimpla karon rin pwede mga bago pa mo itong akong refill tong tubig dito mga katropa, ha? Pwede mo na ito i-refill yung gikan sa gripo? Nagduda ni nung kuha ni katropang Briggs na kining pangbaligya, di ba? Pwede rin siya sa gripo.

0: o dili ni siya gi-verify grip or adretso niya, takloban na yun?
1: Na may mabaligya, na mag-uwi mabaligya sa online katrupang ala na murabag purifier?
0: Naa, ka na yun.
1: Ikuwala ni mo, isalot na ni mo sa gripo.
0: Wala na.
1: Dahil iswitch ni mo to. Doon ay tulog ka mga kuwan. Ka na bang tigsala, bitaw?
0: Wala, purified na.
1: Pagawasan na, purified na.
0: Actually, pwede rin ka maghimuan ng mga katropa din. No? Kanang experiment ka ng mga bato gani. Klase-klaseng color sa bato. Na ay gamay, na ay dako, na ay pino na po. Katapusan na ka na ganing balas. No? Maka-purify na tubig. Yo, sa pagkana na nasa tubig sa kanal. Wala yung mutiero, ginomba. Pero pang survival na mga katropa, gitudlo na. Sa to ang mga scientist. Pinta mga katropa, ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Doon na po tayo, premium D3 mga katropa. Ang D3 Coffee Mix, no? Moni ang isa sa mga paboritong kape ni Brix Flores. At premium D3 Coffee Mix.
1: Ano ka itong pangalan?
0: Ebidensya na.
1: Ebidensya ni Hak. Eh, ako ang wala ko katimpla gikan sa kuan sa muang balay kay wala ini tubig. So gitala na lang nako diri kay.
0: Ya nagto pa diri ini tubig diri.
1: Wala diri ay.
0: Kanin dito lang ko sa gripo nagkabo.
2: Pinawa!
0: Wala naman ko si Kwan. Asa na po ito si Marlo?
2: Pinawa!
0: No! Pinsa 23 sa Manlo.
1: Ariin na ning Kwan diri. Ariin na niyo diri ning ito ang dispenser diya. Pero na ito big diha.
0: Wala, wala yun.
1: Wala gini ito big diha nga katong Kwan diya.
0: Wala yung bakante lagi. Hurot na tanan.
1: Hurot na gini.
0: Ganin nagsalo ko si Gripo kay...
2: Pinawa!
0: Kwan, yung tubig diri. Gripo ni Gikan.
1: Ano nila? Paslaki nila nagtubig ikan si Gripo dahil ipakulob dito sa kuan. Ipaubo diha dapit sa tuwang dispenser.
0: Ana gani ko nga, pwede rin yung ikan sa Gripo na. Ibutan lang Japon mo sa kuan. Pero Japon siya ka ng tinood.
1: Remember na ko katropang alam, katubi taong manager kaniya to sa Davao City Water District, si Mr. Lopez.
0: Lopez, atong Boy Scout of the Philippines commander.
1: Siya na commander ka sa Boy Scouts of the Philippines. Kuanto siya, di gito siya mainom o bottled water. Kanagyong gikan diri sa gripo.
0: Gripo yun.
1: Sa gripo, gisa mo inom
0: okay,
1: sa...
0: Water District God.
1: Sa Water District God. Di ka mo kuana na.
0: Ang atong tubig sa Davao City, mga katropa, limpyo ka ini. Ika-duha ko tas tibuok kalibutan. Number one sa tibuok Pilipinas. Ang ato ang tubig.
1: Ang ato ang, tubig diri nga potable water ni siya sa tibuok kalibutan. Ika-duha ta. Next to, unsa to? Canada ba to?
0: Next to Canada.
1: Next to Canada.
0: O niya, ang ato ang mga katropa ng utahan naman kay, niya, krasisapa naman igikan karon.
2: Pinawa!
1: Giagi man na diha sa may kuan, sa may Tamugan banda. Niya gikusukuso man na siya dapat to, taman dito katropang alan. Muna ang inighabwa niya diri, puti na tinawa kayo. Hinlo na kayo.
0: Dagko man ang bato diha nga magkapasala.
1: Pero so, di pamatay ang kagawa na katropang alan nga mubangga sa bato nga puti haita.
0: Hait kayo.
1: Patay eh.
0: Patay oy. O niya, sa unahan na ng batuha mga katropa, narito lunangan sa kabaw. Kaya katong si nadumduman ako to si Ma'am Rodora Cruz pamantong kuan ato nasundan pa ni Lopez o na ikatulon ata to si Ma'am Rodora giuban miniya mga katropa dito ang si kuan pa to ang spokesperson na to si Magsusi Milda giuban miya sa Tamugan gani sa ilahad yung kuan dito ilahang bumbahan nan dito mga katropa. Ito nagtuon pa rito kanang giniato ang tubig sa Tamugan o Panigan, limpyo yun. Yung una-una mo nagkalos, katropang break si Kuan, si Ma'am Rodora. Diretso yun, kalos ang kanang tubig dito nga gikan sa sapa yun mismo. Giinon niya diretso. Na-shock me. Aray ko nga, awan ni Ma'am, no? Siya nga, limpyo kayo ni. Niinom siya guna. Niya, bugnaw yun kayo. Tinuod yun, bugnaw. Nga magdala ka kanang tetrapack aning juice, pwede na ka mutimpla diretso tungod sa kabugnaw. O di ubog po mi dito, inom po mi. Pag inom na mo magkatropa, sunyana mo tong taga dito. Ah, sir, tang lumad ba? Ay okay po pala abi, sir, ginasa unahan, sir, nagpalunang og kabaw. Tuwar to kay gataktak ang kabaw ya sa ubos ato, ubos nga portion nang inom eh. Pero limpyo yun na ito ang tubig sa Tamugan ng katropa.
1: Meaning, kaling itong tubig dirita ng katropang alan, maogi din yung lamian, no? Dili sama sa kinibang Carmen, nga medyo parat-parat sa Tagum. nga yellowish ang tubig sa tagom, imbis ka ng puti nimo dito, mahimo ng yellow.
0: Yeah, dili pareha sa kabantian sa una mga tropa nga yellow pod.
1: No. Kay kuan man to kanang gikan man siguro ng tubig
0: nila. Naagi limestone eh.
1: Oh, naagi limestone mo na may yellow, no.
0: Pero limpyo pud ito mainom. Niingon lagi to nga kini amo ang tubig sa may kabantian tutula pay tamugan og Panigan River nga water na niabot dito. Karon okay naman. Ngano man nga magyelo man imo ang kuan sa nina. Ngano man nga maginom ni murag yelo man niingon si magsusi nga limpyo man na. Imna na ninyo di pa mo ana nga colorful na. Sukar. Mura na juice. Kita mga katropa, kini ato ang mga katropa no para malikay ta sa mga sakit-sakit. Mag premium D3 mga katropa. Ang soft gel capsule usab kini nga makahatag og instant energy. Tungod ato na kini taas nga medium chain na triglycerides mga katropa. Right, like, share and follow sa ato ang XFM Davao Katropa Digital. Tulungan ato ang mga katropa karon ng mga headliners.
2: Bullseye. Bullseye headliners.
1: Dili karon sa pagkatud sa to mga headliners sa una karon sa to mga balitang lokal. Mayor Sebastian Baste Duterte sa Senate Impeachment Court ibasura kuno ang 15 ka mga kontrata sa siyudad uban sa GenCorp Industries Incorporated kung naibal-an pa niya nga shareholder nini ang iyang igsoon nga si Vice President Sara Duterte.
0: Ya karon kay wala naman sa listahan mga katropa sa SEC.
1: Oh, wa man pud siya kay balo kay sumala pa niya. Ikaw na mo pirma po diha sa kuan ni 50,000 ka mga dokumento.
0: Oh, nya basahon ni man sa usa.
1: Oh, nya basahon ni man na. Anan? Mo gani
0: na
1: nga.
0: Doon na initial nga sign dito sa iyang mga legal luminaries na diha ba?
1: Mao din ni katropang Alan.
0: Oh, oh, oh mag ni trabaho.
1: Mao din ang katropang Alan kini mga mayor dapat magkuha gid sa tao diha nga iyang sinaligan kay
0: dapat
1: base ninyo
0: little mayor.
1: Doon na mga insertion ba, no? Ma na remember nako ang kanhing presidente mayor pa sa Davao nga iyang giwarningan katong iyang mga staff nga beware diha karon sa kinibang mga insertions.
0: Oh mo na iyang ipasabot no pero nako nibal-an diha nga pagka presidente ni mayor niingon jud og kanaganing mayor di ako mauban sa Malacanang. Hindi na ako magsusunod. Baga may intriga, tatay.
1: Lahim ang puto si Kuan Good. Lahim puto si former President Rodrigo Duterte. Baga basahon kita ng dokumento, no? Bago pirmahan.
0: Basahon niya ta ng dokumento. Pero usahay, kanaganing mingon siyang mahin nila ni Be.
1: Labi na og ko ng Kuan. Kanang dili ka importante. Pwede rin makuan dito sa iya mga gipang-authorize.
0: Maugani na nga nagtuo sila makalusot ni katong pagka-presidente ni Digong. Nagtuo sila makalusot itong mga katropa itong mga insertion. Wala eh.
1: Wala na.
0: Di pa rin ni Bongbong Marcos ba nga 3,000 na mga pahina ay inubos ko lahat na binasa. Ang insertion of pila to 300 million ba to o billion?
1: Ay napta naman siya duka ato katropang Alan. Skip niya. Skip na to ni Bid. Naghanag number ano yun? Skip kapoy kinibasaw ni dagang number.
0: Unya gipa sigarbo niya mga tropa nga pila to ka billion kuno matod pa ang iyang nadakpan kuno nga dili na dapat kini pirmahan.
1: Nakabuka na gid iyang mata niya to.
0: Nakabuka.
1: Oh, nakabuka gid.
0: Ito 5% lang di sa kulang na iyang. Napa di ay 95% na bilin.
1: Sa dugang pagbahin dinhi karon sa mga balita, Baste Duterte mi angkon sa negosyo nga may connection ni Jaime Cruz, kaning special envoy sa China alang sa trade and investments panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
0: O saan siya? Busy mayor na siya ito? Or mayor na?
1: Kuan?
0: Official na siya?
1: Kuan na ni siya? Hantod sa pagka-mayor na niya.
0: Hantod sa pagka-mayor.
1: Doon na siya.
0: O saan may pasabot niyang connection?
1: Negosyo. Doon na sila partnership kay kinidi ang mga Cruz katrupang Alan diri sa Davao. Ilado ko noon nga mga negosyante diri.
0: Oo. Mga Tan Cruz. Ako'y classmate gani nga si Homer Cruz, negosyante po.
1: Kuan din ni sila, kanabang negosyante, muning usa sa mga hinungdan nga na himong friend ni former President Rodrigo Duterte, hangtod karon sa mga anak, katropang Alan. So, pagkaon maning kuan din, GenCorp katropang Alan?
0: Ako, wala ko kahibawa.
1: Sa gara ni, mama siguro ni katropang Alan nga kusog kay kinibang mga, usay tawag ni ha, kanang paboritos, mga batanon karon katropang Alan nga dahil Japanese, dahil kanabang siyumay.
0: Kanang siyumay.
1: Mama si Tagway ning. Pero naging sila mga pagkaon na ni. Kinibang GenCorp.
0: Chow, chow, chow. Maraming mga gininchik.
1: Ninchik guro ni kay Kuan
0: Tan Mani. Jaime T. Cruz, Jaime Tan man eh.
1: Ah, oo. Oh.
0: Jaime Tan Cruz.
1: Oh, so mo po ni ang kaning envoy dito sa Philippine to China. Mm. Sa lugar pang bahin din karon sa tong balitang regional Mindanao giila isip K convergence point o sentro sa tabako smuggling.
0: Kung sa tabako na tagaron nga negosyo, smuggling di ay.
1: Smuggling man di katropa ng Mindanao ha. Dako mo ko kay kuta pod mo na nga daghan sirs, mga sirs. Pagagmayan lang po ng kuta niyo. Sirs, kay mahibalan ta ba nga nahimo na hinunta karon nga key convergence sa point?
0: Oo, oh, mangunta na to, tago ba? Asa na itong mga, giunsan ninyo itong mga nadakpan gani nga mga illegal nga kontrabandong mga tabako ba? No?
1: Gisunog na ito katropangalan. Ang katungwan na sunog, ambot lang o asa na.
0: Gisunog yun itong duha ka karton.
1: Gipangsunog ito.
0: Niliyon ko ito.
1: Wala man gipakubre pag sunugod?
0: Wala eh. Oh. Oh, wala. Oh, dita kadungog na ini aso ba?
1: Kay sa bagay pag kuani kinibang pag ngunan ni mga kontrabando, Bureau of Customs gi mo kustodiya ani ka pangalan.
0: Og na ako nadunggan, nadunggan na ako ni ha mga tidbits sa ni mga tropa ha. Pag umangkon ni siya sa dinala ko isulti mga prominent nga mga apelyido pero naanin nanukad sa barm. Malipay daw sila kung madakpan mga katropa ang ilang sigarilyong illegal. Kay sigurado din na mga katropa nga malusot. Anong mutana ko ba nga dili din iingon og pagdakop, pagpalusot din eh. Hindi mo lang bridge sino na itong mga otoridad. Ano eh? Pinawa!
1: Palusot na din eh. Dakpa. Mau ba?
0: Ano ba? Huwag bang isunog.
1: Sato pa, dugaya po ning mo ingon din na karon ang mga taga-deliver katubang dugaya po sa pulis mo dakop oy. Dugay kita kasulod. Kay gilamok na may kondis dagat.
0: Makadakop sila mga worth 2 million. Ang nakalusot ana 15 million.
3: Pinawa.
0: Ingon lang na mga tropa nga at least tagay mi kanang kwandi kanang pag accomplishment.
1: Wala na mina to mga pulis resibo lang na
0: istorya lang ni nga
1: istorya lang ni nga nadungog katropang alan.
0: Mo na gingon ako nga mao ni ako nadunggan. A1 information. Nadunggan ako pero di jud ko muto ana.
3: Pinawa.
1: Kamutan na ato mga pulis.
0: Di ko muto ana.
1: Kung gini ito mga pulis, mga basta makasuot na sila uniforme katropang alan na dulusdughan ang ilang servisyo nga ato ang nasud Pilipinas.
0: Ang number one ani, pulis lang Japon pero custom police.
1: Pulis lang Japon yan.
0: Custom police.
1: Okay. Sa dugang pangbahin din karon sa ito mga balita, Barm Government nagdala kini og servisyo, karavan og ayuda sa Moro National Liberation Front dito na pita sa Sulu.
0: Ba, nanay ayuda dayon dito.
1: bawi puning ato ang Barm Government ba?
0: Oo.
1: Bawi gid mo doy kay basig para di masuko ning na iminilef.
0: Mas guwapo man gudaw ka na magdumala sa Barm bakang dili mga politiko ang katong mga karaan gani. Pangalan sa mga politiko.
1: Dapat mga bag-o na katong pangalan kay okay para mapanas na nang medyo murag kultura ba, bati nga kultura, kultura sa politika.
0: May kalainan ni sa naghupot sila ng himong gobernador, himong
1: kay kaniadto malisod na kuan ba kanang dana po'y bakho nga magbangag dito para babagan tong mo file og certificate of candidacy.
0: Mabulasot lagi diretso lubong wa nay
1: lubong. Samtang sa dugang pangbahin dinhi karon sa tong balitang National Impeachment Court gibasura nga hangyo sa prosecution nga pugson si Vice President Sara Duterte sa pag-authenticate sa iyang bank records.
0: Ako nalibog ko gahapon ni Jesus Cordero. Unsay pasabot niya ato nga clear na sa AMLAC ang mga kining requirements o kanang mga documents. Di na sila mag-interest ato pagkuha ato or
1: pagka. Kay nakakuan ko no, naka-violate ko no na sa kuan, naka-violate ko no na sa rights.
0: Pero pa sila nga ilan na kining katunga nang ilang gipakita.
1: Naka-violate unya tapos sa nakita na po na dito sa kuan kato pangalan kay gi-question na siya dito kay ngano daw gi di ba gi-file na do na gi-file na during sa investigation pa dito sa House of Representatives
0: nag-file si Man Scarpiato
1: okay
0: nag private gud siya
1: na cover gud to siya sa media okay gina-televise gud to unya dito sa balaod bawal na siyang i-publicize
0: dapat na gud kung kanang kuan sila kanang executive nga session siguro. Pipila lang mga magtanaw niya with the assurance nga di yun ipasa publiko. Sa, sila lang for their own consumption lang ba? Pero grabe man ang coverage sa media.
1: Para dako man to ga kuan mo to katropang alan dugang sposta mo to
0: pang public scrutiny ba
1: na remember nimo katropang alan nga grabe nilang kuan na to grabe nilang daig nga to kang Gerville Luistro.
0: Luistro. Siguro sila ra pinapugong kay basi gamito ni agen sabot sila hapon ug gilis la makalingkod.
1: Sa dugang katapusan nga bahin na PCG giabog kuno nila ang mga Chinese vessels dito napita sa Kuta Islands.
0: Kini maayo ni siya mga katropa no. Actually na ako nakita di kagahapon nga barko ana na giunsa nila pag-abog sa Manila Bulletin siguro to ko nabasa to no. Nga gipakita yun ato nga isog yun ta. Balag mabunalan ning ato ang mga Philippine Coast Guard personnel. Kay sila nakaroon na nangabog. Pero ang balita dito mga katropa sa China, baliktad. Mm. Sila kuno ang kanaganing nangabog.
3: Sino?
0: Hindi, ang PCG. Giabog ang mga Chinese vessels sa Kuta Island.
1: Ay, namina ron si President Xi Jinping nagkasabot ron rin. Kamu mga sundaluhan mo ha, mga bakakon mo.
0: Bakakon mo. Ako to'y nasib na ako to kagahapon. Manawala lang sa kuhang feed ba? Katawa ko ato kay ko nga, ang ato ang headline diri giabog. Pero naaman ko'y nag-subscribe ang kuha ng Chinese kuha nila, kanaganing media network nila. Grabe lagi makapabaligtar dito katropa ang bridge. Mura control yun nila tanan ilahang media dito, no?
1: Kanang CCTV nila, kanang CTV.
0: CTV nila, o kanang ilahapod nga sa Tuadri, kanang CNN. Tapos sila inana. Unya, ang government mo ay nag-control sa balita. So makita na puro yun good gesture sa China.
1: Kung ito para sa gobyerno gito tanan.
0: Gobyerno
1: pabor sa gobyerno.
0: Pabor sa gobyerno. Unya, wala yun negative dito sa agen sa ilaha. So ang mga tao dito mga tropa suko kay sa Pilipinas. Grabe daw nga to ang Philippine Coast Guard ka bully. Kita'y bully dito. Kaya na to ang bully mga tropa ang halos magani amurat sa amigas na ilang mga barko.
3: Pino ka!
0: Nakita pa ay pasangilan na nagbulit. Anawa na gano'n.
1: Pero karunisong... Mura na ito tungaw ni nga to ang kuan. Mga barko na to. Kung itupad sa barko sa China, mura na tungaw.
0: Na magani ko yung nakita kato ganin. Nagbinonalize sila silang speedboat sa PCG. O niya katong ato apong gamay nga speed. Pati speedboat na to, gamay lang yapon sila ha. Lima ray sulod niya ang katong sa Picas na pulot na binunalay bugsay katropang bricks. Low in town itong ato ang mga crew dito ang mga sundalo nga nag-asala na imbuhok na sige bantay atong barko niya nga dinamo andar. Muna nga baliktad ang ila mga katropa. Kita kunoy bully. Tanaw na ko ni mga... Pero nangisog ang PCG ha. Giabog yun nila mga Chinese vessel ha. Yun saka no? Pag-abog. Gisprehan baka ni nila katropang bridge o kuan.
1: Gikwan lang. Kanang mura ko kanang...
0: Megapon siguro.
1: Mura ko kanang nanudsod katropang alang nga sugaton sa kanang kuan. Nagdala dito kanang kuan ba? Kanang tawag aning...
0: Nagdalag baling?
1: Oh nagdalag baling. Tapos, di ba, may sugat na nun. Magdaladalag kanang palwa kay para abugo ng...
3: Dala,
1: ragot.
0: Kanang mangundak.
1: Ano ba? Doon ay tingabog, doon ay tingayugyug sa isda, tingadlo.
0: Siguro, kato ganing murag bula ganing, tapos ipang ugsok-ugsok man to nila. Suko. Una-una sa mga inchik ganing, suko na yun siguro ni ba? Okay. Murang nagsisanduko nila, ibundak lang tong kwan niya. Buhagay mo tong kwan, kanang dagat. Kanya, ang mga isda to, maraton, magtapok. Namo to ilahang balingon. Siguro gigamitan ng nga taktika ng mga Chinese vessel. Nadlog sila kaya nabuto-buto ni Sirong Dagat siguro.
1: Abi nila, uy, nibalhin naman ng thunder diri sa dagat. Nasuko na ng dagat.
0: Inaanin na niya itong Philippine Coast Guard masuko ha?
3: Pino ka!
0: Anyway, okay lang, at least nangisok
1: at least kapangitan na. Silang pamaagi katropang alan. Unsao nilang matabog, no? Maabog ang kining kuan, kining ito ang...
0: Okay, nang lampas na sa Kuta Island, ato man mga katropa. No? Ato yun na diha, sa Kuta Island. Kakuta-kuta diha. Sige katropang breaks mo na to ang
1: mo gana karon ang ato mga balita ato na bati dinhi karon sa to panaguban sa programang Bullseye.
2: Bullseye.
0: Balita na puta mga katropa be. Katawa mga kuan ni. Kana gani ako ang gisend ya katropang kuan. Ipa buhangin ato na taud-taud na tay time ha. Grabe ning parodi aning abante oi. Katawa ko anak, importi siga jo nagmata gid.
3: Pinawa.
0: Babakay baliktad. At kining balita uratan, baliktad ron ni. Balita urata, DCPO mipasalig og tumang suporta sa bag-ong liderato sa PRO 11. Yan na, nakatambay na karon si katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
4: Mipasalig ang Davao City Police Office kun DCPO sa tumang suporta ni ini. Alang kana sa bag-ong liderato sa Police Regional Office 11. Personal nga mitambong si DCPO City Director Police Colonel Peter B. Madria. Atul ka na sa arrival honors ang sa bag-ong Acting Regional Director nga si Police Brigadier General Benigno L. Guzman ning milabayang adlaw ka na sa Camp Sergeant Quintin Merecido Buhangin ning atuang syudad. Gansang presensya ni Police Colonel Madria sa maong seremonya, nagpakita kini sa palayong suporta sa DCPO alang ka na sa bag-ong pamunuan sa regional leadership. Sa pikas bahin sa unang Talk to Men ni Police Brigadier General Guzman ngadto sa bag-ong nasakupan, gipasiugda niini ang importansya sa disiplina, integridad ug accountability alang kana sa pagserbisyo sa kapulisan. Gihatagon usab niini og gibugaton nga ang ranggo ug otoridad kinahanglan kini nga kanunay nga kauban sa responsibilidad. Gipaila usab niya ang 5Cs nga magsilbi kining direksyon sa iyang liderato nga mao ang crime prevention, crime solution, community engagement, capability development o collaboration nga nakabase sa good governance. Human sa hamubo nga seremonya, gipanguluhan usab ni Guzman ang iyang unang command conference aron ipatinaw ang iyang mga prioridad o operational guidance alang sa mga personay sa PRO 11 sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa tibuok rehiyon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Daghang salamat imong katropa nga Marvin Ibano. Dito sa tuwang oras, doon na kita 18 minutos na palabay sa galas 7 sa buntag. Sa tuwang news trendings karoon mga katropa, konsiyo todo suporta kang Mayor Baste dihang gisalang kini sa impeachment court. Nakuha sila gahapon, naka-chance pa sila sa pagtanaw dito sa widescreen. No? Sa live, no? Sa widescreen dito ang mga konsiyal. Bisa pa matuod nga doon na mga katropa ay tawag aning sesyon sa City Council gahapon headed by Rigo Duterte. Sumala pa nila, kampante sila o na-surprise sila. No? Gumikan kay very firm ang atuang mayor sa Dakbayan sa Davao sa mga tubag, mga katropa o mga gibato nga pangutana against nga to kaniya o sa gingon na to pilit nga iduhig yung pangalan nga to sa GenCorp. Kung sino mga katropa, si Senador o Senator Judge Irwin Tolfo. Nanambag kini nga paimbestigahan ni speaking of sa impeachment trial kagahapon na, ika 31st na ka adlaw. Na bulan na kape no si Irwin o si SJ Irwin Tolfo. Nanambag kini nga paimbestigahan ng kinsa nga opisyal sa Davao nga mitugot sa kontrata sa GenCorp no atong paminawon daw makadyot ni mga katropa ning ilahang di mani confrontation no murag cross examination mani kagapon kay hostile witness mani si tawag ani mga katropang si Baste be at no paminawon daw katropang Royce no kung nabara.
5: Well, as long as the my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
6: Sa ating pong ginawang testigo, mga ilan po ang pinipirmahan niyo pong dokumento sa isang araw, yung normal po na pipirmahan po ninyo?
5: 300.
6: Ano-ano po ito?
5: 50 to 300.
6: Ano po, consisting of ano po yung pinipirmahan po ninyo?
5: Sorry?
6: Ano-ano pong klase? Is it payroll? Mga supplies?
5: Payroll, contracts, ordinances. Marami po.
6: So hindi niyo na po nababasa lahat. Tinitingnan niyo lang po saglit kasi ako may tendency po ako na ganoon pag pumipirma po ako. Tinitingnan ko na lang, tiwala na lang po ako dun sa tatanungin ko na lang yung legal namin. Ano ba ito? Tatanungin ko aking chief of staff, ano ba ito? Ipapaliwanag. Ganun din ho ba kayo?
5: Na, may countersign po na dumaan na sa city administrator na na-check na. So pinipirmahan ko.
6: So, pagkatapos po, dahil nakita nyo na po na pinirmahan, ibig sabihin, kung may problema, dapat hindi na nakalusot sa kanila, di po ba?
5: Yes, sir.
6: Alright.
5: Yes, Your Honor.
6: So lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocol o standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo, chief of staff mo, or sino ba yun, o abogado nyo. So, pipirmahan mo na rin.
5: Yes, Your Honor.
6: Okay. Ngayon sir eh, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo kanina ay hindi nyo talaga wala kay idea na ito po isa kapatid ho ninyo. Siguro suggestion ko lang, manifestation ko lamang Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ho ninyo yung Davao, kailangan ho nyo patawag inyong Chief of Staff dahil dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Yeah, mas maganda siguro kaya, pa imbestigahan ng ninyo.
5: That would be appropriate.
6: So okay. So sangayin po kayo na kailangan siguro pa imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
5: If there is a, you know, a breach in law or pagka may problema, then of course.
6: Now, do you see there's a breach in law, sir?
5: I do not know.
6: You don't know
5: this
6: yet.
5: This court has to decide.
6: Pero will you look into it?
5: I cannot say. It's up to the courts.
6: Kayo po, sir. I mean, on your own effort, will you look into this? Or will you ask your sa city administrator, anong nangyari?
5: Well, as long as my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
0: Moti last na tubag ni ko, no? As long as wala diha ang pangalan ni ko, ano, why should I, no? There's nothing. Kanta mo ng nothing, nothing. Anyway, mga katropa, ito na, maestro, na sa ito ang mga isyo-presyo niya tatoon, mga katropa. Diripunta, mga katropa, no? Davao City. Oy, grabe niya. Apektado na yuta sa taas nga singil sa kuryente. DLP si Subling nagpa-uminto. Marikinin niya tumilabay nga adlaw, mga katropa, sa 0.34 centavos. Nga ni Pato na kita sa more than 13 pesos ang atuang per kilowatt hour. Pansin niyo mga tropa ang atuang mga bill no sa suga na ako nakita dito nga post.
1: Kapag nabaliktad na din ni katropang Alan kay doon na to sila kuan ba kaya bang promise na ilang i-reduce hangtod sa tulo man to ka staggered basis man to.
0: Tulo ka hugna.
1: Tulo ka hugna. Until December or unsa ba? Until December to. Karon increase di ay.
0: Ni increase ay 34 ba sila to? 0.34 cents.
1: So because of that, kasi pangalan, congratulations Davao Light.
0: At least, pasaka na gyud ta.
1: At least, pasaka na gyud.
0: Pasaka na gyud.
1: Listen, makinagpa-option nila. Kay lugi man ang ginansya.
0: Basta lagi, lugi ay. Ang ato ang kuwan, ang ako ang bill sa Balay Langgani karon, ni akong asawa, nireklamo na. Ingon siya nga, short na nang imuhang ginapahatag sa kodri ha. Kay muna ni ato ang bill sa kurente karon. Pila mo na. Siya nga 6,000 ay ko ha.
1: May gamay gani din niya. Napagani kay planta sa ice medyo 6,000 lang.
0: Labi na ganang mo karga na to.
1: Do na ba kay ako ning ipa-check sa ni kuan ni Sir John sa Davao Light and Power Company kung nganong moabot gyud og tag almost 10,000 na per month?
0: Ha?
1: Hungaw man siguro ning quarantine ako dito basig dunay
0: pila man day aircon ninyo ha.
1: Kuan man gagmay man ang duha ka buk gagmay. Murag magulang lang si electric fan.
0: Kabi kay inuras ko ng amo ang kinuwi gabi akong asawa nga mangwinta naguras kanusa nimo ipandar ng aircon. Ingon rin na siya nga ngano nang pa-aircon na mo nga wa pa may oras mag aircon.
3: Pinoy.
0: Kayo na. Ano ko mga bata ring igangon nagikag basketball, mag aircon dayon. Sino nag aircon mo nga wa dili pan oras mag aircon. Tanan ni oras, naning oras ha mag aircon na, naning oras patay.
3: Pinoy.
0: Gikan mabugnawan hantod nga magsingot ka pangmata na mo, ngano man
1: singot mo. Tinuod nag increase ang imong bill tungod kay dunay increase sa Davao Light.
0: Nay increase sa Davao Light.
1: So ang imuhang kuan kinibang wattage ni mo nga use ni mo nga kuano kilowatt hour same lang gihapon before
0: same oy
1: pero ni increase na gumikan kay nagpa-increase man si Davao Light.
0: Okay, katong gimingaw ko atong tag 10 pesos lang ang ilahang kuan ilang singil mabalik pagkato o parehan sa krudo gasolina din na mabalik.
1: Nindot mga ganito, kanito katropang alan nga ang ako ang Byronon na kuan lang na alang sa 1,500.
0: Muraga 1,800.
1: Bisan sa na itong damgo to, di na ito mabalik ba?
0: Ako, malipin ako sa ona, 1,250, 1,300, misaka, ni siga na malingagag, ni 1,500. Oh. Kana ganing moingon, tog ka ng 5,000, 6,000, marag di, jud na, magsilbi sa mga karun ba nga, wala na.
1: Yano na lang kayo na yung unana, katropangalan, ingon lagi ko nga, ah, hurot man atong sweldo, aning dabola.
0: Wala, eh, reklamo lang akong asawa, isa nga, kung nga, ano man yung primintin mata mo, maritog sudan.
3: Pinawa!
0: Tahan ay nontani siya. Muna rin yung indication nga wala tayo pamalingke. Wala ito toon sa balay. Sige, tagpalit ka ng suruan silingan. Anyway, mga katropa, mangayo tao ka na ganing respensa. Ito ang willing to magpa-interview ang taga-DLPC may kalabutan sa paghatagpog explanation, mga katropa. Siguro, ugma or biyernes, no?
1: Base mga tarungan rin sila, katropang Alan, nga dili manggod ni tungod sa amo, tungod manggod ni sa mga supplier.
0: Gusto na
1: sa mga kuan ba? Kini mga supplier ba?
0: Tingatan mo
1: provider kibali.
0: Oo, kining ilahang sila distributor malangon ng DLPC. Ang ilaha dihang kinaganing nagakuwas lang supply sa
1: NGCP.
0: NGCP. Kanya ang NGCP nag-ingon karon nga nanatay drought. Nya diri sa tuwa nagulan. Dito mga katropa, nagkaging dayang kanang ilahang mga yuta niya tapos ni reduce mga katropa ang kanang tubig sa pa. Muna ilahang giingon o kanaganing rason. Pero dili man yung nakagrabe. Kinaman ko sa grupo sa GC sa NGCP katropang Bricks. Wala yung may inunana nga kuhan kanaganing mga balita nga grievous na kaayo ang pagdown sa tuang source na to sa tuang kuryente. But I don't know, kung ano nga ni kadakupod. Sao naman ko na namang Japon. Pero dili man maabot ng 13 na alaman ng dula sa 10 pesos, 10.50, mo increase magaling 34. Karon mga katropa ni abot na magtag 5 naman. Mo reduce mga katropa, mura po krudo ba, gasolina nga, grispituan lang o kanang piso. Ako kay si Lars Anyol sa iyang report. Kay gasolina man yung motor.
3: Pinawa!
0: Mayroon na ilag brakes kay krudo, 7 pesos ang gi-decrease.
1: Mahal ang Japon. Inubinta kapin ramang Japon ang diesel karon.
0: Mahal ang Japon ang diesel.
1: Bisan ka si Tinta katupang alam, maabot na gas Tinta, mahal ang Japon katupang alam. Kaya ato gina-expect man good, nga mabalik ni si Korinta. Mahal pa ganin ang Korinta.
0: Kaya Korinta, mahal pa na sa unay.
1: 34, bago siya gibiyaan nila ang katong medyo barato-barato katupang alam is 34 per liter.
0: Limang ka magtubil ko sa nag 200 pesos mga katropa, makabalik pa ko mga kani, makabalik na po mga nganhi. Pero ang 500, makapadulong, katunga ra pagbalik.
1: ang 500 di mo kaniya to, kung imuhang iato sa padada. Pagbalik ni mo, maaptan pagkagtulog adlaw, ground-round aning Davao.
0: Ako ganin, ibiyahe ko panabo.
1: Pero karon ang 500 di mo, one-way na lang.
0: One-way na lang.
3: Itong
0: Domingo, ibiyahe ko panabo. Ako ang natubil, 2,000. 2,000? Grabe, panabo lang, 2,000 na.
3: Pinawa!
0: Ipula na rin pagbalik sa Davao. Tilap-tilapan ng mga tropa. Anyway, mga katropa, dagantaga gusto pang isgutan. No? May kalabutan ninyo mga katropa. Reaction naman ganyan sa mga konsumante. No? Walay source, walay kwarta. Kung nahi kwarta, di asa magbagulbol. Dito mga katropa, sa ato ang mga issue nga panubayan katropang Bricks.
1: Sa mga isgutan ng atong hatagan o pagdagan ni Buntaga, mga katropa, Mayor Sebastian Basti Duterte sa Senate Impeachment Court, dili tugutan ang mga kontrata sa GenCorp Colonia sa GenCorp Industries Incorporated kung siya nasayod pa lamang. Nga naaday diha ang iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Iya gining ibasura. Muna iyang ipasalig kung pangalan. Isgutan na to ni Unya.
0: Karon hebalan niya, pero wala na din ha ang iyang kininga igsuon. Wala na ilabot.
1: So, nganong dili mo daw, nganong padanglit o na ang GenCorp dito, nganong di man daw niya, unsan ni, kinibang pirmahan kung makita niya dito, wa man dito ang pangalan sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte.
0: Nakapasa naman po ang GenCorp sa kanyang mga rekisitos.
1: Idaog man sa back.
0: Idaog sa back. Niyagi man na sa bidding. Ang back may na-I say, ana. Tige, ito na istorya niya at taon mga katropa. Sa kining PNP, unsama po ni.
1: Samtang sa tikas po nga bahin, ang Philippine National Police nag-imbestiga karon sa police pod nga nag-post ko no bahin sa impeachment ni Sara. Grabe naman no. Dili ba ni Mura ba ni
0: mura naman taani og kana ganing nata sa semi martial law taani wala tay
1: katungod. Ano no, dili nang katungod sa saka government employee.
0: Oh. Siguro nagkapabor siguro tong ato kang Sara tong iyang post.
1: Oh, nakapabor lagi ko no dito sa kay Sara. Dapat pabor siya dito kay Marcos.
0: Katong vlogger pod, wala naman to. Katong ganing dismayado kay siya. Dismayado kay kong tamputong pulisa. Naka-uniforme po na gini. Naka-uniforme po siya nga nag-comment. Diba? Gipalagpot naman to. Na-dismiss man to.
1: Dismiss, yang... dismiss in town to.
0: Oh. Kay... Yeah, kasagmuyo lang to, yeah.
1: Kay... Dito man to sa katong panahon nga kuan ba? Katong bang nagpagula og statement si Sara bang kung mamatay siya, doon na siya kuan, doon na siya tugon nga ipapatay si ano si President Lisa. Bongbong, si Lisa.
0: Doon na daw mo voluntaryo. Nga pag mamatay ka dai nga pinagi sa assassination, pinatyan na yun itani mo ng bloody.
1: Marabitaw na emosyon ang naging emosyonal ang usa in town kay uniform uniform ba policeman.
0: Dismissed in town.
1: Punan pa itong gikan pa na itong kuan katong pagka dakop nila ni President
0: dito na nagsugod katong gidakop si Digong.
1: Marawan naging siya kasabot. Karon kining usa ka police gikan ni sa Region 13. Kining pulisa unya ito ni hatagan o kapagtagad ka itong pangalan na
0: mga tropa ito na nagano pagtagad. Right, so sa inyo mga mensahe, ipaabot na diri mga tropa kaya ito na hatagan o pagtagad sa itong pabalik at oras. Alas 7.32 na.
7: XFM. Kaklarit sana.
8: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: XFM.
8: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko

0: na grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero naa koy amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan natlo ka adlaw, nag-arang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
6: Pusay.
7: Okay, balik ta diri mga katropa sa tuwa pod nga ikaduhang hugna sa programa nga Bullseye. May pagyapon yung ubos nga lagad katropa nga Bricks Flores og yours truly mga katropa, no? Kumusta ako sa nato nito mga suki nga ko hinaw?
8: Ato sa ning basahon katropang ala, no? Good morning day kay Ma'am Mary Grace sa Cruzada. Gikan dahil napita sa may asaban niya sa Bago Galira, no? Ma'am Grace, good morning. Yun pa niya, good morning mga kabulsay, katropang Sir Alan. Oh, good morning ni mo Ma'am Grace. Si Dumon Emat, good morning. Shout out ko be sa Ibata family diri sa Villa Pasita, Inawayan, Cebu. Sa paborito ko, Bullseye. Sa Cebu ni sila. Oh, diri na sila naminaw karon sa Dabaw. Oh, good morning kaninyo mga taga Sugbuanon, mga actually ang amuang kagikan ni katropang Alan is gikan sa Sugbo ni.
7: Oh, mga kuani, mga na, sagol ni Chinese blood o kanang Bisaya.
8: Oh,
7: Cebuano.
8: Mga Cebuano. Good morning kanimo diha Sir Dumon na Emat. Gikan dadapita sa may Villa Pasita, Inawayan, Cebu. Oh, Cebu. Si Ma'am Mary Grace Cruzada po, bursa ay Sir Alan and Sir Briggs, good morning. Si Jihan Wapa, listening ko no siya.
7: May buntag niya.
8: With heart niya kulay green. Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs and Sir Alan, God bless. Good morning po din mo Sir Elmer. Si Ma'am Gloria Malala Pilo, ingon pa niya, good morning Sir Briggs and Sir Alan, always listening from Bayugan City. Salamat kaninyo diha mga taga Bayugan, good morning kaninyong tanan. Sir Randy Arciaga Santisas, naminaw na po siya. Si Ma'am Wilma Joaquin, hello sa tanan, salamat po din mo ma'am, no? Ma'am Wilma. Si Ma'am Nita Valderosa from Canada, good morning Sir Alan and Sir Briggs. Good morning ni mo ma'am. Si Kagawad Nora Bunsukan. Oh, naunsa si, naman kamahal ba?
7: Si Nora sila pangutana ba tinuod ni yuto nga wala na election karong
8: wala na lagi kay napirmahan namang balaod.
7: Kung nga napirmahan naman na ni PBBM akong gitubag siya gabi. Nora, asa to imong i-follow sa kwa pangutana? Na may petition sa Supreme Court. Ngayon, kundi magpaabot ta.
9: Pinawa!
8: Wala. May petition Supreme Court si Kuan, si Attorney Makalintal. O doon na pa ito yung grupo nung Kuan nag-petition. Bahay na ni. Si Ma'am Lia Manalaysay, oh. Morning, sir. La nagyod, barato karon bulat gani, mahal na. Tinod na. Mahal tong katong, sa to, goodbye head.
7: Goodbye head.
8: Oh, nga mahal na mang kilo ato.
7: Sa una, ipaturan na siyang ilabay sa kanang-kaning uling.
8: Uingan. Oh.
7: Para... kanang hapit na gani mahubas ang kanang kanon
8: oh.
7: Labayan na igbula dayon ang kahoy kay oh kaning kuampan hagsiga pa
8: umutumot pa oh, si Ma'am Karina Tisiel mahal lagi kay karon tanan oh, mahal lagi barato karon. God good and blessed morning Sir Brick, Sir Alan o sa tanang katropa. Salamat ni Ma'am Karina ha Tisiel, good morning kaninyong tanan dia. Follow like and share lang mga katropa. Ah, para nga to ang unya padala mo sa inyo mga missis diri kay para ato ma-recognize mabasa.
7: Anyway, mga katropa, no, sa inyo pa mga mensahe, tao-tao, dato ni Tagano Bagdagan. Dili sa ta, mga katropa, sa to, hapon yung mga issue karon. Ha? Sa to, si Mayor Baste, ha? Nangato siya sa si, hostile witness, ano?
8: Oo. Oh, gideklara siya nga hostile witness dito kagahapon.
7: Mm.
8: Unya, nakatawa ko katropang Alan kay karong buntag, akong gina-review tong mga, kuan ba, mga katubitang cross-examination.
7: Cross-examination nila kagahapon.
8: Oo. Oh. Kay after sa defense, after sa depensa, ni question na po si kuan na ba din eh bagong encyclopedia dili bagong dictionary ra ba din si ano si Chudurte.
7: Oh.
8: Kaning spokesperson. Oh,
7: nato siya nalitok gahapon sa to car
8: polarize.
7: Ha?
8: Polarize.
7: Polarize na po to isa. Katong karanay sa to.
8: Nato din ha. Tanaw na to ni kay bagong iyang bag-uning ihang gi
7: nalimot lang ko
8: bagong English term
7: na katubang ko research na kagahapon sa nga kain do boards ba at least man lamang makakuanta ba na madugas sa tuang vocabulary ba
8: Ay, may balot tao kung saan yung ihang unsay but pasabot ani ni ning ko ano
7: dagan marug si Digonggo daghagbag-ong mga pulong ba niya tapos
8: at least nagyud nagyud sa diksyonaryo sa Miriam Miriam dictionary oh katudang iya hawa daw to. Wala dito sa ako, hindi mabasa.
7: Okay, ako itong pangitaon ko itong Breakstone Award.
8: Nay, bago din nga, kuan. Moni karon ang gikuan, no? Katonggi, we have a new English ingon si Sir Serapin Ledesma Jr.
7: Ah, okay. Sir ito nag-post eh.
8: Insya, we have a new English word from Miriam Dictionary but from prosecution lawyer Ted T. Ted. Si iyo pa siya, kulapirize.
7: Kulapirize.
8: Kung sa manika nang nakulaps.
7: Arang-arang itong capsize.
8: Okay, ang sulti niya diri, here has similar, ang iyang sentence diri katropang Alan, here has similarly kulapirize proceedings in the severe way. Atong idangop ni Mr. Google ba kay tanan aning diksyonaryo na man si iha ha kini bang kula pir
7: wala may kula pir kula pirice correct man ta kula tiralized man
8: mo gani na nga wa na kuano dunay
7: ang
8: kula tiralize
7: gi-question siya nga what do you mean kula pirized it is collateralized.
8: Collateralized.
7: Secured by an asset of or property that serves as a guarantee for a loan. Collateral man din eh.
8: Basi nakalimutan siya, no? Basi yung
7: collateral ni.
8: Collateral ni or compartmentalized or baka collapse.
7: Collapse siguro na eh.
8: Collapse siguro na eh. Kay dual man yung kaya sa term na collateralize. Collateralize man. So collapse. Kana bang pulling apart. Kanang nahug. Manay bot niyang ipasabot dagway.
7: Collapse na. Saba.
8: Ingon pa sa nag-comment ring there's no such word. Ingon pa siya. Ingon po si Helen na brother. Yes.
7: Namugos man yung ko diri kang mita yun. Ang kung no collateralized words. So if you mean collateralized as a word you heard someone say, it is likely a mispronunciation or misspelling. There is no common English word spelled collateralized. Na naisumpay, kagahi ba ni mog ulo?
8: Sokolino si Mita.
7: Sokolino si Mita. Itubag, nataka.
8: Typo or misheard word.
7: kulapi rice. O sa may dool-dool sa kulapi rice, be?
8: Kulati rice. Kularat lies. Collapse, kidding. Collapse. Colorize. Capitalize. Compartmentalize. So, kana no? Ang ginatanaw dito ni Miriam nga collapse ni. Pero wala yung term na kulapi rice. Kana bang katumpagon baka bot pasabot ani? Almost collapse unsa ba? May bot niyang ipasabot?
7: Ana siya. Nangutana mag unsa yung mga nearest word sa kulapi rice na ay colorized, na ay polarized. Nato imong giingon nga collapse. Dito sa collapse siguro ni fell down or suddenly failed. O na lahi man pong colloquialized.
8: Layo ra kayo.
7: Layo ra kayo. Categorized, commercialized, compartmentalized, doon siya sa collapse.
8: So, buti pasabot anak at tropang Alan nga doon na na'y bagong dictionary karon. Doon na may Webster. Doon na po'y Miriam Webster. Karon, doon na po'y Tudor Te. Ter.
7: Tudor Teter.
8: Tudor Teter.
7: Tudor Teter.
8: Siguro
7: napansin gud ninyo da.
8: Siguro nagkuala ni siya katrubang Alan na kuala ka ni siya babi, sa believe sa sarili gumikan kay spokesperson ba yan ni sa Supreme Court kani ato katrubang Alan.
7: Uy, mao ba?
8: Spokesperson man si
7: sa bagay nasa pangidaron siguro na katrubang Briggs.
8: Spokesperson siya before I think from gikan kang Davide antod antod kang Renato.
7: Pero lahi ang spokesperson sa una. Dili kayo na tumakitan. Di pa kayo uso ang social media. Karon manggot ang spokesperson pag naaga ni mga bag-o nga kuan, kuyo kayo mo pronounce siya sa kuan kaning babae gani.
8: Kaning babae karon kining insig gihapon apelyido.
7: Na mga bagong desisyon na sila'y nananabasao na manggot, walay social media nga mo ni dapat ang ipabuhagay sa

0: Elting.
1: Sumi Elting.
0: Oh. Sura kay kuno no? Oh, kinahanglan ni memorize gini mo ni kay kuan ni kining tang twister.
1: Oh, kay
0: Kamil Sumi Elting.
1: Gitinag sa mo kun tanan pag bias, basa na kini ta ka basa sa ihang direct na pagkaistorya. Basig shooting ra na.
0: Shooting. Kamil, ayo na to si Attorney Kamil para dali ra.
1: Kamil na lang.
0: Mo ni karon ang kuno na naging unsa ni naging pinag-usapan ba no sa media asa sa social media katro pangalan. But anyway, dirita karon sa tuang hisgutanan nga na naging sintro kagahapong adlaw sa impeachment trial. Usa sa mga witness nga ilang gipalingkod sa witness stand kay nagtindo naglingkod si Mayor Sebastian Basti Duterte of Davao. Okay. So una, before 12 o'clock, napato sa mga almost 10, 11 o'clock katropang ala, no? Nilingkod na si Mayor Basti dito, Duterte. Unya, nisood na siya dito, daghana lagi. Ultimo mga kameraman o mga reporter dito katropang ala ni Ana. Hello, Mayor! Taod-taod, Ana, din tong reporter na babay. Kagwapo ni Mayor Basti.
1: Pero ito itong Hollywood star ganing.
0: Nakoy kuan din, nakoy gisende sa kuan sa ato ang GC kato pang Royce para mapaminawa na to. But sige anyway, daw.
1: Kaya ko ang nasendya sa GC na andam na ni Royce na katong budla tumata. Kaya nga pa diya to si Royce atong gisende ni kuan.
0: Oh, kining kaning si ayo nang naglingi, gilingi niya si kuan, itindog ni si Abante.
1: Oh, niya. Oh. Na, si Abante, nanagud siya kuan god. Sikat na kini si Abante. Oh.
0: Ito makaini iyang ati para mura manig ginaidolize ba niya si former President Rodrigo Duterte kay ngunani man po ng suot nga ati para ni former President
1: kamana siya tanawa mura siya starstruck nun starstruck ba ang mga tao gabi na lang mga nagsunod siya ay di ba po na mga bodyguard lang no?
0: Kagwapo ni Basti.
1: Ito nagpa selfie no pero mag-agi ni Trillanes man lagi siya pa moingon ing magingoyango sa mga reporter
0: ba siya siya ko lagi pansin magpapansin
1: lang pansin pero sa dili pa tong comment ni Brixton na isingit na to katropang Brixton imong na mention dia si Abante kay gibuhatan na ba siya kanang monument Nanay monument si Abante karon.
0: Unsa may monumento niya katunatog?
1: Oh, tunatog.
0: ni paling ang liog.
1: Nya daga na intriga katong imong gisulti ka drop ang bricks ba nga ano man sige man ganti para gitom. Gipangutana nila sa AI ngano naunsa na. Ipakita ra gud ka tropang Royce o ganon naunsa na ang ganti para gitom naman. Giukban gyud siya.
0: Pinawa! Parang ko natulog, ha?
1: Anawa na ko na. Un sa istorya niya, doon na paminawa ka tropang Royce na. Sa istorya niya.
2: Aantulin ka rin sa mga tanong ng defense lawyers. Alas dos na ako.
1: Nalagay ka, vlogger eh.
0: Pinawa! Giyunsan nila pagkuhit na si AI nga nung ingunana na katrupang alan?
1: Musamot na yun siguro ni si Risa Hontivirus nga ipatawag ni si Zuckerberg.
0: Si Zuckerberg.
1: Diya sa House of the Representative. Musamot na yun eh. Mabalik yun si Franz Castro diya. Castro ba to? Franz Castro to. Itong sa ACT teacher. Siya na yun mo interview anak ni Mita.
0: Gahapon, doon na po sila bagong kuan encounter with the Mayor Basti Duterte kining si kuan si Abante katropang Alan. Kay naambutog nga no nga gusto gid ni kuan ba ni representative
1: magpaluyo no?
0: Oh, nga magpaluyo diri sa witness.
1: Oh, nya matog ready ay.
0: Oh. Nabadlungan eh, no, siya sa presiding officer nga pwede ba mubalhin na siya diya kay kuan kayo kana bang disturbing kayo dito, siguro kay natog
1: prosecutor's chairman to siya. Oh. Nya background siya atong niya ginakatulog siya nya ningon siya nga tungod kay kwanto kana ganing laay kayo ang pangutana sa depensa.
0: Oh.
1: Nya kagaw ang rason. Prosecutor may dara. Nisibat siya.
0: Nisibat gani.
1: Oh. Kay
0: gilingi ni Basti tanapa ibalik
1: ni Basti ba siya nga bantay lang ka dong. I don't. Bantay lang ka lo.

0: lingit si Vasdez. Adlog siya siya nga. Balik na ko dire, te. Tumatog na ko.
1: Pinawa!
0: Bakit na nito ang tanaw niya? Ipapit siya yun.
2: No na niya.
0: So baga, ganun naman ka niya. Usa ka, ito no? Nabasa siya niya ang gusto ni Basti ba no? Kaya pagsaka ni Basti ba, niya naman
2: bawa niya.
0: I'm ready. Ingatugon na
1: rin. Pinawa!
0: Nana siya ka. Kita mo po na akong mata di. Ilisan po na akong tipara. Katong yung pa nalang siya sa kuhan. Katong AI. Ay, nago. Pero kagapon ha. Gusto nyo nila nga i-brag ng pangalan ni Basti nga wala gihimo ba sa Gene Corp Industries Incorporated. Saan po na itong
2: ang gusto karon kato pangalan no? Sa prosecution di ay na ipasulod nila diri karon ang issue sa kinibang kuan bitaw kanabang kining dap say term ana ha kanabang conflict of interest ang termino ipasulod sa prosecution nga maapili diha karon sa kinibang issue diha sa kinibang questionable wealth ni kuan no unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kinibang conflict of interest. Kay, biruin mo yan. Based on the kinibitang, say, fishing expedition investigation of the prosecution katrupang Alan. Ilang nahibaluan dito nga dunay conflict of interest kay kining Gene Corp dunay daghan 14 ka mga kontrata nga nadawat.
0: 15 itong na-mention sa kuan.
2: Oh, 15.
0: 15 na-mention sa kining Phil Jeffs.
2: Nga nadawat
0: sa
2: ko,
0: sec,
2: no?
0: Yato, sa SEC.
2: Nadawat sa Gene Corp nga kontrata gikan sa City Government of Davao.
0: Niya, gi-correct sila ni kuan, ni Basti. Gikan sila nga, dili mo na 15, 19. Pinawa! Gumagap ganun niya.
2: Nga, kung conflict of interest sa kuan eh, in violation ko no, sa Article 13 sa Constitution. Dili pwede nga ang government official mo appeal diha karon sa kinibang mga public bidding ilabi pa kung diha sa ang mayor or congressman or baka ha gobernador no iyang isuon or kaliwat. Mana sa karon. Now, dito nagpamatud si Davao City Mayor Sebastian Duterte nga sa Senate Impeachment Court nga kagahapong adlaw no nga dili niya tugutan ang kontrata sa Gene Corp Industries Incorporated kung siya na sayod pa lang nga aduna di ay business interests or share ang iyang igsoon nga vice presidente.
0: Wala siya kasayuhan.
2: Kung naibalaan pa lang kuno niya, ngano iya man ang include? Tungod kay
0: Igor naman siya mupir. Mo tana, kay sa private life mo punta ni Inday.
2: Ipangutana siya dito. Imo ba nang ipangutana? Doon ako nun ay private life. So, doon ay privacy
0: wala
2: ang iyan.
0: Ako, amo ko'y reason to ask a question.
2: Ano yung pagkakun yung mga uban yung mga
0: imang panghilabot na maguna?
2: Kanang depende maguna sa kinibitong saniha. Kanang sa
0: sitwasyon
2: sa kada bang
0: okasyon
2: ano family ba? Upbringing sa magsuon ka pang Alan ba no nga
0: lahi mangunta
2: nay uban nga kuan kanang sukit-sukitan kayo
0: nay igsuon yun na nga bisag ka na ganing way labot mag
2: labi na ka na mga
0: manuki-duki ba
2: kada ba labi na ka ng uban nga mga silusan na dato ning akong kuanda mana mang
0: kuan mo ingon ba oy ano naka dawat magkagadaganing kwarta naka daw gaglas to ano
2: ana man ang uban
1: pinawa
2: hindi nila upbringing ani siguro sa mga Duterte nga mga magsuon kato pangalan way pakialamay unsa inaani ya iya na unsa inaasa ko wa mo pugo pakialamay parang ganon
0: si Basti naning kamot maning iya
2: Nga negosyo nalaga ni nagbasurahan ni Mayor sa Davao.
0: Nga inita pa yun doon mga media. Nagkikungkuhan. Nagkikungko pa mga ni si Basti.
2: Ibiyahe na ba itong isa in town sa kuan? Ibiyahe na to sa heaven.
0: Ang isa ni Ibiyahe sa heaven.
2: Ang isa, ang isa, madunggan ako naman din sa atong unahan. Ang isa, no? Katong dunay butoy sa liyong.
1: Pinawa!
2: Amigohan man ato ni kay... medyo naka-idaral na paburi baya in town.
0: Naibu, imong identification ba? Naibu to'y sa liyaw. Nabuto'y.